0: O sa katao niya sulod sa impeachment court.
1: Oo, lagi. Red flag itong gibuhat ni Senator Tulfo.
0: Stupid in the name of blind loyalty. Lain, oy.
1: Grabe, no?
0: Ako kang Gina Acosta.
1: Dili ta mag-expect o baing pumatasan sa mga kabatanunan kung ang atong mga kanaguan sa opisyalis sa nasod, mga balasubas o batasan.
0: Na!
1: Lagi!
0: Yes, sige, tag advice sa mga kabataan, dapat sumbanan, tanawan ninyo live on TV, naanin mo istupido ang tao. So, ang gawas karon, oy mga bata ha, dili siya tama, dili siya correct. Sa mga nagpaminaw karon, ayaw ginintao rin nyo, hibua ang gibuhat ni Rapi Tulfo kay di siya sumbanan sa mga kabataan. Pangit yun ang giingon. Prepareho lang yun silang Claire Castro. Maot po yun ang gisulti kontra sa mga maestra.
1: Abi na ko, pangit si Claire Castro.
0: Di, guwapa man siya, pero...
1: Ang gisulti lang di.
0: Guwapa man siya, pero wala na ko interes. Itiguwang naman gud. Puti man siya, pero kunot naman. Pasensya, ilang ta, Claire. You're not my type. Mabreak na ta. Babay na. Balik lang kami. Kinigabayan na itong Carillo Santo na Plus Gold. Ato sa panunsyon mga katropa. And the secret of health. Ato makauban mismo. Ito President CEO, Doc Remedito Oy.

0: Kini ang sikreto namo nga mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: I kinda like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot pod. Exciting.
1: XFM.
0: Exciting.
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
4: Exciting.
5: Bullseye. Bullseye. Bullseye.
6: Pangit, pangit.
7: Ipot pod.
0: Atay.
7: Kalingi.
6: Alas 8.13 na ang atong oras. Paano nagtawag ko kung pangit sa hulang guway? Ito pang...
7: Di lang stupid.
6: Di lang pangit ang batasan. Di lang bubo.
7: No, no.
6: Pero kung magpakabubo ko, dawatan mo ginako na natawag ko bubo.
0: Atay.
7: Sa mataan niyo.
6: Di ba?
7: Pero professional ay mong dating na ka sa kanamang mga engagement nga dili mag walay yaga tininuod yun yung tawag kong kag stupid bro.
6: Iwas ang iyang usahay pagka public affairs and mas dilabaw ang iyang pagka entertainment.
7: Bagay mo na gusto sa tawag eh kanang
6: entertainment. Entertainment.
7: Over kayo ang pagka-statement. Dunya, ganahan kayo sila nga muragan na yung mapaulawan, di ba? Pero naanam kasinado, good sir. Kayo lang kalimot nga daga nagatanaw ni mo and we are expecting nga ikaw mamahimo kang sakto nga senador nga walay ginapigan.
6: Yeah. Sige, ato sa kantuan, Nana. Atropang Philip Oligario. Sa iyahang balitang gilokdo mga katropa. Asa naman to? Hindi ginugawas. Atura. Uy! Dead on the spot nung 17 anyos ng estudyante human madasok sa tricycle atong sa disgrasya. Kagahapang adlawan ni Naitabos Guro. Atong sayro ng dog and detalye nini katropang Pilip, it's yours.
2: Live report.
8: Katropang Luwag, katropang Chris, nagbangutan karon ang pamilya sa usa ka 17 anyos ka senior high school student og tibuok San Lorenzo National High School sa Pulomolok, South Cotabato, human nga mitaliwan ang nasampit nga estudyante atol sa disgrasya nga nahitabo kagahapon alas 10:49 sa buntag sa National Highway sa Barangay Poblasyon sa Pulomolok.

0: ang driver sa tricycle. Gila nga si Alice Belchor, 42 anyos. Pulo si sila mga residente sa Barangay Canary Side sa Pulomulo, Katropang Ruel o Katropang Chris. Gituhan nga kining nahitabong insidente, sumala pa, pabalik na ang estudyante sa kaysa yung motorsiklo gikan sa ilahang Panimalay, Katropang Ruel, pabalik sa eskwelahan. Tungod kay doon na lang matod pa kining nabilin sila Panimalay o higayon nga nakagawas, gitugutan siya nga makauli para makuha itong gamit nga nabilin. Sa lihang Katropang Ruel, wala kabantay kining estudyante nga sa unahan adunay paliko nga tricycle nya. Pag-abot sa area, kalit matod pa nga nag-overtake kining motorsiklo, kining 17 anyos nga estudyante, mo nang sa pag-overtake niya, wa siya kabantay nga adunay naka-standby nga tricycle paliko na bangga Katropang Ruel o Katropang Chris. Sa kakulong sa impact, nasunod ang estudyante sa tricycle gikan sa may purtahan sa passenger seat sa atubangan, hangtod ang ulo ni ini bibangga sa likod nga bahin Katropang Ruel o Katropang Chris. Gani ang pagkabangga ni ini pasintabi gayod sa mga nagapamahaw tungod kay nabuak ang bungo sa baong bata na kay nang gawas Katropang Ruel ang
1: wala yan, no? Wala helmet.
0: Walay helmet Katropang Ruel, nakaputi ilang pod na t-shirt ang bata, naka slacks o naka black shoes niya kay may dala pod siya nga bag o ang iyang ID mo nang dali po na na-identify ang nasampit Katropang Ruel.
1: So salaktod, ang edad ni ano, minor?
0: Menor de edad, 17 anyos Katropang Ruel niya kay sa mga residente pod nga nakabantay sa maong disgrasya. Ila pong isaysay nga paspas gyud ang pagpadagan sa nasampit kay katong gi-overtikan ani 17 anyos nga estudyante, siya pod nakuratan aning paspas nga pagpadagan sa maong estudyante. Mao nga nang di na pod katingalahan Katropang Ruel nga grabe gayud ang resulta sa nahitabong disgrasya. Nya sa area Katropang Ruel na balintong kadiot ang kininga tricycle kay nasulod ang bata dayon ang mga residente nagtinabangay. Hinoon ang tricycle driver nagkasamad-samad lang siya sa may tiil niya nga banda, naglisod po sa pagbaktas tungod aning disgrasya. Dayon ang bata naglaylay gyud ang iyang lawas gikan sa iyahang bewang Katropang Ruel dito sa may sandigan sa atubangan nga lingkuranan sa passenger seat tungod aning disgrasya. Tatang ang dugo sa maong area mao nang pag-abot sa ato mga otoridad, gikuha dayon na patay lawas, gisulayan pa nila nga dala sa Balitang Balanan apan gideklara sa ato mga otoridad nga dead on arrival. Samtang katong tricycle driver nga naa sa area, itagaan dayon og first aid sa mga responders Katropang Ruel o Katropang Chris. Katugani sa pamilya, gisaysay nila ilang giangkon nga mitaliwan gayon ang ilahang menor de edad nga miyembro sa pamilya dahil nakaabot sa eskwelahan. Ang eskwelahan na pagawas po og official statement bahin sa nasampit na insidente tungod kay gi-question sila nga numatod pang ginaalaw ang mga estudyante nga makagawas oras sa mga klase Katropang Ruel alas 10 sa buntag. So may gipagawas usab nga statement ang maong tulunghaan bahin ani sa kasamtangan ng ato mga otoridad padayon pa sa pagpahimatuod aning nasampit na insidente Katropang Ruel. Karon na asa purinarya ang patay lawas sa Balay Tambalanan aning biktima samtang ang pamilya niya nagbangutan og maayo sa maong insidente.
1: Grabe, no? Maulagi na, di ko dapat tungutan kung minor pag init kay mga dugo na mag-drive, maniho, Katropang
2: Ulay kadlok na.
1: Pilip, ulay kadlok ka.
2: Sabi nagbago pa nagkuha, nag-drive na.
1: Sige lang, sa auto man.
0: Ang dugang pag inato Katropang Ruel, wala po'y nakuha nga any permit or documents gikan sa bata nga wa pa pod na siren sa tumong otoridad kinsa bagyo na nag-iya aning motorsiklo kaysa pahayag sa eskwelahan Katropang Ruel makapila kay gayon manilang ginapahinumdom sa mga estudyante nga bawal magdala og motorsiklo sa ilang eskwelahan. Mao nang dagan pod ang nag-question Katropang Ruel bahin ani nagsalba pod si ang atong mga otoridad Katropang Ruel sa Pulomuro Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Ruel Abejero, ang station commander, nga ilangin nga pag-iimbestigahan Katropang Ruel niya kung masayran niya doon na may kapabayaan gikan sa eskwela.

0: or sa mga kabanay aning bata ay lang sa taon kuno na bay igong balaod nga tubangon katropang Ruel.
1: Salamat sa report katropang Pilip Oligario.
0: Basta na ang report gikan sa patrolo karon magpabiling healthy tumaron na sa Santone Plus Gold. Alang sa Rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Pilip Oligario. X FM News.
1: Stilan, hay nako.
2: Live report. Live report.
3: Mga ginikanan, ang pingin inyong mga anak kay
1: Advice ko kanunay, bahala lagi ko sahay kanang sakit na kistilunggan sa mga bata. Balik-balik lagi na ito yung pahinumdum. Ang mga dapat makaayo sa ilaha ay usahay ang mga bata manggod sa kanabang mabarkada, maano, makalimot ba? Malingaw, silang kaugalingon, makalimot, makabarkada. Namag mo na yung tendency sa eskwilahan nga magpasikat-pasikat, ano ba? Normal na sa anang edad. So, always lang, kita ang obligasyon na ito mga ginikanan, always yun na ito sila i-remind. Istoryahan na ito sila kadadlaw, nga dili gi kinahanglan mga dibuhi lang simple, kinahanglan nga dili magkarbuso, kinahanglan nga musunod lang yung kung sa'y balao, diya sa tulunghaan.
3: Correct.
1: Karo nga, hapsay ang panginabuhi. Eh, hindi na, unya na ninyo ipa-challenge-challenge sa iyo mga anak, hindi ka human na nag-eskwila.
3: Walay kuan, walay rewind sa kinabuhi pa. So ang pag-amping number one gyud. Labaw sa tanan kinabuhi gyud katropa.
1: Yan na, alas 8:22 ang atong oras mga katropa. Kining oras ato kaninyo sa Western Union. O katod po kayo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store. Or visit arenaplus.ph.
2: Bullseye!
1: Alas 8:22 na ang atong oras. Mga katropa, may buntag sa diha kang Dato Kaiser Lumaginding. Kanis, okay kayo na ito, hindi pa minaw.
3: Siyempre si Wilma Joaquin po na naminaw. Good morning daw.
1: Yung pa ni Dato Joaquin, maulagi ng sobra na ito kabright. Wala na di ay ta nakabalo sa tala mga atong ginapangsulti. Mali na na ito.
2: Bullseye!
1: Nagkita'y tendency ana ng tao.
3: Oo.
1: Alabang out of nowhere, di lang na siya sa ato ang kabright. Usahay ang atong emosyon. Labing pa, klaro kayo nga doon na kay bias ng daan. Di nagyong kamudawat o grason nga ito sa uban. Kaya ang imuha na na'y finality ba? Kari-kari kang rapid tulpo. Actually, lahat na siya impartiality ani daan eh. Sa investigation mo, nang ana iyang reaksyon pagabot sa witness nga dili pabor nga ito sa prosecution. Di ba? Mura siya ngayon mong prosecutor eh.
3: Dapat wala na natin si Senator Judge, no?
1: Oh, dapat dito siya nagpungko sa prosecutor.
3: Oo.
1: Oh. Yeah?
3: Para makasabot, rapunta.
1: Okay, ang trabaho nila, kung nasa liwa na sabtan, ay nalang klarohon. Dili nga sila na ito mismo ang mo. Wala naman sila nahimong prosecutor, di mo ka pwede mahimong tigdipinsa.
3: Mao. No.
1: Di ba? Usahay, di mo dato malagkihan. Kaya nagkikanima nga ng Senator Judge, sana sila ilang kung ganun yung bias, pero ayaw nagpapahalata. Di ba? Eh, siyempre, Senator Judge ka mong gitagurian, gituringan diha. Ulaw ba, ulaw?
3: Eh, nagsuloob bangod mo og kanang katungdanan sa usa ka opisyal sa nasud nga mandated mo nga mupahamtang og kaangayan.
1: Although this is a political process, yes, it is a political process.
3: Pero I don't think so na...
1: Ayaw pa, ba sobra?
3: Appeal to siya sa kinahanglang buhaton.
1: Ngayon man kaignaan ni mong stupid. In the name of blind loyalty? Wow! Who are you?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kumbaga, who you? Kinsa ka?
4: Ulaw, mantani, oy.
3: Luoy lang kung ginakusta. Nga...
1: Unsa na ba'y napamatudan ni mo sa nasod? Di ba?
3: Kuan, katong iyahang brand sa pangpaugnat sa kusog sa mga kalalakinan.
1: Nako.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Oh, dito man siya sikat sa mo. Di ba? Ganlan ganun siya nga ito.
1: Mali, mag di mong gindorso, dapat turbo.
3: Unta lang.
1: Sipyat ka niya, no? Awa, wala na mao ay muhang pangutok kay basing na isintitik na sa gol.
3: Basing hype pa kayo niya sa bago.
1: Direkta sa purong herbal.
3: Ah.
1: Di ba? Maka, klabo, aska.
3: Na.
1: Di ba? Puro herbal, natural. Ayaw ng synthetic kay makaguba na sa utok. Tanawa, naguba yung utok.
4: Atay.
3: Nanisbalansi.
1: Imbis mo balansi ka, wala na nung kanibalansi. Oh, mag-turbo lagi. Ayaw na gini, ha?
3: Anakay, natural man ang turbo niya. Oh. Kani, atakabalo, say, palaman ang ihangkuan niyang brand.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya ito, ah, honest to goodness, man gini. Kaya siyempre, dinius ang ato mga produkto, mga katrupa.
3: Mm-hmm.
1: Yeah?
3: Eh, bisag ang mga kwan, mga katawhan, makasulti po sila na well, nga, karang dili na ang ibuhaton sa usa ka public official ang iyang gisulti. Sige, nasulti niya iyang point na na-deliver niya, pero dili to the point nga pakaulawa na usa ka tao.
1: Ano lang yun? 8:26 sa itong oras. Sa itong pagbalik, o tropo niya buhing remulya na ba?
4: Atay.
3: Buhing na. Ang sige ingon ni Buhing, di ay.
1: Ha?
3: Ang sige ingon ni Buhing. Nga?
1: Ano? Apex Center daw ko sa flag control corruption Davao.
3: Ay, asa man yun. Uy, basig na pugos lang nakatulpang rawin.
1: Ha?
3: Basig na sa sugo ba?
1: Sugo.
3: Mm, tawag ng, sana, katungdanan. Hindi
1: siguro tawag ng laman, no?
3: Tawag sa iyahang trabaho siguro.
1: Actually, for me, he is appointed there to protect the administration.
3: Mm-hmm.
1: And to persecute
3: or basig gituyo lang
1: ang mga kalaban sa administration maura gyud
3: basig gituyo no choice na si ani kay kung dili na may sulti na ligwa ka ana ba no grabing pressure
1: na di ka ka maligwa kung mapulihan ang administration di man basta-basta maligwa ngano magyani man siya nga impeachment lay makaligwa sa
3: DLG
1: di ba sabi be seriously sa masipiat tay research sa lakaw niya
2: Bullseye!
1: Ato pagbalik, ayos ko talaga ni kay, oy mga taga Davao. Musugot ka mo. Nga di magyud kuno sa inyo ang Epic Center sa flight control corruption.
3: Oy, walay aftershock di sa Davao, padulong di diyan. Na may aftershock siguro na, sa ba?
1: Sunod na kabalo ko sa sunod.
3: Ah.
1: Sarangani, ay sarangani. Sarangani kay nag-abstain ba ka? Bandam-bandam na mo diha, niya pagkauman, Jinsan.
3: Lagi na.
1: Na, damandam na, kay isa-isahon na mo. Ano, laging nag-abstain, nag-no mo? Eh, kita nyo na ron. Ay, nako, joke lang.
3: Pangagpas na to mo, ha?
1: Pangagpas ra. Tanigabayan, ito ka rin sa Turbo Man Enhancer. Pabalik pa kita sa programang Bullseye.

0: Coffee, Coffee Mix.
1: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami.

0: Sawayin ninyo Inom o Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na makaubala ko perminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
4: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Extel by 33 anyos, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit ko kumarog tambal. O to, ni dangok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.

0: FM.
1: Vision Next, daghan na ang natabangan.
2: Permi gyud gamu ta mo ta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta mo ta akong mata. Mao to gitumara na akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
0: XFM. I kinda
5: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
6: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
7: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
8: Ha? Christmas tree ug lansang?
7: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?

0: Oras na ito mga katropa, alas 8.36 na mga dagadabaw, andam na ba mo?
1: Andam na inyo ha mga kwadya, langgana, mga unlan, labunon.
0: Kay kuyo kayong gibuyan kagapon atol sa atol ni budget hearing ni siya eh. Sa House of Crooks, House of Representatives, gibuyan ni Boying Remulla nga epic center kuno sa flood control corruption ang Davao City.
1: Bullseye! Oh, wala man ako na-feel ang aftershock doon eh. Ha? Dapat naman aftershock, di ba?
0: Hindi naman pa-addo doon ang tubig sa Davao. Hindi naman kalahos.
1: Ah, di na day.
0: Di na kalahos.
1: Maagira day ko an, di sa Digos, no? Masagang ra.
0: Malungon palang daan, tungason. Wala
1: oh, tama, di nakabot.
0: Di nakabot. Mm. Pero kamo di ang mong pangutanon, mga katropa. Kamu nang kapaminaw karon og nagtanaw diha sa tong sukmen. Unsa man ang imong opinyon sa pagdeklara ni Ombudsman Remulla nga Epic Center sa Flood Control Corruption ng Davao City? Sa tunga-tunga sa kontrobersiya mga katropa, bahin lagi niining flood control project sa atong nasod ha? Nga kung diin kaklaro kayo nga pipila ka mga substandard, mga ghost ang naangan ha sa Luzon area karon ang naratibo sa mga ungo tua na pon sa Davao.
2: Bullseye!
0: Diba? Kinahanglan nga ang pagpangita sa kamaturan magpabilin dapat nga patas o nakabase sa ligon ng ebidensya. Ombudsman ka pa naman ta tinagurian. Nang pataka na pong kagyamar diya sa House of Crooks. Ang karibang pagtawag di mo sa usa ka dapit nga Epic Center sa Anomalya samtang nagapadayon ng investigasyon, nagdala ka na og peligro nga masagulan og political narrative ang pagpasiugda sa kamatuoran. We are not blind. We are not stupid like Rapitulpo. Aron mapalig-on ang kredibilidad sa mga institusyon, sama sa Office of the Ombudsman nga pertinang gubaa, importante siguro nga tan-awon ang tanang opisyal nga record sa DPWH og susihon ang mga proyekto sa tanang distrito og administrasyon nga walay gipili og walay labing gidapigan. Tanan! Ano record ni PWH?
1: Oh.
0: Unsa may ginataguan niyo niya? Nga ano man lagi ka ng mga record, mga wala lagi kung kampi na sa administrasyon ng imbestigahan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nilupad ang buongon. Eh,
1: sakto man. Makatingala ta. Ma-action tagkabalaka. Nga mukalit o gabot sa Davao City samtang wa pa masulbad ang problema dito sila sa kauluhan. Kinsa man ang daghag mga kontrobersiya dito, Bulacan. Namumuro ang Bulacan. Perting daghan ang mga flood control scandal diha. Projects nga wala maklaro. Asa man dahil nag-operate ng mga Rizkaya. Diba? O katong mga importante mga sila, Bunuan. Katong mga dagko dito. Nga nung dili man ninyo kayang kuhaan o impormasyon. Unsa may inyong gitaguan. Dirigus Davao kay kabalutan nga ang mga Duterte kalaban sa administrasyon. Very obvious kabalo mo nga kabalutan nga kada tungod kay dunay nagsugo nga mo sulti mo dana. Pero dili lang usab nga ang nangagi mga tuig ang angang taga-aro pagtigad. Kundi li appeal na ang pondo o proyekto nga gipatuman hangtod sa kasamtangan.
2: Bullseye!
1: Labi na nga nagpadayon pa ang suliran sa baha sa nagkalain-laing bahin sa nasud. Fake na inyong mata. Kana inyong kauluhan nga nagbaha, nagbasura din, naglisod mga ibog sulban ana. Na overwhelm mga ganay sa baha, sa basura. Nakalbo na mga ganay hapit si Vince Dison.
3: Atay.
1: Pagsulbad lang sa baha o basura diya sa Luzon.
2: Na
1: karon muingon ka nga ang Epic Center is daba. Uy, biglang nagbagong ihip ng hangin ha. Ang tinuod nga pagpanerbisyo sa katawhan nang inahanglan og hingpit nga transparency. Timan ina. Junbik, timan ina, transparency ang kinahanglan diri.
0: Junbik, Buying.
1: Ah, si Buying na, sorry. Pareha mag-uuna ni Bulya ng duwag. Pura na silang mga parihag na.
0: Sige na kung bangit kayo na si Buying, si Buying, nung urag kalansa, nung hapit na kuhaon ni Lord.
1: Sali, timaan kung sa kuhapit kuhaon ni Lord.
0: Ay, dili, nung hapit kuhaon ni Lord.
1: Sali.
0: Demo naman.
1: Wala, Junbik.
0: Di lagi Junbik.
1: Ah, sorry. Atay. Sipyasan. Buying! Ang tinuod nga pagservisyo, labi na si katawhan nga naginahanglan o hingpit nga transparency o tulubagon gikan sa tanang opisyal. Kanhiman o kasamtangan dapat ipatuman ninyo. Mm. Dapat ipahamtang ninyo. Nga pinaagi ni ana, dili makita sa katawhan nga naamoy gipihigan ang investigasyon na ay ginapigan o dapat ipakita ang kumpletong mga dokumento, mapanalipdan ang kaban sa atong gobyerno o mabalik ang bugos nga pagsalig sa publiko. Ang pangutana, unsaon pagpabalik ang bugos nga pagsalig sa katawan nga kamo naman inyo nang gigawngan ang matag imbestigasyon unya iduot ninyo sa inyong kaatbang politika.
0: Remember, Davao City, tulo ka distrito ug tulo ka congressman.
1: Mm.
0: First, second, third district. Asa man imong ginapunto diri, Buying? Basi unya basipyat ka ha. Kalyado ninyo ang isa diha ka distrito.
1: Aha. Nya, oi matudlo.
0: Then remember, before Paolo Pulong Duterte, ang congressman is Nograles. Remember, 2019 lang, nahimong congressman.
1: Carlo.
0: Si Pulong.
1: Before Pulong is Carlo.
0: Before Pulong is Nograles. It's either the amahan or the anak.
1: Ang anak to si Carlo Nograles.
0: Before na, gipanggurita na sa mga Nograles.
1: Tiro na, tiro na.
0: Mga Nograles na. Tarong nga og asa na pita diha nga nahimong epic center. Eh base unya mausab na po ng imo ang statement kung mabalan nimo ay Nograles man dai ning kabuang.
3: Atay.
0: Adali lang eh. Wala dai hindi pala mali ako hindi epic center ang Davao. Diba? Kasi masipyat na mong kaunya ang mura ka bukag laban bawi na imo ang mura mag sabagay.
1: Mamaw, ginmaw.
0: Ang kaliwat ba mong Tito Sulto laban bawi itpulaga.
3: Atay.
2: Roel Gumantay, Chris Legaspi, Pulsa, Pulsa, Pulsa.
0: Unsay gibasihan, muna yung pangutana. Sa pagtawag nga Epic Center, unsaan ang saktong gibasihan o unsa ang datos si Ombudsman Buying Rebulla sa pagtawag niya ni ini nga Epic Center sa flood control projects bago ang Marcos administration?
1: Kulba, no? Nagin siguro data
0: siya. Naabay! Flood control ghost project ang Davao City.
1: Ano lang?
0: Nga nang wama na na-appel sa imbestiga sa ICI. Buying, o tanong ta ka. Kadagang kay gipanganan, nga nang wama di ma-appel ang Davao? Naulawan man kanina ngayon yung pag-inspeksyon dito?
1: Kaya tao na mismo.
0: Wala sa Davao City na hitabo, naa sa Davao del Norte.
1: Yan na ito city.
0: Nga ito mong city, wama mo'y makitan. Diba?
1: O di ba katrapang Ruel? Premature kini nga pamahayag.
0: Sigurado, mangyod. Basta lang naalay kaingon. Basta kontra politika. Ay, bawat ding mo Buying.
1: Kay, di ba? Naanad man tanga ang administrasyon, musulti una, ay ha paibistikahan o ay ha pabuhaton ang katumanan.
0: Sa Maragon na, sa Paksilika.
1: Oh, layo pa kayo.
0: Layo pa kayo, apamandi ay. Giyaw-yaw na.
1: Ang racket.
0: Palupad ang racket. So, di man di ka gawa sa kawalangan na nabuang na.
1: Oh, di ba?
0: So, sa yung nga ni, it's either pahambog or it's either kapalpakan, maunay trabaho sa administrasyon.
1: Dapat ang kining buhatan, basta kontrobersyal gani nga label, ang buhaton, doon ay saktog yung investigasyon, labi na ka ng mga institusyon nga nagpasalig o fact-finding stage. Kay kung ang ilang investigasyon, diliing anak kaligon, muralag, mupasangil lang, mubalik gihapon sa administrasyon. We are concerned about the reputation of this administration nga grabe na kayong giagyan nga problema.
0: Ano concern pa man ka? Wala naman ay reputasyon?
1: mao lagi ning ayaw na lang sa mutigod. Para ang masunod ba dili kay Luoy sa magpabangon sa reputasyon sa gobyerno.
0: Ah, dali ra man na basta mawala na sila diha. Dali ra kay na balong bangonon.
3: Atay.
1: Bagay po.
0: Sila may naghugaw-hugaw sa gobyerno, sila may naghugaw-hugaw sa ilang administrasyon, di ba nato na sala?
1: Alang. Concern niya punta after all ba?
0: Iba?
1: Eh, ato ang maninasod, dili maninasod sa laing tao. Appeal man ta, sugod ta sa dili, appeal ta sa consequences sa ilang ginapong buhat.
0: Dili ba, kamo, pangtanong ta mo, kamo diya nagpaminaw, kamo diya nagtanaw sa social media, dili ba kinirisgo nga makita sa publiko nga nagahimo lang sila og kanang convenient villains para mausab ang ginatawag na itong political narrative.
1: Sakto gina.
0: Di ba ka ni another diversionary tactic?
1: Oo. Oh.
0: Di ba ka ni dugang na po nga taktika kaysa tanaw nila murag, oy, kaday lang, murag pigado man yung impeachment.
1: O, bago na nang buhian unta.
0: Murag palpak man ang inyong House Prosecution Panel.
1: So, lain na po nga lakang.
0: Buta, butag lang lakang. Dauto na to ang Dabaw. Mauna yung lakang. Nga karo, kikitupag mong pulong. Kamala ko sa ito magdipalong. Kung tinuod ang inyong gipanulti, halongkata ninyong record sa DPWH. Kung wa kay record, hatagan ta ka kay kuno siya adunay record sa mga DPWH list ng mga nakompletong proyekto gikan 2020 hangtod 2022.
1: Agoy! Muhatag na record si Congressman Pulong.
0: Okay, basta hindi man doon sila kabalo mangita sa DPWH. Kailangan ako na lang sa DPWH. Yan na lang hatag.
1: Tanawa na. Inyong pasanginlan. Mapoy muhatag record sa inyo ah.
0: Kaya nagpongko siya. Ha? Nagkaangko na siya mga proyekto gikan 2020 hangtod 2022. Panahon siya kamahan.
1: Oo.
0: Oh. Kaya itong pagka daog ni BBM, wala ba si Pundo? Di ba? Darita, katropang Chris ba? Ebidensya ta, batok retorika.
1: Tinood na, dapat dunag sila ipakita ng ebidensya ba bago mag-istorya sa... Kay ang tendency mga ni Katropang Ruel, daot na nimo ang dungog sa usa ka tawo, kabalo man gyud ang kalaban sa politika, pero wala mo gipakita ang ebidensya o resibo sa inyong mga alegasyon.
0: Correct ka.
1: Dili man gud mo mga stupid ya from the word of Senator Rapi Tulpo, nga stupid mo nga mo istorya lang nga wala ebidensya. Di ba ang stupid kanang binugo nga pagsulti? Nga wala ka nagabase sa unsay imong gigunitan
0: diha. Wala finding.
1: Wala nag wala magtuon kung unsay ang gisulti.
0: You are in the ombudsman office.
1: Oy, supposed to be ikaw pinakalalo mo imbestigar, di ba? Gilaon man ka. Nga ingana imong trabaho dili basta-basta na.
0: Nga karon magsige ka hilig kay ka magpa press. Wa pa man deklaro diay.
1: Na.
0: De, ma, ikaw ra mag-gapoy ng kaguba sa mong pangalan, Mr. Boyeng Rebulya.
1: Lain pa ako, katropang Ruel. Pangutanan na to si Boyeng Rebulya. Sir, kumusta man ang transparensiya sa tanang distrito? Sakto ba kanang hagit ni Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte, nga kung mag-imbestigar, tanawon ang tanang nakalabay nga katuigan o di lang ang iyang termino gikan sa 2019? Kaya basig mas napay dako nga problema nga inyo lang ginilihay sa inyong investigasyon. Kanagi, hagit po ni Congressman Pulong, abot unsay tubag ana ni Ombudsman na Buying Rimulya.
0: Kani ba, ang statement ni Buying ba, kontra statement niyo niya sa DPWH ba, murag gobyerno, batok gobyerno nga datos ni.
1: Paitay.
0: Nga naman, doon ay panagsumpake ang dokumento o observasyon tali sa DPWH. Og tali sa Office of the Ombudsman. Murag sa ginabuhat ni Buying Rebulya, murag ipasampok ni mo imong kaugalingong opisina ngadto sa DPWH.
1: Oh.
0: Kinsa ba gyud ay hawak sa mga dokumento pagkabot sa Unani? Di ba ang DPWH man? Basig... Unsang dokumento dahil ng imo, unsang planet na, unsang Earth 1 ba na? Earth 2?
3: Atay.
1: Philippines 1, Philippines 2.
0: Diba, kay murag, mabuang manig sabot good. Kay DPWH ka dokumento, walay ghost project sa Davao City.
1: Si Vince Dixon, pagani ang nangamot sa pagpag-adto ang mga lugar niya, nganong wala man siya nakita. Nganong wala man siya, dapat nag-report sa Pangulo, ang flood control ng Davao City, Isa sa mga distrito ng Davao City ay may anomalya. Dapat kasuhan na siya. Dapat nainga na si Vince Dixon.
0: Kaya bang dapat imbestiga nga walay pabor-pabor? Para mag-ina. Dari nga magsige mo buhay na istorya. Nga wapang deklaro dahil mga buanga mo.
3: Atay.
1: Ginapopularize din yung adunay salaod ang mga Duterte. Nga kabalo man gyud ang taga Davao City kung giunsa pagdumala sa mga Duterte ang ilang distrito, ang ilang syudad, tulo ka distrito o kabalo ta nga ingat kay sila kay dili sila pabor sa inyo nya karon pa hinoon later part mugula nga adunay anomalya ang mga Duterte. Oh come on, dapat dugay na yung gilihok kung tinuod man galing.
0: Unsa ba gyud realidad sa sitwasyon karon? Luzon versus Davao City. Oh sige.
1: Pinagsimana
0: na ang Luzon. Tanawa, baha paghihapong kutob ka ron.
1: Oh,
0: ang Davao City mo baha na sa tinood lang. Di makaadlaw, wa na na.
1: Kinsa ba'y punog basura? Davao City o kanang inyong hariya?
0: Di ba? Naabay mo yung nakitang resulta, konkretong resulta ang publiko. Gikan sa bilyon o trilyong pondo nga gigamit sa flood control sa Tibok Luzon.
1: Kana lang.
0: Basi mapaula mo yung pagkabutog Davao. Ang kuno na magkana inyo ng mga tulay nga din yung ha?
1: Tanawa na gutom, Blue Ribbon Committee. Unsay giingon ni Erwin Tulpo. Naghulat siya sa mga kaubanan kung musugot pa ba sila nga ipadayon ang investigasyon. Unsay ang statement parang daan, ibig sabihin dili niya gusto nga ipadayon ang investigasyon sa flood control sa Blue Ribbon Committee.
0: Mga igumon sila.
1: O niya, kanil-kanil sa Davao, dili niyo iagi kay Erwin eh. Siya, pangutan na si Erwin nung sila itabo dito sa iyang investigasyon.
0: Libog mo mga tawhana mo, mga lukis kay mo mga dagko eh.
1: Dili mang good grade 1 ang mga taga Davao City nga, dili kasabot kung unsa inyong ginapunting niya.
0: Kasi siguro, dahil dako siguro ka budget, nga nakita siguro sa flood control sa Davao, pero... Kung adun na ba'y budget, automatic ko ba? Napasabot ba din adun na ni corruption? Diba?
1: Dapat tarawan siguro ang structural output.
0: Kita man yung Davao. Sa kaligon ang ilang mga ano niya. Ang ilang mga flood control niya. Kita ba? Kita man kita mismo. Pero di lagi matugutan. Muapaw, gyan. Gabihin pa kung kusog ang bulog sa tubig, gikan sa taas niya, high tide ang dagat. Apaw, gyan, gyan.
1: Oo.
0: Pero, kaya lang, wala pa Jensen ba ang Davao? Wala pa yung pinaka-uras mga katropa, wala na ni hupa ng baha.
1: O, di ba? Ang rason sa Pangulo, iniganing ka mo sobra ang baha sa Manila. Bago lang gani, climate change daw, climate change. Ganun, wala tayong magawa sa baha. Ipunin lang natin ang tubig.
3: Atay.
1: Kaya, wala yung mahimo lagi. Unya karon ang sa Davao City, daghan kayo mag-istorya, pero wala po mo'y ipakita nga ebidensya. Ambot lang ni Mabuying eh.
0: Konkretong kompletong record.
1: Correct.
0: Mga mong kinanglan Buying Remulya bago kang patakagyaw-yaw niya. Unsa ba kakritika lang ngayong ibudyag sa publiko? Dapat complete records. Sa tanan nga katuigan, sa tanan nga proyekto, sa tanan nga pangalan, para sa pundo sa baha.
1: Correct.
0: Muna dapat imong ipagawas. Ayaw taguin ang record kaya basi unyag doktor 1-2-3 na.
1: Di ka na among ginasulti basic
0: dili ka maka doktor 1-2-3 kaya nga naman adunay kopya si Congressman Paulo Pulong Duterte sa tanan nga mga proyekto sa DPWH. Alangan naman, i-deny na sa DPWH ang mga dokumento.
1: Certified na, gikan silang buhatan nito.
0: Di ba? Grabe na naman po, nung kaya pati ka na, kaya pag yun yung lutuon.
1: basig pasangilan na po. Gumagawa ng sariling dokumento si Pulong Duterte. Dilit na layo. Pasangilan, gani karon nga, Epic Center sa flood control ang Davao City, bisag di way kamatuuran. Wala pa'y verification sa ilang mga statement. Dili nga na nabagay careless ang atong gobyerno karon. Basta na ika-atbangs politika, kalabans politika, magpataka na lang istorya, bahala, wala pa nang verify, basta makasulti lang ko. Nga na nabagay na katulpang Ruel.
0: Nga na, para sa'yo na, magbote ka.
3: Atay.
1: Nangutana lang, wala kang buhot.
0: Nga. Mauni ang para sa mga. E kalaban mo sa politika ang naratibo din. Kalaban ang ginmo kutukuto. Mabitaw, gibotang na ko na sa buhing diya kay Mauni ang purpose.
1: Di ay. Mauni ay. Nagsulti pa mo? Di na magsulti nga. Gobyerno sa Pilipinas. Gobyerno ni sa inyong administrasyon.
0: Gobernador Marcos.
1: Kay siyempre, sa pagpaningil og taxes, apil mangguning mga taga Davao, apil ang taga Jensan, apil ang tanang katawhang Pilipino na dili mo reklamo bisag gaon
0: sa apil mo sa pagbayad og taxes, pero sa katong mahimulo sa tax, ano may labot?
1: Moral na gingon nga basta malita kami lang, pero pag problema tayo lahat.
0: Apil tatanan bayad og tax tatay.
1: Lalo na pagbasura kami na, tayo na lahat.
0: Pero pagabot sa kwarta, wala may labot. Siguro matagalan ta mo kayuda di ginagmay.
3: Atay.
1: Unya deklara ding di ang DSWD nga ay ning saka na ang kinabuhi sa mga katawhan sa Luzon ug Visayas.
0: Di man di DSWD ang ano man PSA.
1: Ah, PSA day. Oh. Unya suportahan din sa DSWD. Di ba?
0: Saka ang kinabuhi sa Pilipinas, ganun naman may pundong ayuda riha.
1: Naka-standby ng ayuda. Kung saan, nakaprograma na nga maglisod yun ang katawan mo, nang andam kayo mo sa panahon sa emerhensya.
0: Nga nung kung nga ni Saka ang kinabuhi sa katawan, nga nung nga doon na may mga bagong enrollee sa purpose.
1: Na, di ba?
0: Nga o na-elevate ang kinabuhi sa mga tao. Na? Nga nung doon na may mga additional purpose beneficiaries.
3: Okay.
1: Na-elevate siguro sa ilang kuan lang, sa ilang panlantaw, nga na-elevate, kinidaghan naman sila. Oh. Dili kay nakunhuran, kundi nidaghan agyap.
0: Binuang.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kutob, adunay, dull out. Walay ayo ang pagpamalakad sa nasod.
2: Bullseye!
0: Muna ito mailan. Pag nagadaghan ka ng kinatagaan, katropang Chris, but pasabot, wag iklarong ekonomiya. Wag iklarong pagpanarbaho sa usa ka nasod, mga katropa.
1: Correct.
0: Daghan man kay tabangunon.
1: Ginapaagi lang nila og temporaryo nga tabang. Band-aid solution sa matag problema nga nasinatian. Wala nang mapansin ninyo,
0: dili gyud nila gusto mo dato mo. Ay wa na sila magamit pag abot sa eleksyon.
1: Pagkasa mo may mo atus dalan nga kanang gigutom mga tao kung tanan na anay trabaho, lambo na ekonomiya, trabaho ko na Singapore good, nabaday ka makita ito baktas-baktas.
0: This government
1: nakasakyan na tanan
0: is the government of the oligarchs.
2: Bullseye!
0: Nagkakain ng kasultihan na, hindi kami. Congressman Erese, isa sa mga nagayaw-yaw diyan. Di ba?
1: Padayag yun to, di mo man to.
0: Na, tanawa rin ko ninyo yung mga kabuang. Hindi managigat sa mga, hindi managigat sa mga angkor. Amo rin ang gina-relay. Araw masayod ang tao ang kabauni ginabuhat sa iyong panggobyerno. Di man na mo ni pwede taguan. Di man may pwede po ninyong bayran. Di po may pabayad.
1: Basta tinuod lang basta ng inyong informasyon.
0: Million inyong yatag sa mga asos kagamaya na. Tagay, may million mo hilom eh.
3: Atay.
1: Muhilom niya, di na madungog sa XFM.
0: Wala, resign me.
3: Atay.
1: Asa naman ito si Katubang Ruin o si Katubang Chris? Wala, nang laka, nang layas ng doha.
0: Billion? Pero billion na yung ihatag sa mga aso, sinyuhan na lang na.
3: Atay.
1: Puyo lang sa siguro mi eh.
0: Billion?
1: Marang retirement? Diba?
0: Maunaya mo ang value. Kung gusto mo yung pahilumon, Dre. Billion ang ihatag. Muhilom eh.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Diba? Napatsyon ka na naman mo katropang Ruel, bilyon man na dahil, 500,000 ng tao ba yan?
3: Okay.
0: Kaya po, hapa ko'y pamilya.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alam, perting luuya sa mga membro sa pinakaubos nga bahin sa Katilingban. Igo lang sila maminaw sa statement sa usa ka buying remulya nga very walay kwan ba, walay responsibilidad sa iyang mga statement. Kung makita nimo ang pinaka ubos nga pagka sala kagingon nimo ganiha nga professional. Professionalism wala gyud. At ombudsman kang gitawag tapos buhi kag statement nga perting sa kuhay, perting layuas ka maturan. Ingani na ba kaubos ang credibilidad?
0: Ang ubang ganito yan, wala nang iskwilahan, otro po na pagkaroling nun. Bright, pero bugo po rin ako, mas stupid pa ka kang ginakusta. College dropout, panay kang buwang nga kayo, mapabida-bida ka, mahinaw ni mo sa iyo kagalingon, hindi ka bubo. Musulti yung kaso laing tao nga bugo. Stupid means bobo, tanga.
1: Mm-hmm.
0: Diba? O, ibig niya sabihin, nagpakabubo ka in blind loyalty. Diba? You're being stupid in the name of blind loyalty. So, nagpakatanga ka or nagpakabubo ka. Gi-English na nimo pero sakit kayo na paminawon sa Tagalog, do.
1: Mm.
0: Bobo, tanga. Di lang kayo sa sakit paminawon pag-istorya nimo kay gi-English man nimo. Pero kung ikaw kahoy naan, Senator Rapi Tulpo, bobo ka. In the name also of your blind loyalty to the administration, nagiging bobo ka na rin.
3: Okay.
0: Masakit to, kay Tagalog man to. Oh, gusto ka Bisaya? Bogo!
1: Mas harsh.
3: Okay.
1: Labi na kayo, isa kasabot. Ano yun?
0: Actually, marag, si Rapi, marag makasabot o Bisaya?
1: Ah, okay. Si Ben lang. Ay, si Erwin, Erwin lang nili.
0: Oh.
1: Ay. Sayang. Sayang, sayang.
0: Sayang. Ako, oh. Yung gisayangan sila mga kabuang.
1: Di ba, sayang. Ang gigastos gobyerno sila. Sura, budo sura.
3: Pagabugo, Jordi Moy. Ultimo mo ihap pag 1-10. Di, kagabalo.
4: Mas bugo, gitskakay na eh.
3: Kaya nga naman na pera.
4: Ako, magulay siyang nainong nanay. Sa kagabi, nainong siya nga. Hili na ko dahi. Tutubra tulo ako, makaya.
0: Dahi. Nabugo, kaya tulo na dahi makaya. Lahi man dito dahi. Pabangan. Ay, nako.
1: Nadunggan mas bata.
0: Ay, nako, nako, nako. 9:02 ang atong oras, mga katropa, ha? Good luck sa ato mga katropa diha. Huwag nga paghinaog kita, nga kaling tanan, undangon na nila yung mga political narrative.
1: Mm.
0: Actually, ang narrative rin sa administration karon is to trim down or erase the Dutertes in politics. Kaya hadlock din sila sa 2028. And we are praying and hoping nga pag di hindi makaya, di sila mo deklara ang martial law.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ako rin nilakalubaan na ito, hindi mo kanaog, upisto.
3: Okay.
1: Wala na.
0: Mabalik kita. Kini ka ba? Ito kanil Santo Plus Coffee Mix.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: X FM.
1: Para sa instant energy, Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule nga muhatag ug instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini og instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-premium D3. Mag-premium D3. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
5: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
6: Dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.

0: ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
1: The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine.
0: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
2: XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka maminaw og XFM, andir-andiron na ko sa kong asawa.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pero karon, sugad na ka maminaw ko og XFM. Weh!
5: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
4: Pag-uha, tiya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
2: X.
3: XFM.
2: FM.
4: Grabe naman ka exciting, oy!
0: 95.9 XFM Jensen
2: XFM
6: Exciting.

0: Oras na to mga katropa. Uy, alas 9.14 na. Bullseye. Good morning, Edson Ripalda Balofinos. Yeah.
1: Oh, good morning.
0: Good morning, ha?
1: May buntag mo diyan, San.
0: May buntag. Atong ginasulayan og contact si Attorney Salvador Panelo. Itong amigong abogadong veterano mga katropa. Pero wak pa ka tubag, basi busy.
1: Bullseye! Ang tamo tubag, no?
0: Yung mo siya kalas G's niya, busy man siguro kayo. Ang anak ko 9:30 lang, Attorney Vicky. Alas G's naman mitaman.
2: Okay.
1: Kahit mga 15 minutes lang po.
0: Hindi, kahit na mga 30 minutes lang.
2: Okay.
0: Hindi pa tayo nire-replyan. Antayin na lang natin kung mag-reply ba ito. Huwag na natin kulitin. Baka magalit pa si Attorney. May edad pa naman.
2: Okay.
1: Tanga na ito ba kay mahinabi po nato si Vice Mayor Attorney Ed Mario.
0: Ay.
1: Oo, oh, diba?
0: Ano siya yung resolusyon ngayon pa sa akka ko, no?
1: Oo, oh, kay Anticlear yata ito. Oo. Oh. Diba ko masayo?
0: Ang himuang persona ng grata si Anticlear Castro.
1: At least, ha, na yung mga

0: ning mga pahayag sa prosecution panel. Mm-hmm. Naamo kay word nga mga nagasulti og scam sa pato mga word dito. Kapila gyud kaduha gyud gibalik ka attorney Ligutan gitawag og na, so, nagasulti scam. Mm-hmm. Attorney May di Binagracia na apoy word nga scam. Although
1: unsa epekto?
0: It was being strike out the record pero live man gud ang impeachment trial.
1: Mm-hmm.
0: Eba, marabag, murag kabuang ba nga, oh, yung sama ka dali lang.
1: Di, marabag, nakadesenyo sila para maging careless sila mga pulong. Murag dili, siguro na.
0: Mm.
1: Murag wala mahaom ba nga. Ah, di ba, ang mataga investigasyon, mataga hearing, ginastudyuhan yung pag-ayo kung unsa imong ipangutana. Pero kanang intentional, gamuingon ka og mga pulong nga di maayo, murag something wrong.
0: Gani?
1: Kay, di ba, gina-expect na to nga mo-deliver o maayo nga pagtaral ang matag miyembro sa prosecution o ingon man sa defense na kanang habig. Pero katropa, kung imong na-obserbahan, nga nung ginatugtan sila nga mupamulong o sama ni ini, wala na ba'y kadungganan ang ato ang impeachment court diha sa Senado?
0: Na, di ba, kabuang masiguro na yung mga tawhanan eh. Para ba tayong minamaliit na lang talaga?
1: Naglulukuhan ba tayo dito na nakakaintindi naman kami ng Tagalog pero hindi lang kayo makaintindi ng Bisaya?
0: Naglulukuhan ba kayo? O naluko na yung mga utak ninyo?
1: Yun ang mga...
0: Kata mga word nga kaaya-aya sa impeachment court ba? Marabag... basta na lang ginabuyan ni ato mga prosecution panel.
1: No.
0: Ginabuyan ni ato mga senator judges like stupid.
1: Oh.
0: Wait lang, murag.
1: At saka, isa pa katropang Ruel, bakit mo lang ginagawa ang ating Senate President, presiding officer natin?
0: Mm.
1: Sino ang tumatay? Na, nag-uban bagyapon si Win Katsadian, nag-uban si presiding officer senator Chis Escudero. Nga nung wala siya comment bahin ani. Sugta na lang niya nga balik-balikon sa prosekusyon ang ilang sayop. Unsa ba? Okay lang sa ilaha. Ngayon nga nang ginabuhat. Mo na siguro ang unang pangutana.
0: Dagi oi, murabag ako rin ay nalilibog din.
1: Oh, labi na ang imong statement na nalilibog kung Tagalogo na to lahi ang meaning ana. Ang okay lang nakasabot ng mga Bisaya.
0: Bahala sila dyan. Problema na nila yan kung hindi nila maintindihan yung meaning ng libog sa Bisaya.
1: Gani, oh. Ang ginamin ni Katropang Ruel is nalilito. Yun yung Tagalog.
0: O, hindi mo na sana in-explain. Bahala na sila mag-intindi. Bahala sila dyan sa buhay nila. Basta yung libog na sinabi ko is a word for Bisaya yun.
1: Ah.
0: Kung bastos sa Tagalog yung libog ko, problema nyo na yun. Eh, kasi given naman yung mga tulpo, makalibog naman talaga o malilibog. Ay, makalibog pala.
1: Makalibog.
0: Malilibog, iba na yun.
1: Iba yun.
0: Wait lang. Sige, magsalita ka daw muna.
1: Mga katropa, hinautang ang outcome nining Senate investigation, Senate impeachment hearing na makahatag ka na ito o katinawan sa nasinatian na itong problema diri sa atong nasod. Kaya dili ni basta-bastang problema lang, kundi pwede maapektuhan ang future sa imong anak, future sa imong mahal sa kinabuhi, kay kung magsugod nga sayop karon, posibleng maka himo usab og gamali nga desisyon kung dili ma hatagan og maayong decision making. Lagi ako nagatanaw ko ani in a general perspective ba padlantaw murag bird's eye view sa matag katawhang Pilipino nga kung ang ikaduhang pangulo makahiagom og sama niini nga murag maingon lang siguro na to nga mangutana ta do na bay gidapigan ang prosecution o ang mga senator judges na to nganong ginatugtan nila ang pagpanghugaw-hugaw sa kadungganan nining ato ang mga tinahod man kay siyempre gipatawag sila sa korte ning atubang sila dito wa sila magpakabungol-bungol ning tubag sila with the faith nga ayuhon sila pagtatar, pero kay nakasinati na guys sila pangbuli ni kuan Rapi Tulpo. Magkagtawgong kag estupido.

0: sa ay.
1: Tema buhat din ni mga kaigilaan. Sige lang. Aras 9:21 ang atong oras. So, come on. Ang sarang reaction ninyo niya. Grabe, wag yun mo react yun. Ka mga ano ba ninyo eh?
2: React ba?
1: Inaan mo, stupido ka rin ni Rapidol Bumala mo niya. Inaan mo, stupido rin. Kada lang ha.
2: Doon sa siguro ito ng kuhan.
1: Ito yung mga mensahe rin nga. Dapat niyo wait lang yun kayo. Uy. Saan naman yung mga mensahe dito? I-refresh muna natin, be. Tinan muna natin. Sige, magsalita ka muna. Kahanapin ko
2: muna. Mga katrupa, ay kalimot sa ato ang matayaro adlaw. Magsantong plus gold kay makitabang kini. Kay ang powerful antioxidant nga dala sa mangustin mga katrupa. Muna siya ay naghatag ka na itong antioxidant compound nga makatabang aron ipagawas ang mga free radicals o toxins sa atong lawas. Muna ay kasagaran ang hinungdan niya ng mga cancer, kanang mga sakit nga di ni mo masukod kung di pa mahitabo. Muna nga ayaw na lagtugot nga imo lang ipasawalang bahala ang ginagmay nga pagduda. So dapat mag-amping kita, mag-Santon Plus Gold sa matag adlaw kay kini makatabang ka na to nga batukan, labi na kanang hadlok nga balatian, kanang cancer mga katrupa. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una!
1: Bullseye! Stata Junde sa Barangay Kalumpanga, sakto gyud dili unta pamulitika ko ang pag-imbestigar, tanawang tibok Pilipinas, dili kay usara ka lugar.
2: Bullseye! Sakto ka niya tay, samtang iyon na nainday deslagaw, bisan asa man tingali na ay problema sa baha, ang punto diri asa man nagpadulong ang kwarta, ipakita ang resibo og trabaho sa ground. Wala gi naman dai may mga reaction da, wala mga gusto namo.
1: Dinahan ka ganina pa, wala na ako na ano.
2: Okay, sorry.
1: Ako usahay ang withdrawal pa sa iluwa lang ninyo. Sakit paminawon nga tawagon dayon og Epic Center ang Davao, samtang wala pa na human ang investigasyon. Paabunta ang formal nga investigasyon gikan ka Kuya Brian daya sa Patiba.
2: Nagbunta ka Kuya Brian samtang ingon ni Kapitan Joel diya sa San Isidro. Isang Joel niya.
1: Kapitan siguro na sa ilang kaugalingong
2: basketball siguro niya. Dapat patas ang ombudsman nga nung ang nakalabay ng mga tuig. I-appeal po ang mga bilyon-bilyon nga pundo karong tuiga gikan 2023 hangtod karon.
1: Bullseye! Pani Marlon diya sa Bula, basta kwarta sa katawahan, walay dapig-dapig dapat, kanhiman o karon nga opisyal, basta nangurakot, dapat prisuhon.
2: Agoy! Mayo to ang tubag sa nga ipagawas ang tanang listahan sa DPWH. Kung limpyo ang konsensya, walay angay kahadlukan sa audit. Ingo ni Ma'am, Sara sa mabuhay.
1: Ito, si Pulong nga manadlo. Kanaman siya kaugaling yun ng listahan, siya pagkani kundoday mong hatag.
2: Lawa, anay.
1: Nung Dado! Kumusta ba kanya, Nung Dado? Unta, dili lang ni Kutob sa Binay Luay o Pasangil sa radyo o TV. Gusto na mo makita o tiwas nga mga flood control, labing pa, sa Manila, kay Tua dito akong anak. Bullseye!
2: Bullseye! Oh, ingon po ni Ate Jenny sa Barangay Labangal, klaro man kaayo nga nagsugod na napod ang politika, pamulitika o luoy ani ang mga ordinaryong tao nga nag-antos gihapon sa lapok basta muulan.
1: Si Ricky, negosyante ni taga Sinawal. Gusto ang hagit nga imbestigahan tanang distrito o tanang kanhing kongresista. Walay pili aron patas ang adula.
2: Bullseye! Di pagpalugi si Engineer Mark de City Heights. Ingon niya, dili igo ang mga press statement. Mas katuuhan na kung engineer o independent auditor ang mag-inspeksyon sa mga semento o kung ligon bagid kini.
1: Bullseye! Ayaw, DPWH ang ipa-inspeksyon na.
2: Pero ang third party.
1: Kaya kung kampi na, ligon yun na ang gawas niya na. Pero kung kontrapartido, substandard yun na kung diligos project, sigurado yun na yun.
2: Kulong, panauway maswerte, di ba?
1: Dapat independent. Sama ka, Engineer Mark. Dapat independent. Kung kamo mismo, mga engineer, nga mga eksperto, mong gawas mo niya, kamo mismo ang mag-imbestiga.
2: Ay.
1: Sa mga plug control.
2: Uy, good morning, guys. Akong amigo, si Pastor Engineer Jeter Abilyar, diya sa may barangay Lagao. Sa Baliti, Lagao. Mauna sila ang mag-inspeksyon katropang Ruel katong mga nalinugan nga structures.
1: Oy.
2: O ginakuha ang ilang kwan. Karman siya structural engineer.
1: Okay.
2: Dati siyang trabahan sa USAID.
1: Civil engineer man gina, no?
2: Oo. Mga structural sa building ang ilang kwan ba?
1: So engineer, civil yun sila.
2: Civil
1: engineer. Alam nga naman po, computer engineering. klaro pagtarong di atro pang Ruel ha pagtap na
0: Bullseye.
1: Saludo kos baruganan nga kamaturan labaw sa politika. Ayaw himo ang drama ang pundo sa atuang dasod. Ikaw ni Dennis.
2: Bulba po yung statement, Dennis. No, din, may muntag din. Ikaw ni Ali, ni Nang Tisi sa tagakatagawan ni Katropang Ruel. Na may baha sa Luzon, na apoy baha sa ubang dapit. Nga nung usara mga dapit ang gipunterya, maunang magduda ang publiko.
1: Ito, tama bitong ombudsman buying. Nga nung tabaw raman ni mong gisulti ang Epic Center. Ano, dili na Epic Center ang Bulacan?
2: Na ang katong Bulacan na gyud tinakita nimo tungod pa rin sa baybay.
1: Oo. Oh.
2: Nga wa mahuman ang pangit ang pagkatrabaho ningo na gani si Secretary Dizon nga naay problema diha sa Bulacan sa flood control, wa nimo suportahi.
1: Mm.
2: Akadi mo kalaban ang taga Bulacan, sa ba?
1: Diba? Mayor Isko Moreno na magayon to si statement mga katropa.
2: Oh.
1: Ang budget sa mga flood control. Sa budget ng flood control.
2: Nagsulti si, nagisulti si Mayor Isko.
1: Mm.
2: Si Mayor Isko
1: Dumaguso. Ano siya yung mga listahan? Video to, ano na ako ito na...
2: Wala masave.
1: Na-bypass. Aryo.
2: Napoy bangi sila
1: nito. Aryo. Oh, bumaha ang pondo ng Manila.
2: Mm.
1: Ito ang naging pahayag ni Mayor Isko Moreno. Wait lang ha, pakinggan natin. Medyo taas-taas din gamay mga katropa. Na naman ni Buying Remulya, na naman yung mga pahayag. Si Mayor Isko na mismo, mao na yung mga pundo sa Metro Manila ngayong gipangingon. Nga nung maabot ba yung kag-investigate Epic Center ng Davao?
2: Na.
1: Taas-taas din gamay mga katropa. O, di apit na mitre, kanina, katos na i-mute. Na, suko na siya. Aray, oh.
3: This is the flood control project. In the city of Manila 2022, 2023, 2024, and 2025.
1: For one
3: million. Per district?
1: Pero sino dito ang problemado? Kay grabe yung baha nila.
3: District 1, 3.4 billion.
1: No.
3: District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. Total of 14 billion, 313 million, 132 1,309 pesos and 12 centavos from project.
1: Lang. And taas kayo na.
3: Yung mga binanggit ni Pangulo.
1: Oh.
3: 97 million.
1: Nadia, ano di ba ka makikoordinate karon? Ang Mayor Isko Moreno.
2: Layo.
1: Anong maabot pa yung kasdabaw yun?
2: Di, layo.
1: Ka. Di, ano ba? Kinsa ba yung mga Manila District Congressman? Mm. May abante. Mm. Chua.
2: Mm.
1: O baka kalyado man talang.
2: Nilayo lagi na.
1: Ebe? Manila District...
2: Congressman. Akong sulti na, layo na, Katropang Ruel.
1: Tato lang i-check. Nga nung dinimbisigahan ang sa Metro Manila.
2: Mm. Layo lagi na, layo.
1: Upat ka distrito ata na sila diya.
2: No.
1: Lima ka. Unom na
2: yung distrito.
1: Oh. First district representative, Ernesto Junicio.
2: Mm-hmm.
1: West Tondo niya ha. Oh. Second district, Rolando Val Valeriano S. Tondo. Third district, Binondo, Quiapo, San Nicolas, Santa Cruz, Joel Chua.
2: Mm-hmm.
1: Kampi mo rin sa Pangulo.
2: Okay.
1: Edward Perez Maceda, Sampaloc. Erwin Ting, Ermita, Malate, Paco sa South Port Area, Intramuros, San Andres, 5th District. 6th District,
2: paborito.
1: The appointed Congressman Bienvenido Bene Abante sa Pandacan, San Miguel, Santa Ana, Santa Mesa, Paco North.
2: Na. Pila kabuok sila.
1: Boyeng Remulla. Usa sa mga grabing ginabaha ang Metro Manila.
2: Mm-hmm.
1: Unom ka distrito, unom ka congressman, asang flag control?
2: Layo lagi na. Kay dili man mo isugong anong tumanon man ako kakatropang Ruel, di man kay presidente. Ba? Ang bottom line ani, unsa ba gyud ang ginapa-accomplish diha kang Boyeng Remulla? Nganong niabot sa Diaz Davao pag-imbestiga?
1: Mm.
2: Puno-puno na sa baha ang Manila, maragwaar gyapon.
1: Unsa may ginabaha? Port District.
2: Ah.
1: One og second district. Third district. Ah, ginabaha. Rizal Avenue, Ungpin, Abad Santos Avenue, lugar din ni Jewel Chua.
2: Mm.
1: Fifth district, ginabaha po kini. Sixth district, lugar ni Bienvenido Abante. Ah, ginabaha. Ano din naman kaninyo mga imbestigahan? Kaklaro ano yung mga tawhanang nakakwarta?
4: Atay.
2: Wala lagi sugo, lagi yung saan na niyo. Siklaro kayo pero saan mo kindi man ay priority.
1: Mayor Isko has also called accountability over billions of pesos allocated for flood projects in the capital, questioning why Manila is still experiencing flooding despite of more than 14 billion worth of project listed from 2022 to 2025.
2: Bullseye! Bullseye! Sama niya, ato na lang ipakabuta bungol. Ato na lang palampason. Kay ang priority ang Davao City. Nga bisagwa pa tayo makita ang ebidensya, nagpagawas ng tag-statement. Kani,
1: ipunting pa niya ang flight control allocation Manila 6th District including 2 billion na represented by Representative Dila Benny Abante. Di ba? Oh. Nga naman sila, Boye, nga naman. Nga nung diya magiging kamutipas sa Davao?
2: 2 billion din na kwarta na si Munggol.
1: Di ba?
2: Grabe.
1: Nga naman diya ako sa Manila.
2: Mm.
1: Oh. Kaklaro diya na.
2: O nung kadistrik ko?
1: Gibaha og pondo ang Manila pero kutob karon ginabaha gihapon ang Manila.
2: Guwapo siguro ipatugtugtog. Paldo si Boss. Paldo si Boss. Ha? Pero di Paldo ah. Nya, kusog kita mabantay sa Davao City. Samtang naarastog karan nato ang tinuod ng mga culprit. Nga na lang, kalyado sila. Dili sila mo i-priority. Nga, paano ba gun? Kay dili man sila kontrapartido.
1: Oo, na ilang mga problema. Diba? Kali mga tawhana. So, sa kakatos ka residente ng langoy diya sa mong distrito, Abante. Wa mo maulaw ni anak niya, diya mo ato mong Dabaw. Ah!
0: Bullseye! Bullseye!
2: Bago gay ka man limpyo sa tugkaran sa uban, limpyo sa imong kaugalingong tugkaran.
1: Ang kakapal na mga apog niyo dong.
0: Bullseye! Bullseye! Oh,
2: tanong ako, walay kwan ba? Walay kay nga magsigig sulti si Boyeng Remulla, there is Davao City. Hindi man ni taga Davao si Boyeng, taga Luzon man gini, taga Manila man tingali na siguro si Balay sa Manila.
1: Mm.
2: Pero ano bang ano di mo makitaan ang problema nga nasa imong tugkaran, muadto ka dito sa laing tugkaran, unya mangita mangawkaw pa ka og sa mga ebidensya nga naa nimo dito. Wa pa ka ebidensya pero nagsulti na ka nga epic center ang Davao City. Unsa imong basihan? Boyeng Remulla.
1: Grabe. Ako naglibog na ko na pa atong pangulo. Irason ang gidagganon sa ulan kay to climate change kuno ato na gusto kanon niya sa pagbalik. Kini kabayan na to Creo Santo na Plus Gold.

0: and money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day, nafigid na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pagstand.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: XFM.

0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kalayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: X FM.
3: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
4: Send money abroad quickly and easily with M. Luillier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apa, sudihang, sukan naminaw ko ang XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.
2: X.
5: XFM.
2: FM.
6: Excite.
7: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
8: Exciting.
9: Bullseye. Bullseye. Bullseye.
10: Alas 9.41 na. Atong oras, kinibahin natong kaninyo santo na vitamin C, the alkaline vitamin C. O rin makatabang sa tuwaron buligyo na pagdayon-dayon ang ato ang immune system. Labing paniini, parti initas pa na ang katropang Chris.
11: Lagi, mabantay yung tapat. Oh,
10: gikan ka aircon, gikan ka sa opisina. Pagkawas mo, parti inita, agoy.
11: Sip on, obo. Na. Nya, kung hinay pag yun ang immune system, dugay maayo. Agoy. Sa kasimana, do, kasimana. Live, gusto trabaho, why
10: simba
11: income?
10: Ko palayo, simba ko palayo, mas grabe pa, mas worse, tuberculosis si mong kawas.
11: Na, nga na yun, kung hindi ka magamping.
10: Na, o napakos kang immunity, take vitamin C, kay wala ka produce ng vitamin C ang itong lawas.
11: Yun, no?
10: Santo na vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Na, palusot.com o balidong rason? Ako ah, balido pero palusot. Sakto man yun ganay climate change.
11: Gani man.
10: So mag-usap-usap yun ang usap na yun ang dagdag sa panahon. Ang bundak sa ulan mas worse na mas daggan na udala kaysa sa mga miagi. Pero mga katropa, kada tuig nagakaitabo ang pag-ulan. Pero ang atong gobyerno, national government, ha, ang pag-deal ni ini mga katropa, kada tuig pod murag bag-o para sa ilaha. Eh, diyan na ni. Cycle? It happens cycle. Di ba? Kada tuig na ulan. Pero talawa, kada tuig po. Lampas tao ang baha nga nagkakaitabo. Unsay gibungat sa gobyerno.
11: Mayroon ba unta kung kada tuig po tama kita o mga measures nga ginapugnan kining problema sa pagbaha?
10: Di naman kinbalik kaya. Di naman kalimod nga krisis yun sa klima. Maugi usa sa mapintas nga kamaturan nga nagkatod sa wala pasukan makasinating ginaganon sa ulan. Tinuod mo na. Tinuod mo na. Apan ang paggamit din ni isip panagang sa kapakyasan sa kagamhanan, mao'y usa ka sayop nga pangatarungan. Mauna nagsulti ko ganina, oo, balido nga rason, pero palusot.com ragyapon. Ang pag-angkon mismo sa atong ato na presidente ha? Ang tigiya tigdala sa kaugmaon sa atuang nasod. Ang mupastol ka na to, mga katropa. Mm. Siya na mismo ni angkon daghang mga proyekto sa flight control, sa Bulacan, nga wala mapatuman. So napamatuod lamang nga ang dakong bahin sa trahedya sa Central Luzon, bunga sa walay katakos, walay burokrasya, o posibleng pagpasagad sa pagdumala sa pondo sa katawan. Mm. Balikan nato the 2025 budget that former President Rodrigo Roa Duterte told you nga dili pwede ang blanco sa gaa. Unsa imong tubag? Walang blanco sa gaa because you reviewed the 4,000 plus pages. But if you reviewed the 4,000 pages, nakita unta nimo ni posibleng anomalya nga pagkabuhaton sa mga kongresman. Pero wala. Imong gipirmahan, imong gitugutan. It's all your fault, Mr. President.
9: Bullseye! Bullseye!
11: Bitaw?
10: Bisan tuod! Balido! Sintipikong kamaturan na climate change na nanadala. Apan dili kini angay himuong taming o palusot.com aron tabunan ang dugay na nimong nasayran ng suliran. Kay pao naman kanayani, unsa may gibuhat nimo?
11: Mm.
10: Nagpakabangag? Nangatake og mga kalabans politika? Pakyas ka sa pagpalihok sa mga infrastruktura nga gilaraw unta aron mapanalipdan ang kinabuhi o panginabuhian sa mga apektados baha. Wala lang mahayon diri. It's you, Mr. President, not DPWH, not the Congress, not anybody. It's you because you are the President of the Philippines.
9: Bullseye!
11: Claro man, giangkon sa Pangulo nga siya, dili siya presidente siyang isoon, presidente siyang pamilya, presidente siya yahang igagaw, kundi presidente siya sa Pilipinas.
10: Mayo siguro, presidente ka mental hospital, ganahan pa ko, manghihisa ko, padayon.
11: Ang tinuod nga sukdanan, sa maayong Pangulo, wala nag, kanabangan nagsumikad sa pagtudlo sa kinaiyahan, kundili sa abilidad sa gobyerno sa pagpangandam taliwala sa nasayran ng hulga. Kanabang perceive a danger ba? Kanang kahibaw ka nga na imuabot nga kalamidad o niya wala mo'y naigibuhat pero wala na patuman. So, ang pangutana, giunsa nimo pagukod ang mga nagbuhat o sayop, nagbuhat o pagpangurakot nga nung ang Davao City na hinoon ang gitutukan ni Ombudsman Buying Rimulya nga ang Manila lang daan, unum ka distrito, unum ka kongresista, wala ninyo nagukod nga klaro kayong 14 billion ang kwarta nga gigasto dito pero wala magyapon baha, magyapon mo diha, napuno mo sa basura. Nagpasabot ba na nga less ang inyong panglantaw para sa katawhan diya sa Metro Manila? Nga gikulangan pa mo sa inyong problema diha, naabot pa mo Davao City, dili kaha nga gigamit ninyo ang problemang baha para sa politikanhong plano nga inyong dukdukon, inyong gukdon ang mga kaatbang politika nga ang mga Duterte. Di ba? Bisag batang gamay, imong pasultihon, makasulti sila nga ang inyong katuyuan nga nung nagpamahayag na po ang ombudsman nga si Buying Rimulya, gumikan kay gusto ninyong gukdon ang mga Duterte bisan pa og wala ebidensya nga magtudlo kanila.
10: Mm.
11: Muna ang mga bahin sa gisaad nga lakang kani mga dredging, pagtukod og dikes na sinatiam naman diri ang makar gi-dredging na lamlaw na po siya. Muna nga kini apil po ni mga pumping stations magpabilin nga usa ka temporaryong tapak na mga band-aid solusyon, kumbaga, huwag pulong walay unod kung walay ligong pagpanubag sa mga nausik nga pundo o nalangan nga mga proyekto kaniadto. Hangtod nga dili silutan ang mga nagpabaya o hangtod nga mga plano magpabilin lang sa papel samtang sa ang katawhan nag-antos sa lapukumbaha ang pagbasol sa panahon, magpabilin lamang nga usa ka politikanhongpalusot.com nga dili gayod makahugas sa tulubagon sa pamunuan.
10: You're the president of the Philippines, makaulo ba?
11: Hmm.
10: Ang tinuod nga suktanan, tama to yung isulti nga, tinuod nga suktanan sa usa ka maayong pangulo. Wala nang sumigad sa pagtudlo sa kinaiyahan.
11: Hmm.
10: Di man ni mo mapunggan ang kinaiyahan, mahayo ni mo ng kinaiyahan. No!
11: Lupig
10: ko naman. Unsa ang atong pwedeng buhaton? Kabalo naman ginta nga, dugay na naman climate change. Dugay na, karo sa na kagianak. Nga no, pa ka kabalo sa climate change, nga halos kada tuig mo ni mong girason. Last year mo po ni mong girason. Kasi marami talaga, iba na talaga ang buhusaw. Ang gani, kabalo man day ka, unsa imong buhaton. Kabalo naman day ka, nga grabe ko ng bundak sa ulan, unsa imong baga buhaton. Naaman nun tayo gibungat, nakauna-una man nun tayo mga taga-DPWH, ang problema kay gipangkawat, mampod. Di ba? You caused this problem, Mr. President. Not anybody. Okay. Ikaw ang hinungdan. Ikaw ang nipirma sa budget. Imuhan yung tulubagon.
11: Mm-hmm. Gawa sa command responsibility ni Katupang Ruel. Kada nga problema, dugay naman na perceive.
10: Mm.
11: Pero ang kakulang sa lakang para gukdon ang kinsay mga hinungdan ani, sayagi pun balik.
10: Murang murag mo, tuo na lang yung kubanga, ang mga pasangay na sa imuha nga nagagamitan kag druga, Mr. President, kay mao maning batasan kinaihan sa gagamitan ng druga. Di mo gana ang utak. Og mag-take og blame sa uban. Pagmasaktan.
11: Mm.
10: Di ba? Og in denial. Oh, mao ni mga batasan sa mga adik-adik. Sila nagsultihan, hindi ako. Pero wapo ka na pang-hair follicle test, mangod po ko itong karoon. Marag, matuko na lang po siguro, tani.
12: Atay.
11: Lain na po ng issue.
10: Diba? Sama na yung mga mang-awas na sa mong ilong ng mga pulbos na yung pantrapuhan ni mong panyo ang makita sa video. Sama na yun na. Foundation?
12: Atay.
11: Diba si pa-beauty lang siguro ito, pa-pa-guwapo.
10: Diba? Kaya hindi mapungan nga pagtulo si Pon, nung sa manina.
11: Si Pon, good. Naulanan siguro na.
10: Ah! Si Ponon magyog ka, pero mapungan man mo pagtulo. Anas, otherwise, kung nagamitan ka droga, di magiging mapungan na. Mutulo na nag-iahangawa ka kay Bao.
11: Lagi no? Nga, grabe gito. Nakuha lang gito video ba? Nabi yung mga video ato.
10: Diba, nung sa manina? Is it true? Pero matod si Moak, hindi man daw tinood. Hindi mapungan man pa.
11: Hindi, nagduda lang ninyo kay wala man mo igunit ang ebidensya. Kanaan nyo pagduda, natsambahan lang man tugod nga nakita ko ninyo na tulo akong sipon. Nga no, kanang ubang opisyal diya, wala magtulo lang sipon. Wala lang ang bidyuhan.
10: Nakabantay ka, oy, kung matuloy mo sipon, imposibleng di, oy.
11: Ah, ganyan mo, anay, ikang patik-atik, adil lang, kaubo ko.
10: Ano, kanabi ng hapit na? Nag-iisip sipon ka, hapit na? Maalang mo, kagkalit, oh, sigur ka.
11: Ang tendency di ba kanang dili ka kabantay kay nam ang kaning apart di na kabati nga na imo tulo sa
10: imo sige maghutot
11: wala na daot lagi na imo nasal bridge diha
10: nagihanan sa hangin guba na kubag na di na karamdam nga na ni tubig ka lagi
11: mao na tinuod diha nganong di ko kabantay kung normal galing ka di ba
10: tinuod.
11: Pero wala lay kinsang Poncio Pilato ang isog diha mo pambistigar bahin ani.
10: Wala.
11: Nga raw mapugos.
10: Poncio pwedeng makasuhan kay presidente man siya, immune.
11: Immune siya. Pero pagkahuman ani ka tulpang Ruel, galing maabot at
10: 2028. Depende ko ang magdaog na presidente, vindictive po kayo.
11: Na.
10: Depende ra.
11: Lagi, ang tanaw na ko ani, dili pa ni mo hupa, bisag mo ilis pang presidente. Kaya nga naman, tubagon sa musunod nga mulingkod nga presidente ang nahimong kasamok sa kasamtangan.
10: Grabe, ako lagi masunod din. Wala yung dagang presidente na lang unta. Sakit kayo mong ulo, di ba? Ikaw mapuli, ani.
11: Mm. Saan yung magsulbad ka ng pasagdan ng problema? Kaling flight control? Kaling insurensya? Kaling pagsaka sa inflation? Pagsaka sa presyo sa gasolina? Kung saan magsulbad na kanang mga taxes nga dugay ng gihangyo sa katawan kay na nagyangungo na sila nga unsaon man nila pag kinabuhi nga grabe naman kalisod ang kinabuhi kay taas kayo ang taxes unya walay ayuda sa pagsaka sa suhulan. Di ba? Tanaw ninyo, makaya nag-usa ka administrasyon lang. Nag-accumulate ang problema sa Pilipinas. Sukad pa sa una. Hangtod karon, karon ng kuryente na pod.
10: Di, mas worse. Grabe ko karon ng administrasyon. Grabe. Manangin ako eh. Kasi madahig tanin niyo. Babay na.
11: Mita mga katrama, salamat sa iyo pagkuman sa programang Bullseye. Kining bahin natin ka natin. Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix ingon man sa Turbo Dietary Supplement for Men. Sa ngalan sa tibok pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit ka niyong tanan. Naging salamat. God bless. Takpuyan. Mabuhay ka.
10: At akin ninyo ang musunod ka programa Kung Ako Ikaw. Diyan sa iyo mga radyo, mga kaigsunan, tune in lang. 95.9 ang atong frequency, ha? 95.9. Ang tama ba?
12: Mm. Bullseye! Bullseye!
10: Ah, 95.9 XFM General Santo City. Mao na atong frequency. O kayo mong kagol sa mga dili kayo ma-pick up diya sa ilang mga barangay. Hapit na yun, ditindog na ang among tower.
11: Diri sa siyudad, General Santos na gini.
10: Makita na diha mga katropa sa buagi mong aparente. At ay oras, salamat sa iyo pagpaminaw. Kasi sa katropang Ruel Lumantana, kayo kanyang bye-bye for now. Take care of yourself always. Kasi sa katropang Ruel, takes care of you. I love you guys. Bye-bye.
13: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
12: Bullseye!
13: Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
12: Bullseye!
13: Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: Exit.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
5: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Tech.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Lulia ang lawas? Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang, gudo. Tag piso niya.
1: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: X-FM.
5: Ayan kayo si Inday Tangingi, oh.
6: Ang ayan siya.
5: Bisprint yung kaya ni Monin, no?
6: Sagilang na si Jun Jack.
5: Ana pa si William Mazuaki. No? Good morning, everyone.
6: Good morning.
7: Good morning.
5: Bisan pa ni Dato, Jiri Sabino, si Sbino, mayong buntag sa inyong tulo.
8: Hello, Dato.
6: Hello, Ma. Oy, si Alexander Umagi Al-Gabriel.
5: Is watching
6: si
5: Juan. Al-Gabriel.
6: Si Boy Parente.
5: Hi.
6: Oo.
5: Si? Grabe.
6: Si Boy Parente. Boy Parente nagtawag nga kanin. Isa na naman si mga angga diri. Si Paring Lark, kay Juan Mato, The Snappy Silence.
8: Mara si Frankie.
6: Si Kuya Das, kay Juan Mato, kanang Silent but deadly.
8: Si Kenneth.
6: Master man yung ko.
8: Si Kenneth.
6: Kwan, kanang half Filipina, half Filipino.
5: Medya lang siya.
8: Medya. Pero
5: nindi-clear naman ka siya.
6: Filipina ka ni.
5: Filipina na ganyan.
6: Filipina siya. Kanya si Katropang Bong. Bong Al-Gabri, aka Boy Parente. Diba, ingon mo gapon nga, grabe na siya na marinti dito, kapabi naging kong anak.
5: Grabe.
6: Actually, mga kwan, kanang kay kong
8: anak. Mga parinti na to, ato diba ito mga parinti?
6: Kanang ako di ata nang alamin na ron, nakamapabor na ako ni Grit na kay Wami na di na sibong akong kaoban.
5: Ako na yung mga parinti po di sa Panabo, shout out di aha. Mga parinti na ako.
8: Mga parinti na ako di sa mong kayo Rizal, mga ka-inspirasyon.
6: Oo, kanang. Inspiration po.
5: Inspiration na rin mong mga kaprientihan din, ha?
8: Oo, kay... Una yun, magkawat akong saging.
5: Ay! Ito rin naman, itong saging nga ka ng biyawahan niya, oh.
8: Mga gani.
5: Ikaw na rin nakuha ato.
8: Maring, live ato live. Tako rin mabati diri sa XFM Mati Setting.
6: Okay, siyempre, di saan magpapiti niya ang XFM Bokinon.
5: Yes, nilabi na po diri sa XFM General Santos City.
8: Ogsang.
6: Okay, diya sa lugar ni Stanley Duñas. Kinakadungong radyo ko kanina sa Pagadian. di ba?
5: Grabe.
6: Dalawa nga polo ni Katropang Bong. Walang kayo magtanaw.
5: Nilapin na po diri sa San Francisco, Bayugan. Ikan sa Bayugan?
6: Bayugan 1, Bayugan 2.
8: At siyempre mga marin, sa nanganaw-kanaw punta ka ron diri sa Dibok, probinsya sa Davao de Oro, o sa Davao del Norte. O speaking of Davao de Oro mga marin, ha, karong umabot nga Setyembre 27, puhon, katapusan sa buwan sa Setyembre, natay caravan din sa mga barangay Andili. Yes.
6: Andili, mami, Sunday.
8: Ganina, dito tama rin, kaya aron ato ang gihan, ay ato ang giplastada mga marin, ato ang schedule.
5: Star juga ayo mare.
8: Ano pa yung gym sa may barangay Andili?
6: Yes.
8: Mawab ay nindot tayo.
5: Wala may katuod no. Amo ang gi hunungan ang isa ka kanang lalaki ba?
8: Nga naghahabal-habal.
5: Asakit niyo ang barangay.
6: Pitina kayo.
5: Grabe.
6: Pitina.
5: Wala katubag si Kuan oy si Erica.
8: Ano pa? Salamat sir.
6: So naka-tres, bali-tres siguro to, bali-singko.
5: Bali-singkong balikan.
8: Buti naman mga kaya, ito po kao na ito ang mga namati karon sa ito ang katropa. Okay.
6: Alright.
8: Ito ang sugdan na ito nang ablihan ang ito ang token, be.
5: Ana pa si Niling Garcia. Okay, mga maring, good morning pa mga kapit Luna, good mo.
8: Saan
5: eh?
8: Si Luna.
6: Kompleto na.
5: Sumpay, English man ko na iyang.
6: Kapit Luna, mga di ka kabalo, buhon ka mayotaka.
5: Kompleto na. Okay, ikaw na ito yung brightening.
8: Sige na, be.
6: Sige na, be.
5: Ang kompleto na yung English magun niya.
8: Niya raha kay na pa ko gi-share pa na ko niya ang kuan diri.
5: Ni kayo ang suot ni Erica kay bali yun siya.
8: Wala oy, mga ko ano pa na ko ang kigol ani oy.
5: Madayunan ka na girl.
8: Kasi na siya.
5: Si ibo ang idol.
8: Si Wilma?
5: Si Wilma Joaquin. Ako
8: niya, baka na gina ko na si Wilma Joaquin.
6: Ayaw ko. Bigtian ma, bigtian ma ka na ni mo.
5: Birahin na na Erica.
8: Tuduhan na gina ko na si Wilma. Hi Wilma. Go Wilma. Go Wilma. Go Wilma. Go Wilma.
5: Ay Wilma, ang dami na na. Butangin na ng keratin.
6: Keratin, butangin na na lang niya ako na Wilma. Kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang, kanang

0: nga sa lawas.
1: This is me. Nasuya lang mo kay wala man may wala man may tuwalya sa ulo bisag wabay puhong.
0: Ang ilaha mo na master kanang ilang tapis na sa lawas.
2: Hoy maka in love dating tingnan nato ang
0: imong tapis na tingala na sila kay imong tapis na sa ulo.
1: Hala oi.
0: Oh, tanaw.
2: Eh ba si Nita Ninita Gabi Acuzar.
0: Hoy naapon si Uncle Dars. Tingod sa mali ko ya Dars.
2: Parinti siguro sila.
1: Silingan ni sila sa Bisayan.
2: Hoy si Jislan nga guno gabi ningon sa nga maring tanwi ni maring tanwi ni
1: si Jislan guno gusto gid ni siya maka gusto gid ni siya maka tilaw kanang ako
0: ay ako ni mo Jislan
2: ay mensahe ay mensahe
0: hairless man ang iya daw ingon ni Ralph.
1: Bye. Bye. Siyempre, thank you, Ralph.
2: Salamat, Ralph.
1: Salamat sa complimentation, Ralph.
0: Ako ay ingon kang juice plan na undangin na sa tayo.
2: Undangin.
0: Critical na kayo mong kinabuhin.
1: Uy, si Maring Erika mag-iaha, oh.
2: Kasi ingon.
1: Si juice plan guno siya. Hi, Maring Erika. Aba.
2: Gabi na palit sa dito ko an Marina palit sa dito ka nang sa tigpat butin man siguro to
0: daghan na kayo na oh mga 20,000 watts na magita
2: lingaw gyud mo mga bayot ay ingan pa si Libakera himantayon mas lingaw gyud ko na ka diri
1: bitch
0: sa dag manghimantay ka ali malino kita
2: oh nya to day pa balo mga maring ang ato ang dayo dili lang matag adlaw nga Biyernes
1: matag adlaw na
2: matag adlaw dunay mga dayo diri welcome permente
1: yes
0: kana mo dayo diya nga kanang maligon sa mukanta. Ato yung makantahon.
2: Pa, kung ano dabi, pa, kita yung gilas ko na ito ang mga viewers bis, ito ang kanta.
0: Lain lagi, lain lagi kay si Kuan Gustan Guno, tanawa.
2: Masa ingon niya.
0: Iyang las.
2: Hmm? Masa ingon niya niya.
1: Sa nag-iatay ka.
0: Di man ko nag-iatay, basta hago do eh.
2: Giti. Lain lagi ka ay. Pasubo ko ninyo.
0: Imuha mo na lang niya. Imo ba na?
2: Pero kung basahon niyo mo na sa Ingles, gaiti ka na siya.
1: Gaiti. Ay, sige.
2: Gaiti ko ninyo ko.
0: Hindi ka takasab ani father, ani?
1: Sorry,
0: father.
1: Basa ako, safe ko, ana.
0: Father. Father, sorry, father.
2: Kang Villarreal, Mark Anthony, fresh na press si Master.
1: Thank you.
0: Morning, fresh. Nakaduha ko na naligo.
2: Oh, ay, sabi na. Shampoo niya.
1: Ako rin siya. Kaling siya shampoo na ko kay Kwan. Kaya na nga... ako pa ang ipatangan. Di pa pwede kayo makabayad ta.
2: Ano pa siya nga? Nga na magbutang man og tuwalya nga wala man ay buhok si Tangingi. Yagit ka.
1: Yagit, Jod. Gulin nyo ha.
0: Ano po si Kwan, no? Si... Josepina tinambo na pa-request ko, Kerry.
2: Kerry? But anyway, doon ay kanta nga request na una pa, Beautiful Girl. Ingin pa si Nining Garcia. Salamat. Ay. Request ko gusto ang Beautiful Girl. Ingin pa si Nining. Salamat ka, ayaw Marie Nining. Doon ay kanta-kantahan na, Master. Kaya kaman may, ikaw na may nakapangkol diri.
1: Kani isa ko kay, bagay na siya tingog, si Marie Daria.
0: Wala inyong tagdang isa na suko.
1: Kisa man na, si...
0: Ang imuhang idol. Basahan ang imuhang idol.
2: Hostag.
1: Kisa man.

0: ko mo na kakaila ni ay.
1: Si Mitchell, wama ba ko kakita ni ay?
2: Naba ni, wama man lang siya di ha.
1: Wama mo ni re.
0: Kasi naging pang-black na rin mo niya.
2: Unsa piling sa way buhok nga shampoohan na ba?
0: Si Bisaminda or Buda, maayong buntag mga marin. Sige, pamati ninyo na intriga dyan ko anang tao ba sa FB. Abi na kong tinuod na iyang binabae.
2: Kasi ba na nao eh?
0: Anang programa na eh, puro manay mo laki.
2: Hoy mga bayan, good me. Pakita maring, pakita sa
1: inyo. Oye, tas me, kisama na lang ako. Mato na kong buhok me.
0: Masagot naman siya patawin.
2: Dumugon ako, dumugon.
1: Dumugon na ko ka, kisama na. Abay na ka, dumugon ako na kay kong laki dili ko.
0: Relax kang master, imong tingin ko. Nangabungon lang ang master. Ngayon,
1: master. Kasi wala.
2: Arturo Edquilla, good morning ninyo tulo. Request ko kanta Please Love Me Now by Eddie Peregrina. Salamat. Amaya,
1: sige.
0: Si Paribubong nakitaan na.
2: Si Paribubong, dayo na, dayo.
1: Dayo.
2: But anyway, nakatanggong niya ang beautiful girl.
0: Kasi nakanta na Marie.
1: Marindaria, Marindaria.
2: Daria, ladies and gentlemen, Daria. Daria,
1: pasok.
0: Nangatol para ba niya ako ang kuhang giatay?
1: Sige na.
2: Ani ana ang kanta, ang awit na ka na yun.
0: Mapukos ko, mamuga sa
2: beautiful girl. Kining kanta ha, mga Marie.

0: Salamat, Tia Arian.
1: Nagkakasalamat po nun. Siyempre. Lang alamin na kakaloton, oy.
0: Ay, kalimot mga maring, ha? Sabog na bugda nga panahon dahil sa atusab nga painit at ito ang lawas.
1: Yes.
0: Pinaagi sa pag-inom og Santon Gold Coffee Mix. Uh-huh. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga maring, dun isang cup nga.
2: Glutathione.
1: Collagen.
0: Mapalit na sa mga parmasya butika sa Tibok, Pilipinas. Siyempre, lami nga kape o niya makahatag sa kahupay sa ito ang mga balatian.
1: Yes. Nilalakay sa balatian, pang pagwapa sa panit.
0: Yes.
1: O pang pagwapa sa nawong.
0: Correct.
1: O pang paputi po siya.
0: Correct.
2: O kasi, friend, ito sinirigyatan, no?
1: Bukan si Paribubong.
0: Correct.
2: Ato ni Kolon, ay, ang request si Paribubong, atong kata. Tawagan na ito si Paribubong, tagay may kakanta ni Paribubong ni Tanging Ikaw by Sander Khan.
1: Ato ano rin timbayaon po si Chris May Jobs nung nga watching from New Corilla, New Cortez.
0: Mga taga-Hingog City, good morning.
1: Uy, kahit taga-Hingoong.
0: Si Kirwin Rano Ranyowa, salamat kayo sa pagtanaw.
1: Layo-layo ginan siya, kumusta nga to ang radyo niya?
0: Hoy, si Kuan, si Kirwin. Si Palangga, galilisab siya, si Cheryl Arisabal.
1: Okay, nadi, ay.
0: Good morning. Okay. Sito pa kanya, si DJ Love.
1: DJ Love.
0: DJ Love, good morning.
1: Tinawag yun ang love siya?
0: Ang buto sa way daw.
1: Or love hang.
0: Ano na lang?
1: Dilita kayo. Dilita kayo. Nakisilpi bilang na kayo master.
0: Please love me now.
1: Masang pantang master.
0: Ayaw pakya sa inay tanini. Da.
2: Ang sama na siya.
1: Mga maring request ko, Johnny. Yes,
0: yes, Papa.
1: Johnny?
0: Yes, Papa. Thanks, sugar.
1: Ayaw siya. Kaloon din
0: no,
1: siya.
0: No, Papa. Telling lies.
1: No. Uy, nakusin
0: mo ka niya, Erika. Uy, dito yung ano kaloon ni mo.
2: Tawag ko ito si, tawag ka sa inyo si Palme, si Bong.
0: Yan na.
2: Katropang Bong. Bong. Rob, tawag ka si Katropang Bong ni Rob. Kaya na yung kanta di rin.
1: Erika, nakusin mo ka niya. Uy, Erika, nakusin mo ka niya.
0: Uy, tiya, kaloon ni mo.
2: Ay, so daw itong yung anong, tingong, sige.
1: Anong ko na, tiya.
0: Oh, tiyo! Ay, palo din mo. Panagani, no? Kuhan pa.
1: Ano siya? Panagani mo?
0: Kisa man eh, mong kantahon.
2: Okay, ka nakanta ni Bong El Gabri.
1: Ano pa si Kerwin Ranyoa and regards ko ni SM Arnel.
0: Aba.
1: Kamusta mo na ito ang mga EOR niya, Kerwin?
0: Okay lang ba ito?
1: Masin na ang mga pamilitay niya nga nagpitay.
0: Mga taga.

Ana pa si Chris May, oh. Wheels on the bus.

0: Hoy, ganyan na rin si request si Arturo Itkilia ba? Makakuha na gini.
1: Asa ba na yung kikuha niya request niya?
0: Please love me now.
1: Please love me now. Katala kita.
2: Katala, di ako. Bugaong mabugka.
0: Ako ba?
2: Pagbinuga.
0: Sige, kantaan eh. Mataktan ba tamas?
1: Sige, inipirig-pirig.
0: Hello?
2: Ibid, ibid.
0: Beba. Kini katahan mga Maria, ito ni pinungod kang Arturo Idquilla. Si Arturo ba itong hapit na mag-birthday?
2: Oo.
0: Hindi rin sa luyo sa...
2: Sige lang yung hapit, pero Oktubre pa di ay.
0: Magbiko ko daw siya.
1: Hoy ba? Pero layo apa.
2: Amuagi pa mag-unta ko September. Dati mo ba, oy?
0: Sige,
2: Marumahanlog mo ka, di ma-abtar kuhan?
0: Sige, oy.
2: Sorry.
0: Mabalis yung kanta?
2: Si Brian na ginakanta
1: niya. Okay, love me now.
0: Brian Salobre.
2: Okay.
0: Di ba naman ako eh, ha?
2: Sige na si Brian Salobre di karoon?
1: Please love me now.
0: Katongkuhan, katong bulak.
1: Oo, ka na.
0: Amo na siya? Anya, go.

0: Thank you so much sa kanta. Itong oras mga maring alas 10:55 na sa buntag. Siyempre, itong katahatod ko na ito sa turbo. Ayaw inang laki ka kung iba, di na mo gahi. Kaya yes. Putol na ni pare.
1: Correct.
0: Inami ang turbo. Ang turbo mapalit na sa...
2: Mabuti kang parmasya sa mga lugar.
0: XFM!
2: Exciting!
3: XFM!
4: Sundown Plus Gold! Mas pinalagas! Mas pinadibay!
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na-diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
6: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: Send money abroad quickly and easily. With M. Luillier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Dili ba kumpleto ang imong adlaw og dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaog tulog sa gabii. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
9: Ano magsakit man akong dugan kung inom kog tuba?
10: Mm-hmm.
9: Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
11: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
12: Exciting!
3: Ex!

0: FM. Exciting!
1: Ayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Last Gold og Santon Vitamin C.
2: The secret of health.
1: Tangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad, nikalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo. Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung magmenopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang Tatak Yeast to Health.
2: The secret of health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabihan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mamili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold, nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.

0: og Latimgas G Full Year Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Full Year Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Full Year Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Full Year Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: XFM
5: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinadibay.
6: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
5: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
6: Ah, mahal lang, gudu. Tag piso niya.
5: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
7: Ay, atay.

0: katrupa. Exciting!
1: Oras, mga higala, 7 minutos na nakalabay sa alas 7 sa buntag. Siyempre, kining masunod nga kanta, mga maring hatod ng karato sa Davao Light and Power Company.

0: Kaya po mare.
1: Kung ako sila, mga namati or elisip, kinailangan kape.
2: Kana!
1: Yes! Ay, mo, correct! Unsay sira kulbaan kay bisag guwa kay utang sa ko kayo na turko na pasad
2: ni. Yes. Okay, kada nimo pa itong kape dito ni pa kulbaan. Kada jo nimo pa itong kape dito ni pa kulbaan. Ka. Oy, dabot man diri bisig paningla na sa tani.
1: Nalukit man ko.
2: Ah, mura kada ang gilubat-lubat ta na ta, no?
1: Kulbaan ta og kape, kini ang kape nga healthy kini ang
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ay, lami adjust kape. Oy, gibinyo ko ng kape man. Ato happy ko palingki unya siguro, oy.
2: Ako ani unya.
1: Ingaw ko palangga.
2: Ako, makakadagay ko ni GM man eh. Kaya naman si GM din eh.
1: Ay na.
0: Lahat mo na yung kape.
1: Good morning, GM.
2: GM.
1: Good morning, GM.
0: Lahat mo na yung kape ng GM.
2: Nasa man?
0: Kato mo na, nga pang mabarug.
1: Pampakuan?
0: Lahat mo na yung mabarug.
2: Kamu ba, bisag wala. Ang ato mga produkto, Dre, kung arabi ang magbabarug na to, Dre, ha? Turbo.
0: Ah, turbo di ay.
2: Turbo. Ganahan pa mo sa inyong trabaho?
0: Ah, di ay.
3: Good morning.
1: I love my
0: turbo. Masita mo, masing maplakar sa mga.
2: Gani.
1: Asa mo ng good morning, boys and girls ni, kung ano yun, ni, ay, rabi ata pang tao na yan.
0: Ano, si Chris May, Chris May Jobs.
1: Ano, good morning, boys and girls.
0: Dalaga kayo si Carmelita by Max Urban.
2: Aba, baby. Kantahon ta na, kaya para rin sa line.
0: Napot si Nancy Tatad Bona, watching from Bilya para ay Sirina ni Ate.
1: Hello, mga taga-Bisayan.
0: Sirina silang Bilya ay. Maritis, makabalo ka ating Maritis ka na si Bilya.
1: Isang nga kuha si mong manok dito.
0: O gani, siya, si Maritis.
1: Maritis?
0: Si Bilya.
2: Bichoro ko sa rin, yung mga gigrede, bichoro, nga gibasa. May pagkwa na
1: wala. Bichorong
2: babe. Bichorong babe.
1: Lala ninyo, mga marin, dili man man nyo kasawa na ko mensahe.
0: Ano po si Aljon na mukat. Oh, good morning, Aljon.
1: Good morning, John.
4: Good morning.
0: Ano po si Los, jampo no kung ako, ikaw, dili, opaw.
2: Bago
0: nga programa to.
2: John Jampong, pagkwaan lang ah. Pag YouTube lang, ikaw may naka-idea na mo yung John Jampong.
1: Si Lods.
2: Ikaw lang, Lods. Ikaw lang like one. Lods, ikaw lang kanta ha.
1: Ikanta
2: na. Wala kikanta na lang siya. Katulad na lang sa to.
0: Kikanta na sa original.
2: Dalaga na Carmelita.
1: Dalaga na si Carmelita.
0: Dahil di, Master, kaya dalaga naman ka.
1: Dalaga na ka, Master.
0: Ang title na, kunahin ka ng pelikula si Master. Dalaga na si Lola.
2: Ada kong bungot sa ito eh.
1: Si Lola Loleta.
2: Hello, check. Hello.
1: Sige na, babe. Matutay ko na lang mo ang dalaga na si Carmelita di ha.
0: Dalaga pag tinuod na siya.
1: Nindot og tingog. Aba, ilugluga na sa tang kuan. Ilugluga na sa tang Arturo. Ang binig net. Kuan, kining...
0: Hindi. Wala pa kayo kakanta. Minindot na.
1: Mga niya. Lailang gina si Arturo ay...
0: Maninood lagi ka Arturo ay...
1: Na si sabi niyo na Nancy bago lang si Nancy tatad dili po na si Nancy Camilo lahi po na siya
2: kuwana siya paraiso silingan ni Ate Bilya
1: silingan ni silingan ninyo niya.
0: Naga siya. Silingan ni Ate Bilya.
1: Bilya o Bella?
0: Ayaw ka na yung dole kayo ni Bella ha kay Maritis
1: Peana. Katong imong gitapsingan ang iyang bulak kasama to.
0: Ayaw to kay isog to. Hantog sa tumoy tayo. Ako rin tanaw lagi ato.
1: Ano na?
2: Alright, sige. Ano yan, Abi? Kagi ka ninig sa ito nag-request ano eh?
1: Si Kuan, si Chris May.
0: Chris May, yes.
1: Abi na ako si Chris Legasfe. Nabi ato
0: si po tayo. Si Chris May Jobs.
2: Okay, sige.

0: Guys, grabe. Grabe yun si Carmelita, oy.
1: Grabe kaya yung
0: ano, ano pa si Arturo ba?
1: Ang saingon niya.
0: Ano siya, aslang ko ba mga idol na ako?
1: Ang saingon.
0: Na ay pataas sa kargada ang gagawa sa turbo.
1: Oy!
0: Kaya, kaya medyo kumingking lang manggod ni kataas.
2: Aba.
0: Aba. Ikaw masar, sa may makatubag ano, master?
1: Kung nga, di ganyan sa makayag pataas, ang imong partner, pamove in ang yaha para maabot.
0: Pero akong
1: istorya... Pamabuan para maabot.
0: Akong istorya kay Arturo, na problema po ganyan sa mga kaya hindi mo na makita.
1: Wala mo ba isabot pa kuhanan pa?
3: Saan ang problema ni Arturo
1: di ay? Ang issue dali, pagkahiay na mga dali na patas anay.
0: Ano siya? Nagahay siya, nagtumar na si Turbo. Ang problema niya kay... Gamay pa kayo ang tapanino.
1: Mabuo daw, mabuo.
3: Dahil kwan na, naman kayo nag-ayaw niya karsada sa inyo, ha? Niya, ipabira na lang bako.
1: Ang problema kayo ay mahiktan na.
3: Sabong ka na kata. Ikaw may choro, makita lang ka na ako may choro. Bigtian lang yung kanako ba?
0: Arturo, kini na lang no. Kwan na lang ka. Kaning butangin nagsipit sa halayan. O ihanger.
3: Ah, di ba? Butang yun ang yes, kalag
0: sa... Ah, kalag, baking powder.
3: Yes.
0: Ang dili sa yes, baking powder.
3: Ah, tubo kanina nga, kwan
1: ano pa si...
3: Patisal.
1: Ano pa si Nancy... 30
0: minutos, tubo.
1: Nancy, Tata, Dabu na nga. Kana si Tanini, nagapaminaw po ko anak nila sa Davao, Estasyon Zaona, Kaoban, Pamamone, Kukoy, Martin.
0: Ay, kasi sabi na si Kukoy.
1: Ato mo na kwan sa kanang flood control?
0: Ay, buti to siya. Ay, katong gagi.
1: Nali?
0: Si padala din.
1: Ay, si Kuwa mo na ito. Lahay mo na ito si... si Insan mo na ito ni BBM.
3: Insan!
1: Grabe na Insan na yan.
0: Ay, mga naingon mare nga, ano, kaedad na ginay niya itong kaoban.
1: Kini siya?
0: Kaya naabdan pa pa po nato siya.
1: Kara, kasauna, bata pa ka iku ba?
0: Ay, ako mga na elementary pa ko.
1: Panangi pa ko ba is? Adi paminawa naman ako.
0: Elementary pa ko mare, naminaw na kuwanan niya mare.
1: Nakaana ko kakining bayutan niya, mura taas ko siguro ning buhok.
0: Masig iskam na ang mga birth certificate ano, lihay mo lang ang batanon.
1: Oo, gani.
3: Ma, mag-drama na tang.
1: Ay, katang oras na eh.
0: Napag-request gani, Diri.
1: Oh, napaisa?
0: Last, okay.
3: Ah, so, katahan ninyo na,
1: Bigay. Ang last din.
0: Closer you and I.
3: Kaya pa na, alam, gihagit ko ni Mitsyorong.
1: O, sige na yan.
3: Kaya pa din mo.
1: O, yan, kaya pa din mo to.
3: Mitsyorong, basi magkaingon dyan ka, Mitsyorong, mao din ni mga 40 na ila. Mali ni, may nani din ni ang mga 40 na ibinag-edad.
0: Ay!
3: Ay! Ano yung ka, Mitsyorong, kaingon dyan ka, kini.
0: Ayaw ka patuga-tuga, ya, Mitsyorong.
1: Happy to be your birthday, basi marigalo ni,
0: aaaah! Surrender mo kayo si Tinta Anyos niya, ani?
1: Ay, mao ba? So, yan, kini, ay!
3: Sige na kayo, kayo mag-drama na
0: ito. Ay, hindi ka kabalo, nga kayo pag-blatter na ganito
1: siya. Ay, si... Katakataan si Dennis Padilla?
0: Dili, dili.
3: Si Dennis Padilla.
1: Si Dennis Padilla.
0: Basta guwan ko.
1: Ano yan ang kanta, ang awit na kanayon, Closer You and I.
3: Pero nga kanta kayo, natulog si Ralph.
0: Gika niya kang Jose Pina Tinambunan.
1: Hmm?
0: Taga
1: Aglayan.
0: Aglayan, Malay Balay.
1: Bukidon. Ayon sa ikpasugong.
0: Yes. Sa imong lugar.
1: Ito ko na diya maring ay.

0: Ambonan.
1: Ay, kalimat mga maling katukan tahat o ginatot sab sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang isi.
0: Mag Santon Vitamin C.
1: Oras, mga maling alas 11:24 na.
2: Aduna ka ba isuliran nga dili imo mapasaan nga ikaw raswata ka na o ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakukwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini. Inilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: Lugus, maayong pamatasan. Duguti ako nga makapadayag sa akong pagtahod ganin yung tulo mga maring. Ako na si Arturo, taga Kalinan, Davao City.
1: Wow!
0: Mga maring, ganin ako nga suwat karon nga ipadangat na sinyo si Bianan. Bahing ganin sa akong ipangoyaban nga babae nga si Nancy. Ganin mo kong si Nancy, mga maring, grabe mo kong kayo ni siya mga maring kay... Kung kayo siya, kanang hili ka ni siya o kanang mga... Kanang kwan ba? Kanang... Mura ka di kanang... sumpay-sumpay sa mga kanang magsumpay-sumpay, basa-basaon ang mga kanang kaliwatan ba? Daghang kayo siyang mga espekulasyon, daghang siyang mareklamo siyang kinabuhi, mga maring. Mura ba siyang mga maring, mura ba siyang kanang ungrateful nga babae sa kong pagtanaw niya? Kaya ka lang basta kayo tingkrabiyagin mga maring, kaya kung nakabalo palagi mo sa asa tinol sa istorya ni mga maring, ay na, makakingunin mo grabe kayo. Para masairan niyo yung maring, kung sa'yo di ka grabe, sugda na to sa sinugdanan, huwag inani mga pangitabo.

0: Matay na ko'y gustong gabay, pare.
1: Ah, mau ba, pare? Kinsa mo ba, pare?
0: Nancy ba? Kusnada kina ko na siya.
1: Nancy?
0: Okay.
1: Mataga.
0: Dili to si Nancy Binay, ha?
1: Ah, si... Kwan?
2: Ayaw ba?
1: Dili po si Camilo.
0: Ah, lahi ni siya, lahi ni.
1: Ah, si Camilo.
0: Dili po, dili po mo. Lahi ni siya.
1: Kinsa mo na Nancy, pare?
0: Ah, basta kay Nancy.
1: Oh, unsa may profile? Unsa may mga profiling na pare?
0: Kinahan ko siya kay ang paa niya kandilaon ba?
1: Basta ka daw nag pickleball pare.
0: Ba siguro kay himsog mo kayo siya, magtalikod siya. Makaana ko
1: pero tanasa mo gana pare. Basta yung mga lahir na ba kagay ingon matod pa nimo nga mutira ka silingan pero yung parinti nila wag ka palo.
0: Ah, di layo ra mi ani oy. Ah, layo ra kay subay man ako na ni. Lapit pulo nang siya ni kwan. Si Nanay Juanita layo ra man.
1: Pero kung subayon na pare, wag ka kapalo nga basig parinti mo na.
0: Ah, layo ra lagi. Layo ra magina.
1: Mama ba?
0: Layo ra magina third cousin.
1: Wag pa magana.
0: Hituraan, magkita ka na eh, pre.
1: Tanaway mo sarili, pre.
0: Matig muna yung kumasawa.
1: Ano, pre?
0: Kita ka na, oh. Picture na, ha? Picture.
1: Mga pre, ano, eh.
0: Kung muna yung kumasawa, pre.
1: Angin-angin mo magdagway, pre. Di mo ka parintian eh, pre.
0: Pragganding. Pre, kung muna yung kumasawa, pre.
1: Pragga na ba, pre, ba? Nga parpreg na, oh.
0: Masawa na, pre. Pahawayar ko magalas.
1: Ha? Ano ka? Ayaw na, kakaya ba ka, pre?
0: Ah, nasuwayan tanong ka?
1: Ah. Lain din mo pre, may kumpirma. Oo. Latino audio na 'yo, grabe.
0: Diyan minom.
1: Pre, lain din ka.
0: Palaban mo kung turbo be. Mapalaban mo kung turbo. Ano ba kaya?
1: Why palaban? Palaban ka mo. Epekto mo gina. Eh problema daw gula be, ada be, sige na be.
0: Ayo, pre.
1: Ayo. Lain be ako pre.
0: Wan man ni pre, maramo sambag.
1: Ano ba nagagaring ko?
0: Sambag ka kanang
1: gabagbaw din pre.
0: Ah, sige, ito pa na ko siya. Diskartihan ako. Mulitaw ako.
1: Pre, oh, pre, ikaw ben sa habi. Sige, mo na print na.
0: Di lang, layo na lagi.
1: Sisya na.
0: Oh, tinood na, Nancy.
3: Di, batik kayo na istriya, uy. Tinood na, di.
0: Nancy.
3: Kabalukal, saman.
0: Sa kadaghandaghang mga babae, dito sa tuwang purok. O sayang kaya na, makikin ko na kung ko nga, bayot ko na ko, gawa ko ang ipangulitawhan. Pero sa nakita na ko ikaw, Nancy. Ha! Dako sayops, tatay.
3: Ay, Arturo, ay...
0: Tungkol kayo, nipitik ako kasing-kasing din mo, Nancy. Ha? Oh, tinuod na!
3: Ay, pamina, bro, Arthur.
0: Nancy.
3: Ikaw ba, kanay mo tatay na magkakuha ng itong lulo sa una na kung apuastuhod ka na kikwan ba na ka nang burag parintib ya siguro. Ay, paginaan na ako.
0: Ilay, uro kayo, tagtaan mo ko eh.
3: Ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw,
0: ay, ayaw, rakita dito, parinti, oy. Mamarinti man nung kanako.
3: Dili, ayaw.
0: Magyabi ko siya, mam. Mamarinti na nung kanako.
3: Ay, dita, ay, pagkuhan-kuhan kay bitaw kay ba nung kanako.
0: Nancy, layo ra lagi ta. Layo ra ta. Gisubay man ako ang ato ang mga kapartiyan sila ni Tio Waning. Tio Pulo, layo ra kayo. Layo ra yun. Layo ra kayo. Tagapurok dos mo. Akong kaliwa, tagapurok tres.
3: Ay, lagi pataka na.
0: Doon na tuon, no?
3: Doon na kayo.
0: Ah, layo ra, ay, layo ra.
3: Sila siya, sila ang Ati Bibi. Parintim na mo nila Ati Bibi. Oh. Kaya, di ba sa Ati Bibi, parintim na ninyo?
0: Camilo.
3: Kunya kayo, mag-antim, pagkuhan na niya.
0: Mag-antim lagi kay Tahod, ha? Pero, buto na naon mo, layo ra kayo.
3: Ah, mag-angkol kayo kasi yung papa magkita na nabihigan, eh. Ay, paginaan na, Arthur, oy.
0: Nancy. Ayaw pa marintis ako dahil di man tayo parinti.
3: Kisa ba ito ganito ka dito sa akwan, be? Ganito ka dito sa Picas Barangay, di? Ingon man ganito nga parinti may itong akwan dito, itong gagawa dito.
0: Na, Nancy, dili lagi tayo parinti. Layo ra kayo ta.
3: Layo. O, sabi plido ni mo, o. O, sabi plido ni mo, o. Batonggahi, o.
0: Batonggahi, o. Batonggahi,
3: o. Kaya ang sama na, ang mga tagap, ang mga batonggahi, dito may nagpuyo sa puting lupa.
0: Tuod,
3: no? Ko mga parinti. Ay, sikatakag ko na, parinti man to, eh.
0: Ah, di ko musugot, parinti ta. Di ko musugot, di ko mutong, parinti ta.
3: Pagkutan na yung mga mahan.
0: Ah, pagkutan na ako.
3: Ah, pagkutan na.
0: Muli siya ko, pagkutan na ako kung mahan. Basta ako, Nancy. I-marka si mong memorandum. Gimahal ta ka, Nancy. Balikan ta ka!
3: Maring tugot sa kong ako kayong gusto aning Nancy ako ipakutana sa kong papa nga sa kong tatay nga si Tio CD at si Papa CD. Si Papa CD kay suito mo ni kayo kay panahon magmampur kailan ganyan siya sa mga kwan mga kailan rin nagpuyo rin sa mong lugar buto sa kagabi niya na nagsuriyan na yung mesa kong Papa CD ang ina niya mga pagitabo.
0: Ay!
2: Bang ka ba masulog?
0: Tay, nalagoy pangutan na di mo tay. Bahay na niyong mga itong mga kaprintihan ba?
2: Oh, ganong nabot mga kaprinti.
0: Tay, kanan si... Kanan taga-pikas purok tay ba sa purok 101-A?
2: Kasamay tag si... Kagawad Limbo.
0: Dili, tay. Kanan... Kanan babae din, gwapa ba? Nga... Kanas Nancy.
2: Uy, Nancy? Todo na ko'y takit ang babae ng gwapa dyan, mistisa. Sige mo nag-short-short og maong nga doon ay gisigisi. Okay po ba yan ang bayhana long? Naroon man kursunada ni mo?
0: Kursunada pa lang. Labapas kursunada, tay. Gusto kay kong Nancy, tay. Ang mag-heart-heart ikong kasing-kasing magkita niya. Pero, tay, layo naman tayo, hindi naman tayo parinti tayo, no?
2: Ayara kaya ko sa dumdumog mayo, ha? Dumdumon siya na ko. Ah, na-recall na ako. Kanyanto niya, Melvicentos 38. Ang lolo na ni Nancy nga si Parisimo. Dool kayo na sa buong pamilya, pero dili na ito na pa rin tilog, layo ra.
0: Ba't pasabutay nga? Pwede na ko pong litahan si Nancy?
2: Pwede yun, alam, Jerjera.
4: Ayaw, di ba?

0: Ano niyan ni Mangga diri Arturo?
1: Kuan lang nung dalam kay king kon ba kanang
0: dali kay blokko ba yago manto ba yago mati city
1: bangas bangas mo pa kasalupon ano nung dunay lang kay pungtan na ba kay lamo sa kung tatay CD
0: oh tatay CD ni mo katunang berminti magpamada nga pinahapnig.
1: Oo, oh, muna muna siya. Muragi, kuan, muragi kiningyati ning gi ka
0: mag-insert, kina mag-insert.
1: Amo, oh, mo.
0: Magpulog chicken.
1: Sakto, sakto.
0: Sakto giday.
1: Correct.
0: Imo gini ng tatay CD. Kabulog ka, kanang imong tatay CD. Grabe ang mua nga pinagsamahan na do.
1: Unsa pa gyud noy?
0: Naghagayo mig naduan nga mga lugar nga kaming duha mga experience namo.
1: Unsa pa gyud noy? Unsa pa gyud?
0: Gani nag-adto mi dito sa Camiguin, dugay mi dito sa Camiguin kay makada na.
1: Sa lapis Camiguin noy.
0: Diya sa Camiguin kay nakalaag ba mi diya sa White Island, nagkati ba sa Pulos, White Island, Hot Spring, o Cold Spring.
1: Noy kanang akong tumong noy nga gusto ko masayod kung parinti mo sa kong tatay, noy? Parinti mo, noy, dili?
0: Kali lang. Ako sa muna naon sa magkatanong. Ang sabon ko, Super Will. Huwag ang hadsak slide, ha? Pero paminaw. Ang imuhang amahan nga si Paring CD. Dito miya nasa laing napit. Daghang kami ipagatuan. Sa Maragusan.
1: Gaya po nindi.
0: Dito sa may Himamaylan.
1: Noy, noy, isa ra akong tubag makwa. Manoy, kanang parinti ba mo dili sa kong tatay?
0: Dili, kanalang, dili, dili. Kumpare, mes, magtagurami, ana. Kumpare. Kay siya mo'y
1: nag-arang.
0: Siya mo'y nagsabak sa kining, kining adyaro, kay ako mo'y nagsabak sa buntong.
1: So, salaktog yung pagka-istorya na ko, di mo parinti sa kong tatay? Wala, mi... Din ako kadugong imong anak nga si Nancy.
0: Pero naako na dunggan nga suod na sila sa akong apuhan.
1: Kinsa man eh?
0: Ang akong apuhan nga si kining Daria.
1: Daria? O, ano ko kaila na noy?
0: Gusto kay pala ilalang. Kani bata ba galing? Siguwang nali, pero bata pa kayo ga inistoryahan na. La?
1: Na
0: diyan. Okay, dahil lang. Gidoyan man na muna.
1: Na.
0: 230 na idan ano eh.
1: Istudyahan.
2: Hello, Tay!
1: Muna siya?
0: Oo, muna siya.
1: Ginoo ko.
0: Muna siya.
2: At siya ito ah.
1: Babae ni siya?
0: Babae ah.
1: Muna ba naglaki?
0: Muna na naglaki. Kaya mga ni siya, tumboy mo ni siya.
1: Ay,
0: babae. Yan, huwag kayo ka-recover pa usap.
2: Babae man siya ko, oy.
1: At si...
2: At siya ito ah, sir.
1: Nay, kanang...
2: Masin nay, oy.
1: Na... Ti?
0: Bona siya, dali lang ganyan siya kuhan. Bona siya ang pinakakuhan ni Guwang-guwang na niya.
1: Mga tana lang ta ko ba?
2: Ay, nagigay mo kung nanay lagi ay.
1: Mga tana lang ta ko ba? Kay,
2: at sama, ikaw mga tana.
1: Parinti ba mo sa kong tatay nga si... CD? Tatay CD na ko?
2: Parinti kami?
1: Parinti mo di.
2: Suod lang kayo mi.
1: Suod mo pero di magparinti.
2: Dili, okay, suod lang. Kanang...
1: Buto sa mo.
2: Bura mo ko siya kanang parinti na po. Hindi kanang suod kayo.
1: Bisa pag suod kayo, hindi magiging parinti. Hindi magiging parinti.
2: Eh, ang sari ato, sir. Kano man, masuko man ka.
1: Buto sa mo, dilitan niyo parinti.
2: Dili.
0: Malagi na na, yun. Malagi na na.
1: So, okay lang ba siya niyo? Pumulitawahan ako
2: sa Nancy. Nakalagi kayo mong smile, sir.
1: Pumulitawahan ako sa Nancy niyo, ang anak niyo, mga apo ni mo.
0: Balik kayo lang siguro niya kay di lako pa man siya dali siya.
2: Nag-grocery pa man to.
1: Matos ako.
0: Sige.
1: Mabalik ko, noy.
0: Sige.

0: sakto kayo kay gapong panahon. Paingon ko lang, Nancy. Dili man may parinti di ay. Eh? Ah, paulitawhan ako siya. Ah, uy. Kasi ano ba yung paingon din? Dako kay sampot.
1: Ayaw na, ma.
0: Si Wilma. Mang, Wilma!
2: Uy!
0: Ikaw mong ko na ini. Ano, magkapatas-baktas mga ganing taliwa sa kakugnanan. Ripon na nung kanina, diba? Ripon ka. Daghan naman mga adik yung panahon na ron.
2: Ang lauwi, paingon ko sa merkado kay isugot mo ko ni Tatay Pulon nga. Kanang pamalingkihon ko.
0: Eh, lain pi ato, Wilma ba? Ako lang i-share ni mo. Doon na mo ko'y plano nga panglitawhan ako si Nancy God.
2: Masa panglitawhan? Si Nancy?
0: Oh, si Nancy.
2: Uy, parinti man mo anak siguro.
0: Si parinti ko daon nga. Sa ako ang pag-imbestiga ganili mo kung may parinti.
2: Hoy, abi, sa ko ang pakaibalo parinti mo anak. Kay kana si, kanang katugan ni Murag Tumboy yung naong alula ni Nancy. Kung kakuan si Tatay Pulon ako, parinti na sila o kanang imo ang papa ni mo nga si kuan si Sidi.
0: Unsa?

0: Kinan bitotak ka? Sa mang ka Arturoy?
1: Dili ko mutuo lagi. Dili ko mutuo sa mga kuan. Gawas sigur ko makakita ko sa iyong birth certificate.
0: Daghan na kayong mga parente. Ha? Kamalong ka, daghan kayong mga parente. Bisag asal ba ako mato, daghan kayong mga parente.
1: Nancy. Oo. Kung imo nang ikonan si musik pamarinte, di juga minyo na day.
0: Dili man good. Ako ni sulti ra ko si mas dinot.
1: Tingano man ni parente di lami.
0: Ato ni ato kong samal. Na ada ko na ila-ila dito sa birds. Ah, parente din ako.
1: Ah, Nancy. Ako nang ipangunta na imong lula, apil imong papa, apil akong tatay nako. Dili ko no sila mag Kanang uban kay mag magurha, maggutlo, magbunot. Dili ko no sila parente. Ano kuno kayo? Nagkataon lang kuno kani adto nga silingan mo kay tong mga papa nimo gregira sapon nga tinabangay sila mga close kay sila mo na nga mura kuno sila parente pero di gid oi.
0: Ingon mga sila nga daga kay nga sorte sa kuha pati na gani nang amiga nako kadto nga istorya ni Wilma. Nakabalo man na. Nga kami na ba niyo gibing parente lagi daw ta?
1: Pero mga tanan ko nimo. Ibutang na to. Ibutang na to nga parente ta. Pero kung di ta parinti, doon na ba ko eh? Higayon nga, doon na ba'y chance nga sugton ko ni mo? Nancy?
0: Oo, sugton ka na ko. Pero sa pagkakaw kong pagkabalon ako, parinti kita?
1: Di lang kita parinti. Di ta parinti. O parinti mang galing ta Nancy, kabalo ko na nakagusto po ka na ko. Kalinta na to. Magtaban ta na eh.
0: Ha?
1: Oo. Ato ta sa kamigin.
0: Sa kamigin?
1: Hmm.
0: Uy, wapo bilito sa kamigin.
1: Sa may naalit ito
0: din. Kaya katibawasan pulse. Katibawasan pulse. Island. Hot spray. Google spray. Pero parinti lang kita.
1: Nancy.
0: Di mo na pwede ko nang inanagot?
1: Dili lang kita parinti. Dili ta parinti. Dahil kaya ang tatay na kung imong tatay nagkaingaw na nga rin. Kung ta parinti.
0: Bisa't papapatanoy mo na si Luta o si Kili. O, kana sila. O.
1: Si Yan-Yan po, Apil.
0: O, si Yan-Yan. Ayaw pag inaan na. Uy, kaya parinti man ta. Parinti lang kita lagi.
1: Di ta parinti.
0: Parinti ta.
1: Usa ka adlaw makakakog dakong ebidensya rin nga pamatud-an niya kanimong dita parinti Nancy.
0: Basta kaya ko pagka balo, parinti ta.
1: Unsaon ko mapaghangyo mong kasing-kasing. Mas piliyon mo ba ang pamarinti kaysa sa to ang gugma? Mas piliyon ba nimo nga pag isakribisyo ba nimo gibati si mong kasing-kasing aron lang sa imong pamarinti Nancy?
0: Mautano lang kayo, mautano lang kayo papa be.
1: Nancy my love.
0: Ah.
1: Dita parinti, ikaw kuma ako dahi. Sugta ko dahi.
0: Musok ko malay ka. Mamugos malay ka dahi. Parinti lagi talaga. Ibangunay mga parinti.
1: Dita parinti lagi.
0: Ikaga lagi talaga.
1: Dita lagi ta.
0: Ikaga lagi talaga. Ma'am. Si manundo ka ng uban nga. Kwan.
1: Ikaga
0: po. Ikaga gaw. Ana.
1: Kunya kay parinti man kata. Ikaga ti. Ana.
2: Ayaw naman.
0: Sa. Lutiya na kasi noon. Parinti na.
1: Nancy! Nilagkaw naging amaw. Parinti ko namin. Hindi magiging parinti. May adlaw ra ka sa ko, Nancy. Madawat yung kamatuoran nga dito, parinti. Maako ra ka, Nancy. Makalagot. Umuli na ko.

0: Wore.
1: Mali ke belakan aku garun pare.
0: Unsa mangka pare?
2: Wore.
0: Aksi lagi pit.
1: Luang dah kena pare.
0: Lain ngai pare, bukan lain. Kadong aku pakai seliran pare.
1: Pare.
2: Usai wore.
1: Usai pare mahimo gitambag dimo kanako nga. Mamarinti mo kasi Nancy sa ako, bisag layo na kayo.
0: Pre, ayaw papikto na, pre.
1: Saan ko mo ni, pre?
0: Ipakita ay mong gugma siya, pre.
1: Saan ko, pre? Ako himuon nga mga aron mga kapamatuos, matuos siya nga, di ba, parinti?
0: Oo ka rin na, pamatuligin siya, para siya matuos siya.
1: Kaya gusubay na ko, pre, sila ni Tio Pulon, sila ni Kuan, Tio Sidoy, sila ni...
0: Di lagi mo, parinti. Layo, pre, di lagi mo, parinti, pre. Kayo, kalayo, ay. Ang mo niya, style ni mo.
1: Kita, pre, kita, imo, parinti. Niya, kita pa prende kita pre
0: ayo ay dire ta prende pre pick up the pre
1: okay bangas

ako problema karon mga maring? Kung saan ako magpasabot? Kung saan ako magpasabot aning Nancy mga maring? Ako, I love you so much kay kuniya. Kabalod yung kong adilimi pa rin ti. Kaya ako na nag-isubay sa kwan ng iniso. Amo na gisubay-subay, di ba yun presyama yun nga parinti ko no, mi? Naglikay na ba siya sa kuwa mga maringa, mag-uyab mi? O tinuod ba yun nga parinti mi? Magpaabot ko sa inyo mga tambag mga maring. Di nilalang kutob.

0: ito mga katropa, no? Ang kariswat mo na ito mga katropa. Grabe, magigipadangat ito, gigidala, gigipaparsel, pagid na eh.
1: Unto na mga ginigipadaan ito eh.
0: Unto na gigipadala, so iwit kayo naman na basa. Pero sa kilang atin sa katakaan, kaya po na ito ka rin ginabuhi ang mga suwat, no? Si Arturo mo ang sender, nga problema siya siya nga uyab, nga ayag ipaguyapan, nga di siya maglisod siya sugot mga maring, kay malusod siya, di siya kay sugto kay parinti lagi.
1: Lagi parinti. Oo.
0: Na yung inaana nga mga factor, no?
1: Nasaan po kaayo ka na? Anoon ka nang, kuhaan ka nang, gabit-bit pa dyan ka sa imong apelyedo, banga ka nang buhi pa kayong apelyedo. Muraga, bawal ba siguro na kaayo, eh?
0: Pareho lang ito sa una ni...
2: Kapi na tabo po rana.
0: Labi na ka... Jigo, kato artista na sa una, si Jigo Garcia o si Jean Garcia, naman ito yung mga anak sila.
1: Si?
0: Jean Garcia o si Jigo Garcia.
1: Kisa mga ilahang lulo?
0: Si Ine Garcia.
1: Tingon sa mani si Nining Garcia.
2: Nag-viral na naman rin.
0: Tingon sa ni sila.
2: Kanang nakita lang ko ito gabi, nag-viral siya.
1: Uwilik, diyo ka-viral ba?
2: Namalay siya. Napakabot ito, nag-tanay ang pamilya.
1: Ay, parinti ra.
2: Parinti?
1: Hoy!
2: Ay, ikaw! Tinawagay na kagaw.
1: Uy, ikaw, ana.
2: Para ila, mga puhan, waka ila.
1: Uy, tiyo, mga ana. Silip-likaduha, ana, master. Uy,
0: kabalo mo, tama ginagingon ni Katropang Bong.
1: Ano ako dyan na pamonitor gina ko na si Edgar.
0: Hey, katropang Bong, mismo mabuntang ni Katropang Bong, mag-reunion niya. Tinood ba na? Kaya para nilipan ka, kuhan, pag-ilan na eh.
2: Babigwas.
1: Anak, kakuhan niya, kanang utayon, iwit mo na kabawa ba niya? Ano mo yung mga anak ba?
2: Mga na ilisod.
1: Yan pa rin tiday mo.
0: Ako yung amigo anak, kailan kayo may Darwin?
1: No ba?
0: Oh. Kailan may ni Maring Darian eh.
2: Kailan pa si Jampun ba? Bula po, biniupaw ba?
0: Kato, kailan na ito, Maring Darian ba? Kataka kapalong ba?
1: Pero okay lang po, gihapon.
2: Parinti, ay.
0: Parinti, ikagaw kayo, ikagaw kayo.
1: Nam-nam gihapon.
0: Oo, ibigwasan mo eh. Ayun ba? So, ana ba?
1: Ilahasab na.
0: Ilaham na.
1: Pero sure sa, wala mo siguro gabawal sa balaon, no? Nga mag, kuano, kay kanang ganyan mga baboy. No?
0: Hili mo na, baboy.
2: Yeah, pareha mo ko na sila mga nagway lagi.
1: Bito, pero,
2: mga parinti rin na sila.
1: Ang ako bang, ako walang kay, bisan pa oga, wala mo, dili mo parinti niya, suod kayo niyang pamilya, mura kanang nagtitino rin. Abi, yung sabi, kanyan to, ano? Kanang suod lang ang pamilya, parinti na.
2: Kanang close na kayo nga pamilya. Oh. Ano ba na?
1: O, lain, kuan ka ayo ay. May mabita na ako nga ka ng, ah, bahala na, oy, da. So, ako ang, ay, katambag ni mga ni Master, kay kamagoy ko na, sa maayuan ni Buhato ni Juan.
0: Ako na yun, say, pasuta ginan niya, pagamitan ginan niya mga detective agent.
1: Yes, siguro na ito, isaka siguro sa PSA.
0: Sa PSA, ato na ito sa PSA, pasubay na ni mo ni Dodo Arturo, kay risod mo lang kayo, kami matambag niya, parinti ginay mo.
2: Kuhay na ito, sinumay, Arturo.
0: Sinumay, no, ana.
1: So, bayang kito mga parinti, sa parinti, sa parinti.
0: Ana lang, kay parani.
2: Layon mo kayo na, oy, pwede parinti yapon.
0: Ano nga yung nanaw eh.
2: Ano layo na kayo? Murag pwede na siguro na eh. Kalayo naman kayo.
1: Naman ko yung mga oban niya parehas ang apelido pero hindi parinti.
2: Agan eh.
1: Na yung ana, parehas ang apelido pero hindi sila parinti.
0: Na yung mga inana po. Depende sa apelido. Layo na yung kayo.
1: Na po iban nga, bisa dili sila kanang duol apelido kay nawala na tong middle na imo na middle name so dili na siya magamit
0: middleman
1: so dili na siya kaayo para nang para na si kanang si Paring Lar no kay ang middle name na ni Paring Lar kay Pinyada man Pinyada June 7 pwede naman daw ang himo kaliwat
2: General 7
1: General 7 abasin o Generation 7 siguro ni So pwede na. Pwede naman ayo, pwede naman ay parinti man siguro tinyo siguro.
2: Ay, buhage pa nga. Mas generation siguro tayo niya.
1: Kasi si
2: Kinet, ika 7th generation.
1: Dili magina to ni parinti si Kinet. Pwede na to ni kabangan si Kinet.
0: Pwede, pwede, pwede, pwede.
2: Pangungkas ang daan Ken.
1: Dala ka ni Baldo.
2: Dahil ang comment na, ay, nag-erika, mamalihok din ko ni Master ang panaksan daw ni Lucy.
1: Uy, ang panaksan ni Lucy, uli, sabda, uy.
0: Uli na ko na niya pag magkakuang ko.
1: Uli ng panaksa ni Lucy.
2: Natingala si Lucy ba kay Kratim Tam nagkapiso na dahil umanang baso ni Master. Gusto ko si Lucy, sulong to.
1: Uy, uli daw ang kuha ni Lucy.
2: Upad ka baso naman ang dalani mo.
1: Si kuhaan, si Josephine Cagata, dito sa may Shrine Hills.
0: Yes.
1: Si Annabelle. Hello, good morning.
2: Hello, sa iyo mga di, Ate Annabelle.
1: Kumusta naman mo diha?
2: Masuko ka, umanga kami sa uban.
1: Master, uli daw ang panaksa. Balik-balik. Ano sa maning ako? Tupperwell.
0: Nag-iswot na kayo tag-middleman. Nag-iswot na kayo middleman. Ibaik na yung Tupperwell. Sige.
1: Taka kay salamat sa mga kosa

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Texted by 23 years taga Mako di ay. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako na si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sundown Plus Gold. Akong ibanatan na inubinom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sundown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iipin na lang. Grabe epektibo sa Sundown Plus Gold.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Saan naging kamat yan si Mukuna ni Mubana?
7: Ay, nahilo sa balanghoy.
6: Ang ikaduhan ni Mubana, usig kamat yan?
7: Oo, gyapon. Nahilo gyapon sa balanghoy.
6: Katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamat yan ato?
7: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana? Usig magiging kamat yan ato niya?
7: Ay, huwag saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
6: Di ay?
7: Gahay mong kay ulo.

0: Exact time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: mga paunang headlines, si hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Attorney Ligutan naglabas ng counter manifestation sa viral Facebook post. Kaugnay ng misleading questions sa impeachment trial ni BP Sara.
1: Senate Presiding Officer Jesus Cudero nagpaalaala sa Senator Judges na manatiling impartial. Magkabilang panig, binalaan ng 30,000 pesos na multa sa pagtalakay ng merito ng kaso sa publiko.
0: VP Sara, hinamon ng prosecution na patunayan ang aligasyong gamit ang ebidensya, hindi insulto at espekulasyon.
1: Commission on Audit, iminungkahing baguhin ang rules sa confidential at intelligence funds.
0: China, tinangkang mag-recruit ng mga DND workers para makuha ng sensitive information sa bansa.
1: Death toll sa mga bagyo at pinalakas na habagat umabot na sa 31.
0: Palitang Extra Katropa, Yes to Health Incorporated. At ang inyong XFM 99.5 Mega Manila, makikisa sa Makati City Government Job Fair bukas.
1: Sa balitang regional, police captain at corporal inireklamo matapos muli siya inumano ang dalawang intern sa loob mismo ng police station sa Cagayan de Oro City.
0: Balitang international, Japan, binigyang diin ang kahalagahan ng ICC sa pagpapatupad ng bata.
1: Sa balitang showbiz, Zara Mina inaming na link lang kay Manny Pacquiao.
0: At sa sports, Ruben Gonzalez.

0: Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Wednesday, August 26 tayo, 2026 live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo napapahinggan sa pamagitan po ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paul.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balita, naglabas ng counter-manifestation si Attorney Amando Ligutan sa pag-uumpisa ng impeachment trial ngayon pong araw kaugnay na naging pagtutol ng defense team sa kanyang viral Facebook post tungkol sa misleading questions. Sa day 19 na impeachment trial, mga katropa, sinabi po ni Ligutan na hindi personal ang kanyang post at hindi ito nakatuon sa alinmang member ng defense team. Anya, ang kanyang post ay tungkol sa mga patakaran sa batas at cross-examination na dapat sundin ng lahat.
3: But more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali, ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. My teacher's instinct kicked in.
1: Iginit din ni Attorney Ligutan, mga katropa, na hindi niya layuning pangalanan o kaya daw po ipahiya ang sinuman sa defense team ni BP Sara Duterte.
0: XFM News Nationwide.
2: Senate Presiding Officer Jesus Cudero nagpaalaala sa Senator Judges na maging impartial. Nagbabala rin sa magkabilang panig ng 30,000 pesos na multa kung tatalakayin ang merito ng kaso sa publiko.

0: nangyari itong report. Nagpaalaala si Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero sa mga senator judges na manatiling impartial at patas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay nito, nagbabala si Cudero sa magkabilang panig na maaaring patawan ng hanggang 30,000 pesos na multa ang ikalawa at bawat sunod na paglabag sa Rule Number 18 na naglilimita sa publikong pagtalakay sa merito ng kaso. Sa unang paglabag, matinding reprimand at admonition ang ipapataw bilang final warning. Para naman sa mga abogado, maaari ring i-refer ang paglabag sa Integrated Bar of the Philippines at Supreme Court para sa posibleng disciplinary action. Binigyan din ni Escudero na mahigpit nang ipatutupad ang Rule Number 18 upang maiwasan ang trial by publicity at manatili ang patas na paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinamon po ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, ang mga prosecution at member ng Kongresong patunayan ang mga aligasyon laban sa kanya gamit ang ebidensya at hindi raw sa pamamagitan ng insulto, spekulasyon o kay political theatrics. Sa pahayag nitong 26 ng Agosto, iginit ni Duterte na walang sapat na ebidensya ang dalawang impeachment complaint laban sa kanya. At hindi rin dapat ginagamit ang paglilitis para sa pangalapan ng ebidensya. Sinabi po ni Duterte na hindi umano nagpapatunay sa isang kaso ang pagtawag na insulto sa mga testigo o sa kanya. Samantala, binitikos din ni VP Duterte ang administrasyon dahil anya sa halip na tugunan ng baha at kahirapan sa bansa, mas prioridad umano nito ang impeachment, paghahati sa 2027 national budget at ang mahakbang para mapanatili sa pwesto ang mga kaalyado nito.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Magmumungkahi ang Commission on Audit ng mga pagbabago sa rules na sumasaklaw sa paggamit ng confidential at intelligence funds kasunod ng mga isyong lumitaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay COA Commissioner Douglas Michael Malilin, nakita ng ahensya ang ilang kakulangan sa Joint Circular Number 2015-01 na kailangang ayusin. Kabilang dito ang paggamit ng aliases sa acknowledgement receipts, patunay na nagkaroon ng totoong operasyon, mga dokumentong kailangan sa pagbili ng gamit ang confidential funds at saklaw ng audit ng COA. Susuriin din ng COA ang mga requirement sa security clearances ng mga auditor at mga koordinasyon sa pagitan ng state auditors at mga unit na umahawak ng confidential at intelligence funds. Sinabi ni Malilin na nakikipag-ugnayan ng COA sa iba pang ahensya na naglabas ng joint circular upang pag-aralan ang mga kinakailangang pagbabago.
1: XFM News Nationwide.
2: Maaaring magsilbing malinaw at matibay na ebidensya, mga katropa, para sa conviction ni VP Sara Duterte sa impeachment trial ang naging testimonya ng dalawang COA auditors. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni political analyst Attorney Michael Yusinko na mahalaga naman ang naging testimonya ni na former Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta, at ni OBP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, dahil nagbibigay po ito ng detalye sa muna'y maling paggamit ng confidential funds at maaaring magamit sa pagtukoy ng posibleng criminal liability.
3: As far as the impeachment trial is concerned, para sa akin, yung COA auditors, yung dalawa, yun na yung clear and convincing evidence, no, to support conviction. At least on that ground, yung testimonya ni Acosta at ni
4: Ortonio.
3: Hapon, ni Ortonio, ang halaga nila para sa akin is that they provide a clear picture of criminal liability.
4: Pero
3: nung tatlo, no, si OVP, si VP, yung dalawang opisyales. So that is now a matter for the ombudsman to consider.
2: Tungkol naman mga katropa kay Colonel Raymond Lachica, sinabi po ni Yusinko na mahalaga ang kanyang testimonya kung pag-uusapan ng criminal aspect ng issue. Pero maaaring hindi na kailangan pa sa impeachment trial dahil ang pauna yung kailangan patunayan dito ay ang misuse ng confidential funds. Dagdag po niya maaaring maging pauna yung testigo pa si Lachica sa magiging kaso sa Ombudsman at Sandigan Bayan kung sakaling magsampa ng kakulang reklamo.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanguna ang 1st District ng Leyte sa may pinakamalaking nakuhang pondo mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa unang tatlong taon ng Administrasyong Marcos. Batay sa budget records na nakuha ng Philippine Center for Investigative Journalism, umabot sa 57 billion pesos ang infrastructure spending sa distrito mula 2023 hanggang 2025 ng kinakatawan ni House Speaker Martin Romualdez. Mas mataas ito sa 51 billion pesos na natanggap ng 1st District ng Davao City mula 2020 hanggang 2022 ng kinatawan naman ni Paolo Pulong Duterte sa mga huling taon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa 2026 budget na natili ring pinakamalaki ang alokasyon ng 1st District ng Leyte sa lahat ng legislative districts na nasa 6 billion pesos batay sa dokumentong ibinigay ng DPWH sa PCIJ. Ipinapakita umano ng mga pagbabago sa alokasyon ng posibilidad na may impluwensya ang political power sa distribusyon ng infrastructure funds bukod sa aktual na pangangailangan ng mga distrito.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang kanyang naunang pahayag na wala siyang alam sa magit 40 billion pesos na flood control projects na muna'y ipinatupad sa lalawigan niya mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Fernando, wala sa kanya ang kumpleto at eksaktong datos nang siya ay interviewin. At nakaramdam din umano siya ng pressure dahil sunod-sunod ang mga tanong. Iginit po ng gobernador na walang direktang control ang provincial government sa 41 billion pesos na project dahil ang mga ito ay pinunduhan, pinlano at pinatupad ng national government agencies kabilang po ang DPWH. Sinabi rin niya mga katropa na dapat na ipag-ugnayan ang DPWH sa provincial government bago magsagawa ng mga proyekto. Lalo na't matapos matuklasan ng mga ghost plant control projects dyan sa 1st District ng Bulacan. Samantala, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na isinusulong na kasama ang Asian Development Bank ang feasibility study para naman sa Manila Bay Coastal Defense Dike Project na sasakop sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Bataan.
1: XFM News Nationwide.
0: Muling pinagtibay ng mga miyembro ng Mayors for Good Governance o M4GG ang kanilang pangako na unahin ang kapakanan ng publiko, maging responsable sa paggamit ng pondo ng bayan at isulong ang transparency at accountability sa lokal na pamahalaan. Sa commitment ceremony, muling nangako ang mga alkalde na itataguyod ang rule of law, citizen participation at integridad sa pamahala. Ayon kay Baguio Mayor Benjamin Magalong, hindi madali ang pagsusulong ng good governance, lalo na dahil tila mas malakas ang mga umaabuso sa kapangyarihan kaysa sa mga gumagawa ng tama. Kabilang sa mga programa ng grupo ang Report Infra, kung saan maaaring i-report ng publiko ang mga hinihinalang ghost, overpriced at substandard infrastructure projects. Matatanda na itinatag noong Agosto 2023, binubuo ang M4GG ng mahigit 100 local chief executives mula sa iba't ibang partido at rehiyon na nagsusulong ng transparent, accountable at people-centered governance.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na ilang empleyado pala ng Department of National Defense ang nire-recruit umano ng China para maging magbahagi ng sensitibong impormasyon at gawing mga spy. Ayon kay Chodoro, tatlong empleyado umano ng DND ang umamin na nagbahagi sila ng impormasyon sa China matapos ma-recruit para sa mga sideline. Kabilang po dyan ang paggawa ng dokumento para sa isa umano o para sa isa umanong think tank. Gayunman, sinabi ni Chodoro na napigilan naman ang operasyon at walang sensitibong impormasyon ang nakuha. Nagbabala rin siya sa patuloy na i-monitor nga ang mga kagamitan ng mga empleyado para maiwasan din ang mga katulad na insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Umakit na sa 31 ang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, 19 ang sugatan at 3 ang nawawala dahil sa mga weather disturbance. Pinakamarami ang nasawi sa Benguet na umabot sa 15, kabilang ang 10 sa Baguio City, 2 sa La Trinidad at 3 sa Atok na pawang dahil sa landslide. 4 naman ang nasawi sa Rizal at 4 sa Batangas. May naitala ring mga nasawi sa Occidental Mindoro, La Union, Quezon City, Oriental Mindoro, Negros Occidental at Caloocan. Umabot naman sa 7.7 million na katao ang naapektuhan ng sama ng panahon, habang nasa 5.5 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 1.9 billion pesos naman sa agrikultura. Samantala, nasa 104 na lungsod at munisipalidad ang isinailalim sa state of calamity, habang umabot na sa 1.42 billion pesos ang tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektado ng komunidad.
2: Nasa full capacity o 300% ang emergency room na ng Ospital ng Maynila Medical Center. Sa nakalipas po na 2 araw dahil sa patuloy na pagdami ng mga pasyenteng na kailangan na agad ang atensyong medikal. Kabilang po dyan yung mga suspected at confirmed cases ng leptospirosis. Pinalalahanan, mga katropa ng ospital, ang mga nangailangan ng emergency care na humingi o magpasensya daw muna kayo habang tinitiyak na mabibigyan naman ang nararapat na atensyong medikal ang mga pasyente. Samantala, umabot na rin sa 17. Ito yung malungkot, ang namatay dahil po sa leptospirosis sa Maynila. Batay sa datos ng Manila Health Department at City Epidemiology and Surveillance Unit, nasa 356 na ang kabuang kaso ng leptospirosis matapos pong madagdagan ng 89 ang mga naitalang

0: pang mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad. Nakatuon ang UNA para sa kalusugan sa pagbibigay ng mas madaling access sa healthcare, protection laban sa mataas na gastusin sa pagpapagamot, malinaw na proseso ng serbisyo, at mas matibay na suporta para sa mga health worker. Para sa Kakay sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live po tayo napapainggan, katropa, sa Solid FM 104.7 Jensan, Solid FM 90.3 Bacolod, at sa Wow FM 94.1 Canlaon.
1: Balitang regional.
2: Diretso tayo dyan sa Bukidnon. May police captain at corporal ang nareklamo matapos po ba namang molestyahin umano ang dalawang intern sa loob mismo ng police station sa CDO. Katropa natin sa balita, Marico Dino ng XFM Bukidnon.
3: Narilive na sa pwesto at dinisarmahan ang isang police captain at isang police corporal matapos inireklamo sa aligasyong pangmomolestya sa dalawang babaeng criminology interns sa loob mismo ng Police Station 7 sa Bulua, Cagayan de Oro City. Nitong Martes, Agosto 25, taong kasalukuyan, sa programang Bullseye ng XFM ay nakapanayam si Police Major Joan Navarro, spokesperson ng Police Regional Office 10, at sinabi nitong nasa personnel and accounting section sa Cagayan de Oro City Police Station ang dalawang PNP personnel. Ayon kay Navarro, patuloy ngayon ang ginagawang imbestigasyon habang hinihintay ang comprehensive report galing sa COCPO. Iimbestigahan din ang anyay inuman na nangyari sa loob ng police station bago nangyari ang insidente. Sa pamamagitan ng Women and Children Protection Desk ay nakipag-koordina na sila sa complainants kung magsasampa ba sila ng criminal case laban sa dalawang police. Dahil sa naturang pangyayari at habang gumugulo ang imbestigasyon, nag-apilang paralan ng full withdrawal sa kanilang mga student interns sa lahat ng police stations. Katropa, upang maiwasan ang stress na pwedeng humantong sa depresyon, uminom ng Zandon Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon, para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News.
4: Mga banta sa paaralan, sumiklab sa Cebu. 14 anyos na dalagita na tukoy sa shooting threat. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Magkakahiwalay na insidente ng shooting threat at bomb joke ang hinarap ng mga otoridad sa Cebu nitong mga nakalipas na araw na nagresulta sa suspensyon ng klase at pinaigting na seguridad sa ilang paaralan. Na sa San Remedio, isang 14-anyos na dalagita na tukoy na pulisya na umano'y nasa likod ng shooting threat laban sa San Miguel National High School sa Barangay San Miguel. Nag-post umano ito noong Agosto 21 sa isang poster Facebook account ng mga larawan ng baril at patalim. Kalakip ang pagbabanta laban sa mga individual sa paaralan. Isinailalim naman ang minor de edad sa pangangalaga ng MSWDO para sa counseling at iba pang intervention katuwang ang kanyang mga magulang. Samantala, sa Cebu City, sinuspindi ng isang pribadong paaralan sa Barangay Kasambagan ang klase matapos makatanggap ng umano'y shooting threat alas 12:20 ng tanghali kahapon. Sinasabing ipinadala sa email ang pagbabanta sa isang pribadong university sa lungsod. Sa Argao naman, isang 20-anyos na estudyante ng CTU Argao Campus ang hinuli matapos umano'ng magbiro tungkol sa bomba habang ininspeksyon ang kanyang baga. Dinala ang estudyante sa Argao Police Station na para sa kaakulang disposisyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Ito naman, katropa, higit 200,000 piso. Halaga po ito ng ilegal na droga na samsam. Dating barangay Tanod, arestado sa hot pursuit operation sa Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie De Kiwang, XFM, Tugigaraw.
6: Aabot sa 238,000 pesos ang tinatayang halaga ng 35 gramo ng hininalang shabu na nasamsam ng mga otoridad sa isang anti-illegal drug operation.

0: sa bayan ng Bugi, Cagayan. Na-aresto sa isinagawang hot pursuit operation si alias George, 40 anyos, dating barangay Tanod at kasalukuyang walang trabaho matapos umunong tumakas sakay ng motorsiklo kasunod ng bypass operation sa barangay Pataw ng nasabing bayan. Ayon sa ulat, pinangunahan ng PIU-PDEU sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Noriel Yu Lakangan, katuwang Bugay Police Station, 203rd RMFB at Santa Teresita Police Station ang operasyon sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa operasyon, unang nakumpiska ang isang sachet ng hininalang shabu na may bigat na humigit kumulang 5 gramo na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Nang makatakbo ang suspect sakay ng itim na motorsiklo, agad namang nagsagawa ng hot pursuit ang mga operatiba na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto sa barangay Simpatuyo, Santa Teresita, Cagayan. Sa pagpapatuloy ng operasyon, nasamsam din ang tatlong sachet ng hininalang shabu na may kabuang bigat na humigit kumulang 30 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 204,000 pesos. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ang mark money at budal money, isang maliit na bag, identification card ng suspek, lighter at maging ang motorsiklo na ginamit sa illegal na transaksyon. Kaugnay nito, agad na minarkahan at sinagawa ang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya sa lugar ng pagkakaaresto sa presensya ng suspek at mga saksi mula sa barangay at media. Dinala naman ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Bugay Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspek kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Banggaan ang motor at oil tanker sa Puerto Princesa, tatlo ang nasawi. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Ang isang motor sa oil tanker truck na nagresulta ng pagkamatay ng lahat ng sakay ng motor. Nangyari ang banggaan kahapon pasado alas 2 ng madaling araw sa Tinigiban National Highway, Puerto Princesa City. Tatlo ang sakay ng scooter na kinilalang sina Princess Lara Padon, Carl Ace Abajo at Dominic Ladica. Mga nag-iilad 19 hanggang 20 taong gulang na pawang mga estudyante. Lumabas sa investigasyon na nasa tamang linya ang tanker truck habang ang motor ay lumabas sa kanilang linya. Dahilan para ito'y sumalpok sa kasalubong na truck. Dead on the spot ang tatlo habang ang driver ng truck ay nasa PFPS2 at nakatakdang kasuhan ng reckless imprudence resulting to multiple homicide. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malaman.

0: Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong Wednesday.
1: Katropang body, ayon sa PAGASA, walang minomonitor na bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
0: Kayo naman, mga katropa, inaasahan po na patitindihin ng bagyong Obet na nasa labas na ng bansa itong monitoring domain ng PAGASA, yung habagat pa rin.
1: Dahil dito, inaasahan ang pagbugso ng malalakas na ulan sa Zambales habang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan ang mararanasan naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
0: Sumigat po araw this morning 5:44 ng umaga at inaasahan lulubog mamaya alas 6:12 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Showbiz, showbiz news.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng aktres na si Ara Mina na nalink lamang siya kay boxing legend Manny Pacquiao. Sa interview, nilinaw ni Ara na hindi nagkaroon ng romantic relationship sa kanilang dalawa at taliwas sa naging mga usap-usapan noon. Aniya umamin si Manny na nagkagusto siya sa aktres pero hindi naman daw ito umabot sa legal stage. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balita International, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold. Binigyan din ni Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi ang kahalagahan po ng International Criminal Court o ICC sa mapayapang paglutas na mga alitan at pagpapanatili po ng World Legal Order. Sa kanyang video message, katropa, sa pulong ng Asian at African officials dyan sa Tokyo, sinabi po ni Motegi na aktibong nakikibahagi ang Japan sa pagpapalakas ng international judicial institutions. Hindi naman direktang binanggit ni Motegi ang sanctions na ipinataw po ng administrasyon ni US President Donald Trump laban kay ICC President Tomoko Akane ng Japan. Ayon sa ministro, mahalagang ipagtanggol ng international community ang isang malaya at bukas na international order na nakabatay sa rule of law.
2: Balitang Sports.
1: Mga katropa, sa ating Balitang Sports ay atid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsulo, mag-Premium D3 proteksyon sa buong katawan. Pangungunahan ni Ruben Gonzalez ang Philippine National Team sa Pickleball World Cup na gaganapin sa Danang, Vietnam mula August 30 hanggang September 6. Ayon kay Gonzalez, malaking karangalan ang unang pagkakataon niyang katawanin ang Pilipinas sa Pickleball matapos maging bahagi ng National Tennis Team mula 2010. May kabuuan 38 na Pilipinong atleta ang sasabak sa iba't ibang divisions ng torneo kabilang ang Open, Under 18, Under 14 Kids at Seniors. Umaasa ang Philippine Pickleball Federation na makakapagtala ang podium finish ang bansa sa kompetisyong lalahukan na may higit 4,000 na atleta.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang Yes 12 Incorporated at inyo pong XFM 99.5 Mega Manila ay makikisa sa Makati Job Fair. Katropa natin sa balita, Rica Drada na XFM Mega Manila.
4: Mga katropa, makikisa ang Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila sa Makati Peso Job Fair bukas, August 27, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City. Magbibigay din ng libreng kape ang Yes to Health Incorporated para sa mga job seekers na dadalo sa aktibidad. Katuwang ang XFM 99.5 Mega Manila. Sa araw ng job fair, pinapayuhan ang mga job seekers na magdala ng kopya ng kanilang updated resume at itim na ballpen. Mag-register din online, mag-upload ng updated resume at magdala ng kopya nito. Kaysa ang aming himpilan at buong pamunuan ng Yes to Health sa panalangin mabigyan kayo ng bagong trabaho, mga katropa. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa, Rica Drada, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon po XFM News Nationwide ngayong Wednesday. August 26, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nation.

0: balita ug impormasyon. Di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM na tropa mo.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpalang araw mga katropa at mga ka-wellness sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng isang oras sa talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Ito po ang The Secret of Health. Handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. At syempre, sa pangalan ng ating pong partner sa palatuntunan ito, Doc Misael Hines at ng ating CEO, Dr. Remilito Uy. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. At kasama rin natin ang isa sa ating expert on air, walang iba kundi si Doc Ron Paler. Magandang araw, partner.
1: Isang magandang araw muli, mga ka-wellness at mga taga-subaybay po sa ating programang The Secrets of Health. Of course, panibagong araw, panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw ng Miyerkules. At ito ay may connection sa ating pong brain health at kung paano maiwasan at ano itong pinanggagalingan at ano yung mga factor, health factors. Bakit nagkakaroon ng cognitive decline at nauuwi sa dementia at Alzheimer's disease? Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating program.
0: Tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, no? At ganun din na tayo napapanood sa ating Facebook live streaming sa Yes to Health Inc. Page. At kung kayo po'y nakatutok na sa ating live stream, naku, swerte ho natin dahil may handog na regalo ang Yes to Health sa pamamagitan po na ating Healthy Katropa Giveaway. Sa mga ka-wellness po natin na nakasubaybay sa radio at maging sa Facebook, tandaan po ninyo yung kailangan natin pong gawin, ano? Pakishare lang ho ng ating live streaming sa Facebook. Lagyan ng hashtag The Secret of Health. At pagkatapos, mag-comment ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto sa Yes to Health. At ganoon din po sa mga nasa radyo nakikinig at hindi sa online. Gawin nyo lang ho, mag-share ho kayo ng ating pong mga experiences sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health. Mamaya po, i-announce natin ang pangalan ng mga maswerteng mariregaluhan sa ating pong parigalo. Ito ho'y napakasarap na kape. Santon Gold Coffee Mix. Gift packs. At welcome na welcome po syempre ang inyong mga tanong sa ating palatuntunan. Magpadala po ng mensahe sa ating pong official hotline number sa programang ito. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, ilagay ho ang pangalan at ang inyong location kung saan po kayo ngayon nakikinig. At sa mga nais na masubukan ng ating mga produkto, pwede na ho itong mabili sa ating mga partner drugstores. Gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy. Ganon din sa St. Joseph Drugstore, Generica Drug, Southstar Drug. At ganon din sa mga local pharmacy, sa mga butika ho sa inyong mga lugar. Ay ipagtanong ho ang produktong tatak Yes to Health. Mabibili rin po ang Yes to Health products sa lahat po ng ating pong Yes to Health Clinic. And of course, yung pinaka-latest natin ngayon, meron tayo sa Fisher Mall Supermarket ng ating healthy coffee, yung Santon Gold Coffee Mix at maging sa Mercury Drug Grocery Section. Pwede rin po umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, kapag ka sa Yes to Health po kayo, Yes to Health Clinics po kayo bibili ng ating produkto, meron po tayong special discounts and special prices, lalong-lalo na po sa atin pong mga ka-wellness, mga kababayan po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, pagka pupunta na po kayo sa Yes to Health Clinics, meron po tayong libreng konsultasyon. Serbisyo publiko po yan ng Yes to Health, Yes to Health Incorporated po sa inyo, at pwede po ninyong dalhin ang inyo pong mga ano, mga lab test, inyong mga CT scans, and also dalhin din po ninyo inyong mga ultrasounds kapag gusto po ninyong magpakonsulta sa atin pong mga naturopathic consultant sa ating mga clinic. And of course, kasama po dyan ang atin pong mga unique services na pwede pong nating i-modify para po specifically doon sa inyong mga karamdaman, para para po kayo matulungan at mas mabilis na gumaling po sa inyong karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, and also ang hilugtok po ni Doc Wendell.
0: Ayan, so ibig sabihin kompleto tayo.
1: Yes.
0: Sa Yes to Health ng iba't ibang mga modalities po na yan.
1: Uh-huh.
0: O kaya kung interested ho kayo mga ka-wellness sa atin pong services and also sa discount, sa consultation sa ating mga naturopathic consultant, sadya inyo na ho ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga po pala si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Kala ko surice lang, pero duda ako kasi ang right side lang affected. Nag-take ako ng Vision X Plus capsule. Masaya ako kasi pabilis ang effect. Ngayon okay na. Salamat Vision X Plus, effective talaga.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. At maganda yung pag-uusapan natin ngayon kasi ito yung napapanahon na paksa mga ka-wellness, ano? Alam nyo ba yung Alzheimer's disease? Yan, ang Alzheimer's disease ay isang kondisyon na medyo dumarami ang bilang dito sa ating masa at sa buong mundo. Kapag may nakakalimot sa pangalan ng isang tao o nawawala ang isang gamit o paulit-ulit na nagtatanong, ano, normal lang ba ito dahil sa pagtanda o maaaring may mas malalim po ito na dahilan? Alam nyo ba na ang Alzheimer's disease ay hindi simpleng o ordinaryong pagkalimot lang? Isa itong progressive brain disorder na unti-unting nakaka-apekto po sa ating memory, thinking, kasama na rin po ang behavior at yung kakayahan po ng isang tao na gawin ang mga pang-araw-araw na gawain na dati naman ay kaya niyang gawin ng maayos. At higit sa lahat, hindi lang ang taong may Alzheimer's ang naapektuhan. Kasama na rin po dito ang buong pamilya at mga taong nag-aalaga sa kanya. Siyempre, hindi naman nila iyon papabayaan. Pero narito ang ilang mga mahalagang tanong. May magagawa ba tayo para mapangalagaan ang ating utak habang tayo ay tumatanda? Maaari bang makatulong ang tamang pagkain? Ganon din yung regular exercise, yung sapat na pagtulog, yung mental stimulation. Yan, daming gumagawa niya, no? Pati healthy lifestyle sa pagpapanatili po ng brain health, ano? At sa episode na ito ay pag-uusapan po natin ang iba't ibang punto, ano? Ano nga ba ang Alzheimer's disease? Paano to magsisimula? At ano ang mga early warning sign na dapat po nating bantayan? At ano ang mga risk factor na maaaring makaapekto sa ating utak? Pag tayo po ay magkakaproblema dito. Yan, tatalakayin din po natin ang mga kahalagahan ng nutritional and physical activity, quality sleep, stress management at iba pa. Kaya kung ikaw ay magulang, may lolo, may lola, o kapamilya o kahit sino man sa inyong pamilya ang nais nating maging healthy ang ating utak habang tumatanda, ang episode po na ito ay para sa iyo.
1: Mga ka-wellness, merong biro pa nga si ano no, si Dr. Daniel Amen. The only part of your body where size does matter is your brain. Kasi lalong-lalo na sa mga lalaki ano, kasi iniisip na lalaki yung kabilang ulo, ang size does matter, pero ang tanging ano, ang tanging parte daw. Yan ang palaging ano, palaging humor ni Dr. Amen sa kanyang ano, sa kanyang lecture na the only part of your body where size does matter is your brain. At ito ang kanyang nakita sa kanyang mga research na kapag ka ang ating body weight at saka ang ating waistline ay humahaba at lumalaki, especially kapag ka ang isang tao ay obese, this actually ang physical size ng ating brain at saka ang function nito ay lumiliit, which is nung makita niyan alarming para sa lahat ng mga tao kapag ka, meron kasing mga sinasabi na ano eh, the new sexy is chubby. And meron kasing ganun. Well, may mga tao na ano, maganda tingnan sila kapag ka-chubby, pero health-wise and function sa ating brain, we need to consider na ang pagiging chubby at pagiging pagkakaroon ng obesity ay hindi po maganda sa ating overall health at sa ating pong brain health, mga ka-wellness.
0: Ayan. Sa Pilipinas, mga ka-wellness, statistics, nakita na merong natala nung 2024 na 976 deaths due to Alzheimer's and complications. No? Ang demensya at Alzheimer's ay dumarami sa Pilipinas. Nasa around 1 million older Pilipinos ang nabubuhay na may demensya, at ang Alzheimer's disease ang bumubuo sa 85% ng total cases ng lahat ng demensya cases sa ating bansa. At yung kanilang future projection ay medyo alarming kasi sabi nila sa Pilipinas, yung nagkakaroon ng demensya at Alzheimer, expected na yan nalalaki sa 1.5 million by 2030. At nearly 2 million by 2040 and 2.5 million by 2050. Yun yung kanilang initial projection sa nakikita nilang population growth ng problemang ito. No?
1: Sobrang dami.
0: Oo. At ang cost and impact nito sa ating pong financial capacity, just imagine in every patient annually, nasa 196,000 pesos ang possible and average na ginagastos kapag meron kang inaalagang isang dementia patient or patient with Alzheimer. Dr. Ron, ano ba itong Alzheimer's disease para maintindihan natin mga ka-wellness? At bakit dapat aware tayo dito, lalo na yung may mga pamilyang nasa stage ng elderly?
1: Well, ang Alzheimer's disease, mga ka-wellness, it is a progressive brain disorder. Ito ay hindi biglaan, unti-unti ito, at slowly nag-sumisira sa memory, kaya kalimitan kapag ka nag-uumpisa nang magiging makakalimutin tayo kung minsan pabata ng babata, trentahin pa lang, makakalimutin
0: yung,
1: na.
0: Yung ang bumabata, hindi yung biological age,
1: yes,
0: kundi yung brain.
1: Brain.
0: Parang bumabalik sa pagiging bata.
1: Pagiging bata. Oh. And also, maaapektuhan dito yung thinking skills and also yung mga simpleng mga bagay, yung iba makikita mo kahit ultimo na magtali ng kanilang sapatos ay hindi na nila kaya gawin. Yes, hindi na kayang gawin. And most common cause ng dementia is ang most common cause nitong Alzheimer's disease ay ang dementia, up to 60-80% of cases. Ang nangyayari is ang causes nito is abnormal proteins katulad ng amyloid at saka tau build up sa ating brain, amyloid plaques at tangles sa ating brain, also cell damage at nag-accumulate yung mga tau and amyloid sa ating brain, and also makikita doon kapag ganun ang nangyari, nagkakaroon ng pagliit or shrinkage ng ating mga utak, especially doon nagsisimula sa hippocampus part ng ating utak.
0: Kasi literal na lumiliit yung ating brain, mga ka-wellness, ano? Ano ba mga signs and symptoms na posibleng makita kung meron ng early development ng Alzheimer? Kasi mahalagang alam nila yung mga palatandaan, para minsan kasi hanggat hindi mo nakikita talaga, hindi mo ipapa-check up yung pasyente mo.
1: Yes. Ito yung mga makikita natin na obvious na makikita. Number one, memory loss. Yung mahirapan ka nang makarecall ng pangalan ng tao, yung mga event na nangyayari, yung mga bagong information, ang bilis lang. Kakabasa mo pa lang, hindi na agad ma-recall. Also, cognitive issues katulad ng nahihirapang mag-concentrate sa isang bagay. Also, hindi mo na alam kung ano gagawin mo sa iyong pera, sa paggasta ng pera, solving basic problems. Yung iba is nadidepress kasi maliit na bagay, maliit na problema.
0: Parang hindi nila mas maisip ang solusyon.
1: Hindi nila mahanapan ng solusyon. And also, ito ang pinaka-worst, kapag kayong mga simpleng mga bagay na araw-araw naman ginagawa is nahihirapan ka nang gawin ng tama. Kaya merong si Dr. Daniel Amin, isa sa sikat na bestseller ng with regards sa cognitive function and brain function. Actually, tatlong beses siya nanalo sa New York Times until 2003 na best-selling books niya about cognitive. Meron siya tinatawag na Bright Minds Approach. Itong 11 ito na specific. Ang kasi Bright Minds, these are yung tinatawag
0: abbreviation.
1: At pagkapag ito ang makikita ninyo sa isang tao, is kailangan itong mga bagay na ito is ma-address as soon as possible. May mga bagay na hindi mo ma-address. Say for example, doon sa genetics, hindi mo yun maano. Pero mostly dito sa approach ni Dr. Amin, is pwede po nating ma-prevent as soon as possible. At pwede nating gawin ngayon mismo.
0: Pero bago may banggitin, paalala lang, ang Alzheimer, hindi ito sakit ng matatanda lang. So, may mga cases na kahit bata pa, nagkakaroon na ng Alzheimer's. Kasi nga, especially dun sa mga tao na may mga special cases, na may nakita nga ako na mga kwento na bata pa, nasa 30s pa lang, nagkaroon na ng Alzheimer's.
1: Alzheimer's disease.
0: So, na iniisip natin na sa matatanda lang tumatama.
1: Well, actually, hindi ito doon sa matatanda. As you mentioned, hindi lang sa mga nasa mga matatanda. Ito talaga yung nagsisimula doon sa kabataan pa natin, kung paano natin inaalagaan yung ating brain health. So, dito tayo sa Bright Minds Approach. Number one is blood flow. So, ibig sabihin, kapag ang blood flow is naapektuhan, anong bang nakaka-apekto sa blood flow sa ating brain? Kapag ang isang tao is hypertensive.
0: Yeah, yun yung number one.
1: Kapag ka-hypertensive kayo, it affects your brain, it affects unti-unti kapag hindi maganda yung blood flow and oxygen. Of course, namamatay yung mga
0: brain cells
1: ng ating brain. Also, itong retirement and aging, iniisip ng iba na kapag tumatanda, kailangan mo nang magpahinga.
0: Ganun yung sa Pilipinas, ganun.
1: Yes.
0: Na pag retired ka na, ang gagawin mo, relax-relax na lang.
1: Hayahay na lang. Actually, kapag ganun po ang iniisip natin, and also, so especially when you put yourself at ease and the brain is not doing yung tinatawag natin na hindi naman yung stress, ibig sabihin yung problem solving, mas lalong tumatanda ang ating utak.
0: Kaya nga marami nagsasabi daw after retirement, client, mm-hmm, naglabasan yung mga sakit nila.
1: Yes.
0: O maraming gano'n na dati kasi pumapasok sila in enemies of transportation. Siyempre, mm-hmm, gagalaw ka. Mm-hmm. Tapos yung brain mo, talagang lagi mo nagagamit. Mm-hmm. Pero nung mag-retiro na, wala na.
1: Wala na.
0: Wala nang mga gano'ng rutino.
1: Ganon kasi, parang muscle din kasi yung utak natin. Yes, na kapag hindi nagagamit, is nawawala siya, nawawala siya ng lakas.
0: Yeah.
1: Also, inflammation, including oral health and gum disease. Kaya kapag ka may mga sira sa ngipin, let's say may pyorrhea kayo, may mga bulok na ngipin, kailangan ninyong ipaano niya kasi.
0: Ipa-address talaga.
1: Ipa-address talaga. Kailangan malinis, kaya dental cleaning, and also pagsisipilyo araw-araw. Kasi yung mga ano, yung mga infection, especially pag nagkakaroon ng nana doon sa ating mga gum, sa ating mga ngipin, kapag ka may bulok na ngipin, ang nana, kapag ka nalunok natin yun, that is inflammatory sa ating bloodstream, naapektuhan yung ating brain. Yung genetics, itong genetics, ito, medyo mahirap i-address. Kapag ka merong genetic problem, which is very rare naman ang nagkakaroon ng genetic problem. Head trauma, ito, kalimitan sa mga contact sports, lalong-lalo na yung football. Dito sa atin sa Pilipinas,
0: boxing.
1: Boxing, takraw, also basketball, anything that could injure, soccer could injure our brain. That is why may libro na inilabas si Dr. Amen with regards doon sa mga football player na marami sa kanila nagkakaroon ng ganitong problema is either Alzheimer's, dementia, o di ka Parkinson's disease.
0: Parang naging problema ni Navarrete yan, Muhammad Ali.
1: Muhammad Ali. Kaya mapapansin mo si Manny din. Ngayon, nagiging cross-eyed na si Manny.
0: Sana nga, hindi magkaroon ng ganun.
1: And kalimitan ang nangyayari doon. Yung kay Ricky Hatton, yung pagkakaroon dyan ng depression.
0: Isa pa rin yun.
1: So isa yun na mga factor. Toxins. Ano yung mga toxins na yun? Itong alcohol, drugs, environmental pollutants. Nakalimutan ko yung lagay dito. Isa din yung caffeine. Sabi ni Dr. Amin. Kasi pag nag-iinom tayo ng caffeine, nagkakaroon ng constriction ng blood, ng ating blood vessels at humihina yung blood flow sa ating brain.
0: Siguro hindi lang caffeine, lahat siguro ng mga stimulants.
1: Yes, isa dyan din yung asukal. Yung asukal. Mental health, yung mga kailangan yung kapag ka ang isang tao is you experience anxiety and depression, kailangan mong mag-undergo ng CBT, yung tinatawag na cognitive behavioral therapy. Pwede po ninyo magawa yun. Alam niyo ang pinakamagandang CBT na nakita nila is to study and read the Bible. So isa yan na
0: kaya nga daw kaya daw yung mga Christian who believes yung may faith.
1: Yes, merong pananampalataya.
0: Kasi yung faith dun sa higher power, sinasabi, pag namatayan sila, iyak sila, pero hindi yun yung
1: tipong... Hindi ganun yung pressure, yung stress.
0: Halos gusto mo lang sumama.
1: Yes.
0: Tapos yung impact nun sa'yo. Kasi nga, meron kang belief and hope and faith. Tama yung ganyang research. Kasi yung mga walang hope, talagang wala na. Kinakain na sila ng anxiety and depression.
1: So, and that is why cognitive behavioral therapy, reading your Bible does really help with regards your cognitive function. Immune system, kapag meron tayong problems, especially yung infections, and we have discussed yung tinatawag natin na antibiotic resistance. So, yan din ang nagiging contributing factor. Neurohormones, of course, yung ating thyroid function, kapag meron kang thyroid problem, and this is doon na papasok yung mineral, yung mga trace minerals na kung saan para mag-function yung ating thyroid. Also, estrogen and testosterone balance sa ating katawan. At ito sa number 10, isa sa pinaka-obvious is diabetes. Diabetes and obesity.
0: Pinagsama na nila yung diabetes and obesity. Mm-hmm. Kasi most commonly, pag obese ang tao, ang laki ng chance to develop diabetes. Kasi nga yung obesity is one of the primary factors sa development ng metabolic disorder.
1: Yes, metabolic disorder. And kaya merong kasabihan, the longer your waistline, the shorter your lifeline.
0: Hindi ko makalimutan yun.
1: At nakaganon din yan sa ating brain. Kaya sinasabi kanina na kapag lumalaki yung bewang natin, lumalaki yung katawan natin, ganon din ang impact ng pagliit doon sa ating brain. And...
0: Ayan.
1: isa din ito, itong tinatawag natin na sleep, kalamitan na ano na kumbaga na parang nawawalang halaga sa marami, especially sa mga younger generations, yung tamang pagtulog. Mm-hmm. And this affects your mental functions. At huwag po nating hayaan yan habang bata pa tayo, kasi saka na yan lalabas kapag kapatanda ka na, kapag ka hindi mo naalagaan ngayong bata.
0: Kaya pansin mo ngayon, yung mga bata, iba yung behavior nila.
1: Yes.
0: Kaya nga, masakit mang sabihin, ang sabi ng napakarami eksperto, yung tinatawag na brain rot.
1: Yes.
0: O, sa this generation, kasi nga, una, bukod sa social media, ang pinaka number one kulang, rest and sleep.
1: Rest and sleep. Nagiging brain rot, nagkakaroon pa at yung tawag nila sa ano, yung slang sa ano, sa mga English is couch potato.
0: Kasi nga ano, parang
1: di na maalis.
0: Iba na yung thinking nila eh.
1: Uh-huh.
0: Oo, napaka emotional. Meron talagang malaking epekto ito sa kanila. So yun yung mga ano, tinatawag nating bright mind approach ni Dr. Sino nga itong doktor na ito?
1: Daniel Amen.
0: Yeah, Dr. Amen. Anyway, pagpapatuloy po natin ito mga ka-wellness sa ating talakayan. At pero bago tayo mag-break, ano? Narito muli ang mechanics ng ating healthy kapamilya o healthy katropa giveaway. Yan. Okay din yun. Kapamilya din. I-share lang po sa ating Facebook live stream ang The Secret of Health at i-comment po ang magagandang karanasan ho sa ating paggamit ng produkto ng Yes to Health. Huwag din kalimutang gamitin ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po ay i-announce sa atin ang best comments na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gipa. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang programang
5: The Secret of Health.
6: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa pinatablay.
8: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan kanina tungkol pa rin sa Alzheimer's disease. Ano bang mga latest studies na magbibigay ng pag-asa, Dok Ron, para mapigilan itong dumaraming cases ng Alzheimer's?
1: Ito yung mga key factors na tinuro ni, ano, ni Dr. Daniel Amen with regards sa brain health strategies. Mm-hmm. Number one na kanyang ibinibigay is yung mga pagkain para sa brain. Mm-hmm. Especially yung mga dark color ng mga pagkain. Isa sa pinakamataas na ano, ng tinatawag natin antioxidant. Mm-hmm. Yung mga nire-recommend, at isa dyan yung blueberry. Mm-hmm. Kasi merong studies na yung ano, yung pagkain ng blueberry is tumatagos doon sa blood-brain barrier. At dito sa atin, pwede naman makabili ng blueberry kung doon kayo sa local.
0: Proseno, no?
1: Yes.
0: Yung duhat ba? Ano yan?
1: Kung ang sinasabi, ang principle kasi, the darker the color better of the food, yan ay tumatagos talaga sa blood-brain barrier.
0: Kung bagay yung pinakamataas yung antioxidant
1: level.
0: Kaya kung wala tayong blueberry sa Pilipinas, marami din tayong mga ano dito.
1: Meron tayong blackberries, meron tayong duhat. May nakita ako minsan yung bunga ng ano, alugbati.
0: Ayun, pwede yun. Isang bundok naman, ang kinakain namin noon na wild, yung tungaw-tungaw na tinatawag.
1: Masarap din yung
0: pag
1: tungaw.
0: Pag kinain mo, yung dila mo.
1: Talagang itim na itim yung tungaw sa tungaw. And also yung ano, sa herbs naman, yung curcumin. Curcumin. So makukuha po niyan ninyo sa ano, sa turmeric.
0: Kaya doon sa Santon Plus Gold, meron tayong nakalagay doon na mangustin, which is very high ang kanyang concentrated phytochemical. Mm-hmm. So
1: kaya pagka with regards doon sa mga pagkain, hanapin nyo yung pinaka mas dark yung ano, dark yung kulay.
0: Huwag lang food color, ha?
1: Iba yung food iba color. Iba yung
0: natural food color. Pigment ang
1: natural pinag-usapan. Exercise regularly. As much as possible. Kaya nga, merong paborito akong motivational speaker. Sabi ni Jim Rohn, bakit hindi mo gawin ng 10 push-up kada araw? Kada araw, 10 push-up, hindi naman mabigat yun. So, walking, yung ano, ginagawa ni Doc Algie palagi, kami, kami, ako hindi na nakaka-walking, doon na lang sa bahay, hit exercise na lang ako, 30 minutes indoor. So, exercise regularly, 30 minutes, 15 to 30 minutes every day. Hindi mo kailangang magbuhat ng mabigat, hindi mo kailangan na magtakbo, kailangan mo lang maglakad. Walking just 30 minutes every day would be a very great help to ano, to increase blood flow sa ating katawan.
0: At alam mo ba, Doc Ron, yung exercise, may clinical studies yan, may study yan. Kapag nag-exercise tayo, ang ating muscle ay naglalabas ng isang hormone like ito ay protein ano, na tinatawag ng myokine. Kaya nga may tinatawag na exercise myokine revolution. Na, nakita ng mga scientists, pag nilalabas yung myokines, ito yung ginagamit, especially yung irisin. Okay? Nagko-cross yun sa blood-brain barrier, then pina-flush out nun yung mga toxins. Yung mga amyloid plaque na binabanggit mo kanina. That causes the development of Alzheimer's disease. So, kaya exercise is very good for senior citizens.
1: Hindi lang senior citizens. Huwag na kayong mag-antay na mag-senior citizen.
0: Sabagay, tama yung sinabi mo kanina na ang Alzheimer hindi yan nagde-develop instantly.
1: Yes.
0: It develops gradually from early age.
1: Early age. Kaya dun sa mga simptomas na nabanggit natin, i-trace ninyo yon. Kapag ganun, may problema na, kailangan na ano i-address as soon as possible. Of course, yung sleep. Kasi yung pagtulog natin, 7 to 8 hours sleep does drain amyloid plaques sa ating ano sa ating brain, amyloid waste. Kaya kasi by the time we do the thinking, we do problem solving, nakakaroon ng waste, yun yung amyloid plaque. Kapag hindi ka nakatulog from alas 9 hanggang alas 4, alas 5 ng umaga, hindi na didrain yun. Kaya mapapansin mo, pagkagising sa umaga, irritable.
0: Parang ano ka, parang hindi maganda rin ang pakiramdam.
1: Hindi maganda ang mood. So, prioritize sleep, also manage stress, and of course, ito huwag kalimutan, engage in new learning. Put your hands always to learn something new. Huwag kayong manatili doon sa isang bagay na yun lang ang alam nyo. Yun, learning nyo. Kaya kung gusto na natin maging bata yung utak natin, is kailangan matuto tayo ng bago araw-araw, matuto ng bagong ano.
0: Sabi ng isang skills. Sabi ng isang kaibigan ko na isa ring doctor, specialist sa brain health. Sabi niya, ang the best daw ng mga ano gawin, especially mga senior citizen, maging challenging yung kanilang pastime.
1: Yes.
0: For example, naglalaro sila ng Sudoku.
1: Sudoku.
0: Sudoku ba yun?
1: Sudoku, yes.
0: Hindi Sadako. Sudoku.
1: Sa ano yata yun? Sa anime.
0: Yung multo yun, no? Sudoku. Yung mga matcha-challenge yung brain nila.
1: Brain.
0: Mga board games or anything.
1: Puzzles.
0: Puzzles, yan. Yun daw kasi ay pag ginagamit yung brain sa mga challenging task, ay hindi daw yun na nagdi-deteriorate ng tuloy-tuloy.
1: Kaya wag kayong ano, wag yung hayaan na palagi lang kayong nakaupo and at the same time parehong bagay lang ginagawa ninyo. Explore more and learn more.
0: Yeah.
1: At isa din dyan yung pagbabasa ng libro. At isa sa pinakamaganda na problem solving, basa kayo ng Biblia. Yan. Aprobado ko yan. Araw-araw basa ka ng Biblia kasi doon
0: saka mag-memory verse kayo. Kabisahin mo.
1: Kabisahin. Yeah. And also take targeted supplements at pinaka-ano dyan is yung supplement ng omega-3 fatty acids and vitamin D3. With regards sa omega-3 fatty acids, makukuha ninyo yan sa kung sa fish doon, sa salmon, wild-caught salmon, at doon sa isa sa pinakamagandang source is yung ano, yung flaxseed oil or flax seeds. At saka also yung ano yung chia seeds.
0: Lagi nilang sinasabi sardines. Pero sabi naman ng mga taga-Taal, kamag-anak din ang sardines yung tawilis. Totoo naman yun. Kamag-anak ng sardines yung ano, tawilis. Ayan. Okay. So marami pa sana tayong dagdag pero itutuloy natin mamaya yan ano. Sa ating pong palatuntunan ito. Maraming salamat po sa napaka-informative na paksa. At sana ay nakapag-inspire tayo sa ating mga ka-wellness para naman ma-prevent yung pag-deteriorate ng mental health ng ating pong mga elderly. At hindi lang elderly, sabi nga natin kanina, kahit na medyo bata-bata pa.
1: Nagsisimula sa kabataan talaga.
0: Yan. Sa ating pong pagbabalik, mamaya sasagutin natin ang inyong mga pinadalang mensahe sa ating hotline. At pag-usapan po natin ang ilang mga benepisyo rin ng Santon Plus Gold at ibang product ng Yes to Health pagdating sa kalusugan ng ating brain. Text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kaya tutok lang, nagbabalik pa po o magbabalik pa ang programang
5: The Secret of Health.
7: Premium D3, ang bago.
9: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
7: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
10: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
11: Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at kumuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kabilis ang natika. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santon Vitamin C. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel.
14: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
15: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
16: Vision X Plus Herbal Capsule.
15: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
16: Vision X Plus Herbal Capsule.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old, kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan, at nagpapatunay na gumamit ng Santon Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hagresser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan, lalo na po sa mga kasukasuan, napakaganda po gamitin.
19: So sir, matagal na rin po ba kayong user ito sir, itong Santon Herbal Oil?
18: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga, napatunay nayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Santon Herbal Oil.
19: Anong masasabi niyo sir sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
18: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Santon Herbal Oil at napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Santon Herbal Oil.
17: Santon Plus Herbal Oil.
20: Clear Skin Beauty

0: Okay, balik po tayo mga katropa sa ating programa. Ang programang The Secret of Health. At sa mga nais pong magtanong sa ating palatuntunan, mag-text lang po kayo sa ating hotline number 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan pong lugar kayo located o nakikinig sa mga oras pong ito.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawang natin para maging malusog at makaiwas anumang uri ng karamdaman.
0: At syempre, ang Santone Plus Gold na paboritong paborito natin yan, Doc Ron, ay isang herbal supplement na may pinagsama-sama hong extract ng mangosteen, ng moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po ito, kaya walang harmful side effects sa ating katawan. Kaya naman po sa mga hindi pa nakatry ng Santone Plus Gold, pwede ho kayong magsadya sa pinakamalapit na butika o drugstores na malapit ho sa inyo. At available po yan sa Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy or TGP, Southside Drug, maging sa Yes to Health Wellness Clinic, sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. At kung may online shopping application na Shopee, hanapin lang po ang ating Yes to Health 2011. Ayan, para maka-order po kayo sa ating online shop. Kompleto ho doon, ha? Para hindi ho kayo magkulang sa supply. Ayan. Doc Ron, batiin natin yung ating mga online viewer sa oras hong ito. Ayan, shoutout po kay Emerson Labrilaso at ganun din kay Sir Rico Bagisi. Ayan, at sabi ni Sir Rico Bagisi, nagpaalala siya na ano daw, i-share ang ating Facebook Live at lagyan ng hashtag The Secret of Health. Ayan, okay. Si Ma'am Ayane Tolentino, shoutout po. Si Tita Kalimag, also shoutout po sa inyo. Kay Sir Solomon Orbon. Ayan, nakikinig daw siya together with BJ Pastor Haya Orbon. Ayan, at syempre kay partner, Miss Elhines, nanonood sa atin ngayon din. Roberto Salvador, shoutout po sa inyo. Ganon din kay Cameron Esmino, shoutout po. Oy, si Elivol Eyaf, Jamaica Jean Mara.
1: Elivol.
0: Kilala mo ba ito si...
1: napakarami talagang gustong baliktarin ng pangalan.
0: Yun yung ganun kasi. Lalo sa mga young
1: parang
0: people.
1: Lovely Faye yata yun.
0: Oo.
1: Lovely Faye.
0: Ayan. Sabi po dito ni Sir Old Solomon Orbon, leave ako 2 weeks now. Kaya nakapanood ako ng FB live stream pero before, nagkukumahog ako umuwi para makapakinig yan sa DZXL, 9 PM. Yan, ano rin pala natin to sa DZXL? Ayan, okay. Ang The Secret of Health po kasi ay maririnig sa buong Pilipinas. Sa iba't ibang himpilan sa ating bansa. Ayan, okay. Doon sa mga nagtatanong sa ating mga produkto, ano daw ang produkto, Doc Ron, na makatutulong para maging malinaw ang ating mga mata. Isa rin kasi yan sa apektado ng pagtanda.
1: Yes, of course, pagka sinasabing mata, Vision X Plus.
0: Ayan,
1: ay puno-puno po yan ng zeaxanthin, lutein, beta-carotene, vitamin E at vitamin A, mga essential vitamins and antioxidants para mapanatili ang integrity ng ating mga mata. Kaya doon sa mga matanda and also doon sa mga bata kasi exposed tayo. Exposed na kasi hindi na natin maiwasan yung exposure sa blue lights. Kaya kasi minsan baby pa exposed na sa blue lights.
0: Oh, totoo yan.
1: Nakapanood na doon sa tablet ng
0: kokong. Panglibang nila yung ano, yung tablet.
1: Yung tablet, ginawang yaya.
0: Sa mga pag-aaral, ano daw yun, matinding impact noon sa brain development
1: ng bata.
0: Ng isang bata. Kaya nga ngayon, sabi sa isang pag-aaral, ang mga ano daw ngayon, very fast-paced yung brain. Kasi nga, pag nanood sila, mga 10 seconds, 15 seconds lang. Tapos, lipat na naman.
1: Switch.
0: Kaya minsan, yung attention.
1: Yes.
0: Mahirap kunin yung attention nila.
1: Kasi, namimik kasi doon sa, merong study about sa pacing at saka switching ng picture sa, is meron yung tinatawag na minimimic nun yung tinatawag natin na kapag hini-hypnotize, hypnotism. At kapag ang isang tao ay na-hypnotize, ang attention niya ay hindi mo na maibaling. Parang nanonood ka ng, parang kapag ka nanonood kayo ng TV at naka ng sine, kahit anong gaanong, kaya ba alala ko dati pag nanonood na kami ng TV, kahit anong utos, yung baka, ilipat na yung baka, ilipat na yung baka.
0: Katagala. Yung baka, dala-dala mo pa sa loob ng...
1: Kasi yung baka na

0: alam anong nangyari. Pagkatapos na pagising mo, tapos na yung palabas. Kasi nga, ano na tayo, iba na talaga ngayon ang trend sa hilig natin. Even nga yung television, wala na yata nanonood eh.
1: Wala na, nandun na sa cellphone
0: pa. Nandun sa reels na, nakapokus.
1: Tapos, liban dun sa reels, meron na ngayong shorts. Tapos, meron pang TikTok.
0: Yung mga ganun. So, lahat ng yan, nagbabago ng landscape ng ating attention. Kaya nga, ang problema, dahil matagal tayo nakababad, yung exposure natin sa blue lights. Ang kagandahan na Doc Ron, mga ka-wellness, ang Vision X Plus Soft-gel Capsule ay equipped with nutrients. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, apat yan.
1: Apat, yes.
0: Just imagine yung zeaxanthin, ito daw yung isa sa pinakang mas mahalaga doon sa arc shield ng mata natin na against blue light. Kasi doon talaga siya nagdideposit. Para siyang para siyang shield na habang tinatamaan siya ng blue light, siya ay nakaproteksyon, pero pag matindi yung tama ng exposure natin sa mata natin, nagiging manipis siya.
1: Yes.
0: So, kaya every day we need to fund, kumbaga sa bank account, pondohan natin yung ating mata ng zeaxanthin. And also, lutein is also nag-stabilize ng vision natin. Samahan mo pa ng vitamin E as antioxidant, and beta-carotene. Kaya hindi ka lugi pag nag-Vision X Plus ka every day, at least 1 or 2 capsules a day. Pag meron na kayong damage sa mata, make it 3 times a day. 1 capsule 3 times a day.
1: Tapos kapag ganun, sabayan nyo na ng para mas mabilis. Talagang mas mabilis kapag may kasamang premium D3. Lalo na pag na-diagnose may katarata, glaucoma, astigmatism,
0: Ayan. Shout out kay Ma'am Luz Daco de Vera at kay Ma'am Ofelia Tolentino. Sabi dito ni Ma'am Luz, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Good araw-araw po akong sumusubaybay ng inyong programa.
1: Wow, ayan. Thank you po.
0: Yes to Health Inc. God bless po. Ayan. Salamat po sa inyong panonood. Kasi alam mo, dapat panoorin natin yung something na magpapalawak, sabi nga, ng ating memory pagdating sa kalusugan. Kasi maraming mga tao, pag they have so many things in mind na favorable sa health natin. Hindi mo yan madaling
1: Hindi madaling mawala.
0: Hindi mo yung madaling mawala yung kalusugan.
1: Isa kasi yun concern ng tao ngayon. Primary concern, kalusugan natin.
0: Sabi ni Ma'am Ophelia, eager to watch Doc in FP Live. Doc Aldi yung voice, looking gently mature. Doc Ron, older boy, with a younger look. Palitan tayo
1: ng boses. Older voice. Pagka sinasabing boses, wala po. Ay, tiklo po kami kay Doc Aldi.
0: Salamat. Ma'am Ophelia, sa compliment, noted po. Ayan. So, yan ho ha. At basa tayo ng ating mga text messages, at pwede ho kayo mag-text pa, Kung kayo po ay nais magtanong sa ating palatuntunan, ito po yung contact number natin, 0969, nandiyan din sa screen, makikita nyo. 609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at

0: Okay, live advice tayo, Doc Ron. Dito, basahin natin yung ating mga natanggap na text messages. Sabi dito, anong time iinumin ang Santon capsule? Sabi ni Doc Ron, 30 minutes after meal. Sabi ni Doc Algie, 10 to 20 minutes before meals. Ano ba talaga? Ganito po yan, para hindi kayo malito. Ano? Commonly kasi, may mga tao na nagtitake na kanilang maintenance after meal. So, nililinaw natin yan. If you have maintenance after meal, at bawal sabayan immediately ng any kind of maintenance or any kind of supplement, make it before meal. Kasi makikita natin na yung Santol Plus Gold, hindi siya nakakasira ng tiyan. Minsan naman, may mga taong kailangan nila itong isama sa kanilang diet.
1: Yes.
0: May mga ganun eh, kasi iba-iba rin yun. Kaya sa supplement, wala kaming masyadong single standard pagdating sa ano. Ako lang talaga, always recommending it before meal.
1: Before meal, yeah.
0: Oo, kasi yun yung ating regular advice sa ating mga ano. Pero kung kayo ay alanganin doon sa before meal, if you have other medication, may other medication before meal kayo. So, after meal, if there's something wrong sa inyong digestion.
1: Digestion, yeah.
0: Isa kasi may mga taong ang hirap nilang ma-absorb. Tapos yung mga acidic pa. Anything you take before meal,
1: nagre-react yung tiyan.
0: Oo. So, kaya

0: po may dalawang option sa pag-take ng supplement and herbal mm-hmm. medicine. Depende rin naman yun sa content.
1: Yes.
0: May mga herb, for example, yung kayin, mm-hmm. hindi po talaga pwedeng i-take yun ng before yung, tawag dito, yung garlic, mm-hmm. meron siyang konting tapang. Mm-hmm. So, you need to take it with meal. Mm-hmm. Vitamin C usually din, with meal. Ano. So, alin man doon, kaya lagi ko sinasabi, if nakalimutan ninyong inumin before meal, eh, wala namang problema
1: mas
0: to take it.
1: Mas madali kasing tandaan pagka after meal.
0: Yan, yung
1: mas madaling tandaan. At saka, mm-hmm. ano, kalimitan kasi mas na, mas maganda mauna din yung ano, or mm-hmm. may ano, may merong pagitan doon sa ano, sa mga maintenance medicine.
0: Mm-hmm.
1: May maintenance medicine. So, anytime, pwede po ninyong inumin yun. Depende po sa ano, depende. Yun ay ina-advise po namin kapag, ano, kapag mas convenience and at the same time para hindi ninyo makalimutan.
0: Eh ako nga, pag-gising ko sa umaga, iniinom ko na agad eh.
1: Oo, oh, ako
0: kasi kahit nagmamadali ako eh.
1: Premium D3 at saka ano, Santon Plus Gold. Oh. Early in the morning, pag-gising sa umaga. Pero doon sa ano, sa mga may upset stomach, kailangan nyo talaga during meals ninyo inumin.
0: Oh, sana naintindihan po natin that supplement is not actually complicated pagdating mm-hmm. sa timing.
1: Timing na pag-inom.
0: Sa pag-inom. Mm-hmm. Ang mahalaga, pumasok sa tiyan mm-hmm. at ito'y mapakinabangan ng
1: katawan. Absorb.
0: Mm-hmm. Kaya nga pinapa-observe natin kung ano yung reaction kapag mm-hmm. umiinom, then ina-adjust natin kung sakasakali. Sabi dito, hirap po makatulog. Mr. ko, senior na kami, ok lang ba uminom na Santon Gold Coffee Mix? Sa umaga, hapon, at before matulog, di po ba masama? Thanks, Louie ng Cavite. Sagutin mo to, Doc Ron.
1: With regards na tatlong beses sa isang araw, napakaganda po yan. Kasi serves as supplementation po yan.
0: Hindi daw kasi problema niya, pagtulog eh.
1: Mas lalong pag with regards sa pagtulog, ay mas lalong hindi. Maalala ko uli yung palagi ninyong sinishare na pumunta sa Lamay. Kasi gustong ibida yung Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix natin. Kasi gustong gusto niya. Tapos, akala niya Wakers yung ano, hindi po Wakers yung ano.
0: Lalo siya nakatulog.
1: Oo, lalo ka makatulog. Especially 1 hour before your sleep. Pwede po ninyong inumin ang ating Santon Gold Coffee Mix.
0: Meron akong ano, doon sa may mga insomnia, yung alam mo yung cloves.
1: Mm-hmm.
0: Yung cloves water, pwede mo siyang isama sa Santon Gold mm-hmm. Coffee Mix.
1: Mm-hmm.
0: Ang cloves naman, kahit saan, pwede ka makabili sa grocery, sa online.
1: Mm-hmm.
0: So yung cloves, maliliit lang yan eh. Usually mm-hmm. sa Middle East, mm-hmm. saka ano, sikat.
1: Lagay yan sa mga ano, sa mga primary spices yan nila sa pagkain.
0: Ilagay mo sa warm water, mm-hmm. yung kumulong tubig, pero hindi mo papakuloan yung cloves. Ilagay mm-hmm. mo doon, tapos mga 10 minutes, pag na-extract na,
1: mm-hmm.
0: yun ang panglagay mo doon sa Santon Gold Coffee Mix mo. Kasi ang cloves, ay merong sedative effect.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Parang kung wala kayong chamomile, mm-hmm. pwede na yung cloves.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Yan, makakadagdag po yan sa inyong pagpapasarap ng inyong tulog. At hindi rin po ito nakakasama sa pagtulog. Mm-hmm. Yung kasi ang common concept kasi pag coffee ay lalo kang ano,
1: lalong dinilat ang mata.
0: Depende po yan kasi yung mga typical traditional coffee,
1: mm-hmm.
0: ang purpose talaga is stimulant.
1: Stimulant, yes.
0: Yung hindi ka
1: make you alert. Mm-hmm.
0: Kasi yung ano, yung caffeine,
1: mm-hmm.
0: ine-extend niya yung ating wakefulness.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga meron tayo sa katawan natin na adrenaline.
1: Mm-hmm.
0: Na ang purpose ng adrenaline, it's a hormone na kapag yun ay inirelease ng katawan, talagang ano ka, gising ka. Because that was created for emergency.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Ang nangyari pag nag-stimulant kayo, magwi-withdraw ang katawan.
1: Palagi.
0: Na adrenaline.
1: Nauubos yun.
0: Pag kailangan mo na kasi meron kang condition emergency.
1: Mm-hmm.
0: Medyo ano.
1: Wala na. Imbis na lalakas, mas lalong naging lanta yung katawan.
0: Yung adrenaline natin, pag pala may mga condition like ina-heart attack tayo, mm-hmm. hindi natin alam minsan. O puputok yung isang parte ng ano natin, if we have enough adrenaline, the body will release it for emergency purposes.
1: Emergency purposes.
0: Para patibayin yung ano, yung mm-hmm. isang bahagi ng katawan na nasesense ng brain mo na bibigay.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Kung laging nadidrain.
1: Wala, ubos.
0: Wala na. Wala ka ng ano.
1: Gusto ko lang i-recognize yung ano, yung texter natin na about sa oras. Talagang listener natin kasi nakuha niya pa yung oras. At salamat po, sir o kung ma'am, na sa pakikinig po ninyo sa ating programa araw-araw.
0: Sabi dito, tanong ko lang po, hindi ko po makuha ang 8 oras na tulog hanggang 6 na oras lang po tulog ko. Okay lang po ba yun? Salamat po, Jerry ng Calibo, Aklan. Sa adult, basta ang standard is 7 to 8 or 9 hours, depende. Hindi siya compromising na sabihin habang tumatanda, dapat umiikli din yung tulog. Ano po, kung 6 hours lang yan, mabuti-buti na siya, pero do something to make it more long. Kasi nga, the longer we sleep, huwag naman yung 12 oras kang tulog.
1: At damaging na yun pagka sa sobrang tulog, damaging din sa brain.
0: Hindi rin siya maganda sa ating brain. Basta targetin mo lang yung minimum 7 hours, 7, 8, or 9. Yung mga bata, mas mahaba talagang tulog. Kaya mga teenage ninyo, mga anak, pag ayaw bumangon at ano,
1: hayaan nyo lang.
0: Kasi kailangan nila ng mas mahabang tulog, mga ka-wellness. Ayan, so hanap pa tayo dito. Is caffeine not good for the brain? Salamat sa sagot. We're not from Tacloban. Actually, caffeine is not actually bad. Hindi yan masama. Ang problema sa caffeine, kapag sobra.
1: Sobra, yeah.
0: Saka ginagamit natin siya sa hindi tamang oras. For example, ang caffeine, meron yan sa bawat, sa mga kinakain natin regular, may caffeine yan.
1: Kasi yung talong.
0: It's a kind of phytonutrient. Kaya lang po, actually, kaya nga sinabi nila na ang kape daw, yung coffee bean, is kind of antioxidant. Totoo yun, may mga pag-aaral. Pag nga daw ikaw, tawag dito, masakit ang ulo. Pag uminom ka ng kaping barako, makakatulong to relieve the headache.
1: Kaya nga sa mga pain reliever, primary ingredients yan.
0: Yung
1: caffeine.
0: Kaya lang, ganito po, may mga instances kasi, for example, you have hypertension, hindi na kayo magkasundo ng caffeine. Kasi ang gagawin ng caffeine, stimulate ka, medyo hindi maganda yung daloy ng dugo. So pinagmumulan siya ng hindi magandang pakiramdam. Medyo tumataas ng konti yung blood pressure lalo kapag ikaw ay nagtitake ng stimulant. So may mga pagkakataong okay siya, kailangan ng katawan, pero marami ding pagkakataon na nagiging problema siya.
1: At isa pa, Doc Algie, caffeine is an addictive substance kasi kaya malimit itong nagiging naaabuso sa sa pangangatawan. And of course, kapag sobrang dami nito sa katawan, it drains our kidneys, yung tinatawag natin yung water sa ating kidney, it drains
0: diuretic.
1: Nag-iihi. And with regards sa concentration, nakaka-enhance ng concentration. Pero merong research na yung concentration mo is mataas, pero yung mistakes mo mas marami kapag ang primary focus na, or kumbaga yung brain focus, or kukunin mo yung substance to focus is mula doon sa caffeine. Mas maraming mistakes ang nagagawa. So with regards to sa effectivity para sa brain function and focus, ay pagka from time to time, pwede siguro, pero pag araw-araw, lalo na sa ating Pilipino, 3 times a day magkape. Kung minsan, kahit nga mainit, tanghaling tapat, tagkakape pa. So, kailangan lang po din yung i-regulate. Pero as much as possible is minimal as possible. Tapos, kapag yung sinabi ni Doc Algie, may hypertension na kayo, may diabetes na kayo, ay talagang mismo ang doktor din yun nagsasabi, huwag na talaga uminom kayo ng mga caffeinated products.
0: Ayan, wala na pala tayong oras, Doc Ron. Overtime na tayo.
1: Yeah.
0: Pero basahin ko muna ito sa texter natin, sa isang radio listener natin. Sabi niya, hashtag the secret of... hashtag guested. Okay na rin, ano?
1: Hashtag guested.
0: Sabi niya, nung una ako po ang gumagamit ng Santon Plus Gold, gumanda ang aking pagtulog pag 10 p.m. na talaga gusto ko na matulog. At sinabi ko po ito sa mga kasamahan ko sa ospital at Tess Alejandrino, gumanda ang pagdumi niya, Shane Ferrer. Ayan, parang...
1: Kay Urbon yata, yan.
0: Nabasa ko ito dati.
1: Parang kahapon text, yung nasali din yan sa
0: Ito, sorry.
1: Okay.
0: Minarkahan ko na mali yung nabasa ko. From Cynthia Guevara na Manila. Good experience ko sa Santon Gold Coffee Mix, nabawasan ang aking sakit sa katawan, sakit sa kasukasuan. Ang Santons mula sa Mangosteen ay nakatulong sa akin upang mabawasan ang pamamaga at kirot, kaya mas magaan at mas masigla ang aking pakiramdam.
1: Wow!
0: Ayan. Congratulations, Ma'am, ha? Ikaw yung napili ng ating producer sa mga texter natin sa ating radio listeners.
1: Yes.
0: Ma'am Cynthia, pakitext ang inyong contact number, kupol address at inyong pangalan para maipadala ang inyong parigalo. So, sa Facebook naman,
1: wala. Nakadalawa na itong mga to.
0: yung iba po na pinaprioritize natin yung mga hindi pa naka-receive. Ayan, so maraming salamat po ha, and see you again the other tomorrow. Magkita-kita po tayo. Baka may pa ano ka pa, pahabol ka pang mensahe, Doc Ron.
1: Yan po mga ka-wellness, alagaan natin yung brain health as younger as possible. Kailangan po ninyong alagaan, mag-ehersisyo, kumain ng mga pagkain na nagpapaganda sa daloy ng ating dugo, and also mga antioxidant. And talking of antioxidant, Santon Plus Gold, napakataas sa antioxidant, and also premium D3 para mapanatiling malakas at maganda po yung brain health natin. Of course, isali nyo na din ang atin pong Santon Vitamin C para makaiwas po sa karamdaman at palaging malusog po tayo, always ready araw-araw.
0: Maraming salamat, Doc Ron, at paalam na tayo. Doc Aji po ito mula sa Yes to Health. See you again tomorrow. Maraming salamat sa pakinig sa ating programang
1: The Secret of Health.

0: sa Planet Sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Uy, na yung gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit ka kuntian lula.
5: Man,

0: product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.

0: bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluhan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagdaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Ang nakaka-

0: looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Oras nato mga babe, alauna, 42 na sa hapon. Ang atong oras, hatod ka nato sa Xanthone Gold Coffee Mix. If you're looking for coffee, babe, na makatabang sa imuha labi na karong hapon na nga medyo katulgun ka o nagluya ka, diri na sa Xanthone Gold Coffee Mix. Kaya doon na kinimangustine, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Makatabang aron ma-fight ang fatigue, ma-boost ang natural energy. It also enhances focus and mental clarity and supports your daily wellness despite of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay strong, stay glowing, all in one cup.
6: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
7: Babae ka, basig ma-rape ka.
8: Basta naman.
9: Even though it's been so long.
6: Bahin sa gugma. Ako, gimingon kay kunin.
7: Promise?
6: Promise.
7: Ako po, gimingon na nimo.
9: Miss you like crazy.
6: Kasakit.
10: Di ba, give up naman ka, di ba? Masakti na siya.
6: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pagkatawa.
11: Ay, mga lagi, uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
6: Sa programang X-Rated.
10: Ayaw! Ayaw na.
6: X-Rated.
7: Moritz!
12: Unyang talon, pahilak.

0: Alauna y media hangtod alas tres sa hapon, Lunes hanggang Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated. Here's a song for you, mga babe, entitled Kapag Ako Ay Nagmahal by Julina Magdangal. Para sa mga taong totoong nagmamahal dyan, para po sa inyo itong kantang to. At mabalik taon niya, mga babe, para sa to ang programang X-Rated, dinhi sa XFM. Of course, kauban si Babe Zabrina.

That was On Bended Knee by Boyz II Men. Olahin na ang tanan para mga yung pasaylo mga bing. Hilak-hilak da yun. Kanta-kantahan da yun ka. Saka pa din kakantahan og On Bended Knee. Pero katong wala pa kagipasakit, ay katong wala pa ka na nasakit. Daw sa waay lang, di ba? Alauna, 54 na sa hapon. Kumusta man ang mga babe na ako? Diha, kumusta man? Asa man mo nakaplastar karoon? Nag-LL na ba mo diha? Naglingkod-lingkod na ba mo mga babe? Nag-ligid-ligid na ba? Unsa pa nang kasikas na to diha mga babe, unsa gi kabisihan ninyo diha. I know for sure, ready na mo para sa tong pagpanaguban-uban karong hapon. Oh, ato mga babe na to nga ganina pa nagsubaybay, ganina pa naghulat. Sana all maghulat. Naa na gyud ko babe. Di na gyud ko mawala. Ito mga babe, no? Welcome na po sa itong programa karong hapon na of course ang X-Rated. Dari lang gihapon sa XFM and of course kauban gihapon ang inyohang babe ng bayan. Oh! Ang babe na amoy pa lang, ulam na. Of course, ang babe Sabrina niyo po. Makakasama niyo mula alauna e media hanggang alas tres ng hapon. Oh! Para sa chikahan at kulitan. Oh! And of course, mga babe, ang atuang drama unya sa unahan. Ang atuang hatagan og pagtagad. Drama nga makuhaan og pagtulunan. Mayong hapon sa mga babe nato all over the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao, asa man ka naminaw karon babe? Naminaw ba ka diri karon sa may XFM Tago? XFM Johnson? Diri sa may XFM Mati? XFM Bukidnon? Mayong hapon kaninyong tanan. Diri pod sa may XFM Pagadian? XFM Zamboanga? XFM Ipil? Diri sa may XFM San France? XFM Tacloban? XFM Cebu? Sa XFM Canlaon? O buhon, madungga na po diri sa XFM Kidapawan. Ayan. Kung asa man ka naka-plaster karon babe, sit back and relax kay si babe Sabrina ang bahala sa imuha. Bahala na lang ako, ang bahala sa inyo ha. Ako na lang bahala sa kong kaugalingon. Ingon ana manggid na babe. Ana maayo ra manggid ta magpalangga sa uban pero kita dili man ta palanggaon. Ana na lang. Wala naman tay mahimo ani. Kumusta man ka diha, babe? Sa mga gusto magpaabot sila mga greetings, requests, inyong mga shoutouts, mga shawi nyo dyan. Shawi talaga, ha? Oo, grabe talaga. Pwede ninyo i-text sa tuwang text line na 0969-333-0537. O tron ko, babe, ha? 0969-333-0537. Pwede po mo magpadangat sa inyong mga greetings and requests o makita ko ninyo sa tuwang Facebook Live. Live na live nyo makikita yung mukha natin dyan. Ano kaya yung mukha natin dyan? Pangitaalan ninyo ang tuwang Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. Or baka ang kuang socials, Babe Sabrina na Facebook page. O ako ang Facebook account, Sabrina XFM Davao. Sa makausap sa mga babe nato diha, andam na baka diha babe? Oh! I-ready na imong kaugalingon. Kay di na nato dugay-dugayon kay nagpanikad na. Oh! Nag-ung-ung na. Isulod na nako babe. Oh! Idasok ko na. Ang ato ang X-rated drama karong hapuna.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mga ng hait ka na ba ha?
3: Mauni ang butul sa inyong kinataw. May sobrat ka tukiro. Putlon ko ni Agmat. Tadhalang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

Nein. X-Rated.

0: Karon nga, mi-graduate na ta sa high school. Unsa man ang atong kurso nga kuhaon, Saniel?
1: Gusto ko mag-seaman. Pero, murag, criminology na lang siguro.
0: Ako, mag-accountancy lang ko.
1: Pero, same mag-iapunta o school, ha? Aro magkita ay lang iapunta.

0: bisan nil. Wa pagin mo makasway og away ni Eve. Kay paminaw na ko. Wa mo gyud may away-away.
1: Kasuway bay. Uy, sa utawan. Natural raman gud na sa relasyon. Pero kamao lang mi mudahan si Eve. Kun naay masuko. Aw dili tugbangan sa usa. O dili ipataas ang pride.
0: Nindot ni ngayon anak bay.
1: Yes, indot kayo. Kinahanglan gyud sa usa ka relasyon bay ang pagsinabtanay o maminaw sa usag-usa. Aron sa ingon nga magdukay ang inyong relasyon.
0: Maulog isa?
1: Yes.
0: Idol kita ka bay? Nag-mature na gyud ka?

0: Eve, bakit umihila ka? Ha? Unsa'y problema?
1: Paundangon ako ni Mama sa akong pag-eskwela sa Niel.
0: Unsa?
1: Tungod kay wala siya ka pa eskwela na ako. O gusto niya nga, paubanan na lang ko sa kuntiya dito sa Dubai.
0: Ha?
1: Galipog ko sa akong buhaton. Galipog ko!

0: pila kasi man lagi kan karon. Mularga ka na paigun sa Dubai.
1: Sani?
0: Dugay ta din magkita. Doa katuhin kang imong kontrata dito. Magkalagyo ta.
1: Ang tuso na nato ang tanan sa niya. Dili gyud unta ko gusto ini. Pero gusto kini ni Mama. O gusto sab ko nga mahawas mi sa kalisod.
0: Ayaw mi pagita dito glain ha.
1: No. Di ka na mahitabo sa niya. Ikaw ay noon. Masing, imo kong ilisan din eh.
0: Dili. Dili ka na may tabo, Eve. Ha? Kay bao kay gagugusa, takakamahal. Paabuton yun, taka. Promise.

0: lagi ng adlaw. Tumularga ka na.
1: Ayaw na lang lagi pagila. Musamot ko kagoon kun makita ti ka ngayon mo ni Ana.
0: Di ba gunag ko kapunggan kun?
1: Basta maula ni Auntie Marisa niya. Paabuta ba yung git ko, ha? Please.
0: Promise him. Paabuton yun ako ang imong pagbalik.

0: Oy, naunsa man ka sa niya. Nagsige naman lang ka og mok-mok din sabay.
1: Ma?
0: Tulo na gani kadlong imong absence sa eskulahan.
1: Gibingalan ko ni Edma.
0: Anak, anad-anara ang imong kaugalingon. Duha pa katuig ang kontrata ni Abe sa gawas. Ayaw ko igna nga, duha sab ka katuig mag-iningon, anak. Bangon, Saniel. Nausa ka ba ya? Paningkamot nga makahuman ka sa pag-eskwela.

0: Lawag tak ba pa eh. Sa badyo man. Outing ta. Nya, naitagay. Nasa mga chikas dito.
1: Pas lang sa ko ba
0: eh. Huh?
1: Basi jik matintal panood ko dito.
0: Naunsa man taon ko eh. Lingaw-lingaw naman ha. Anong basag malingaw ka? Kanang tintasyon, lagi na perme. Huwag naaral niyo kung nasaon niyo pagda. Kung magpatintal ka, aw, madagi ka. Pero kung loyal ka, bisag na pa ng tintasyon sa mga tubangan, di ka mada.
1: Ah, di ka nalas ako ba eh? Paslas ako anak.

0: gyud ko ni Eve, Babe Sabrina. Bisag wala siya kakita kay tuaman siya sa layo, pero wala gyud ko nagapadala. Nang labay ang mga buwan, o gang buwan na himong tuig. Pero sa kaadlaw ni Ana, mauna lang ni ang akong nadiskubrihan.
1: Tulo na magkaadlaw, gawa na dyan mag-online si Eve. Still lang. Daw siya naman yung bayana. Bisag message. Wow, yun. Ano man ka? Atuon ako sila. Mangutaan ako sa mama.

0: kun siya? Masa na resulte siyang mama nga. Uwan na makuntak si Abe nila?
1: Oo, lagi bay?
0: Oo ba?
1: Ay, doon saan naman ka itong bayhanda, eh.

0: unsa man ka, Samuel? Kanina lang yung ka nagsigik uting kaya na imong cellphone.
1: Kuan ma, kanang nag-check lang ko ba kung ni-message na pala ko sa iyo. Pero saan man yun eh? Buwan na kapin. Pero huwag yun siya mag-online. Kung nagsusi pa ko sa ilaha, huwag mo sa ko na i-contact si Eve nila.
0: Oh, ang yang tiya nga kuyog niya sa gawas. Basig nakahibawag na unsa si Eve.
1: Wa mo tiwa sa kontrata ang iyang tiya. May uli umuha sa unong kabuhan. O si Eve na lang ko na on high billing dito.
0: Unsa? Unsa?

0: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: मौ ने ang pinakasaad akong birthday bay. Tungod kay wa si Ihib sa akong kiliran. Wa na ko kay Mbaw unsa na hitabo niya.
0: Ah, tagay ta. Wala mawa nang imong gibate diha. Bay, bay, bay. Unsa man ka? Ginubig man nimo ang beer ug imong giyarok.
1: Ah, sagli ko bay. Gusto kong malimot sa kalibutan.

0: Nitugugikan silang Abe. Wa, ya pun magparamdam si Abe, bay.
1: Magulam naman kabuuan, bay, nga. Wa na siya magparamdam. Bay, wa na ka siya makakita dito glain. Masi big, nasik relasyon dito ng Arabo.
0: Dili ka na buhat ko ni Abe, ako, bay. Ha? Takanungan ka ba? Kahit, dili. Mahal ko ni Abe. Mahal ko niya.
1: Bay, bay, ayaw lang kukwilyuhi, bay. Alam sa ka ba?
0: Bay, mahal ko kayo, Sib. Mahal kayo.

0: Walo ka buwan nga wa nay paramdam si Ebony mo. Ug sa iyang mga kinikana.
1: Ma?
0: Kalimti na lang siya, anak.
1: Dili, ma. Dili ko sa kalimtan, ma. Mahal ko pag-ihapon siya, ma.
0: Anak.
1: Bisa ko siya may tabo, ma. Pabutod ko si Eve.

0: saktos mama ni mo bay? Ilisin los iboy? Basig, naalag ito nakita nga lain sa gawas.
1: Dili bay, misaad dyan ako. Napaabuton ako siya.
0: Misaad nga way katumanan?
1: Bahala na bay. Bahala kong

akin gawa sa nagparamdam. If asag ka naman, balik tayong tao na ako, if maluwi ka, pakita na lang ako. Kapapot ko di mo. Maluwi ka. Maluwi ka.

0: Bay, saan yan? Bay! Bay! Tanawan niya akong kuyog! Eve?
1: Oh! Ako kinisan niya!
2: Gusto niya buli mo? Ha? Tawag kayo ka! Anong bukog palit lamang ka? Ha? Gusto niya itabuli mo?
1: Paminaw mo.

Hindi ko na daw siya deserve. Ubus na ang panlantaw niya sa iyang pagkababae. Unsa may akong himuon, aron ma-convince ko siya, Babe Sabrina. Palihog, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo, Sanyal.

0: send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nag-control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay tiktibo kayo.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Rigor, 57 anos, taga Makina, sa driver. Kali ato, lagi ko problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata. Halos, di kita lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mong drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. O garon, pasapod kayo po mo reply. O chat sa akong mga po. Ganaan na po kung mag-drive, kaya klaro naman din akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapagondisyon sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Padamati.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkit-kitag hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang naunsa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Usa man gid.
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: meant for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan nami, Gis!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM.
1: XFM.
4: Sister Pain.
5: Si Sara di Aynit, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
7: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
8: X-rated. This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart. Here's a song for you entitled Moonlight Over Paris by Paolo Santos. Enjoy ang music, babe. And sa itong pagbalik, ang atong tambag para sa tuang X-rated drama.

0: Paris by Paula Santos. Makadumdum ang punta aning kantaha. Nabalo ba mong ano makadumdum ko aning kantaha? Hey, ano, someone sang this song for me. Murag ano pa to eh, last 2022. Oh, ana, joke. Unya kay, tama na lang kita sa inong daanan. Dewa ni pasa, wa ni pasa. Gwapo man tagtingog. Alaka, chesmes kayo. Anyway mga babe, kumusta man imuhang kahaponon diha? Alas 2:41 na sa hapon. Sa mga babe na to diha nga ganina pa in town nga nag paabot sa to ang pagbalik. Naa na gyud ko, I'm back. Muli na namang nagbabalik sa inyong karadyohan ngayong hapon. Of course, ang babe ng bayan, Babe Zabrina, mga babe. Kumusta naman diha? Nag-LL na ba ang tanan? Sa mga gusto diha mag-advise, ha? Magpaabot silang mga advices. Alang ato sa tuang letter sender karong hapon na si Saniel. No, sa iyahang giatubang karon mga babe. Pwede na ninyong i-text sa tuang text line 0969-333-0537. Pwede po na ninyong ipabot, babe, sa tuang FB Live kasi live na live tayo today. Sa XFM Davao Katropa Digital. Pwede po mumutawag kay para mismo mag-storya tang duha kung unsa bagay di mong ika-advise. And maka-live greet po kasi mo ang mga babe, katropa and friends. Oh! Ay, nanatay unang caller sa Picas Linya. Hello, babe. Mayong hapon.
1: Yes, hello. Isang
0: Ana jud dapat kay kun dili ka okay tukon yun tika charis lang beta grabe jud kayo beta babe unsa may ka advice kang Saniel sa iyahang gibati karon iyahang kasakit iyahang kabalaka kanang bitaw mga pangutana niya karon.
1: Siguro, para sa kuwa siguro babe no siguro babe hatagan na niya kanang kuan ba kumaga ilaag niya babe hatagan niya kalipay si kuan ba si babe niya bagay siyempre nakuan mo siya sa trauma dito lagi sa gawa sige kulong siya o dito mas namasan po siya ang amo itong mga arabong nga mga wagon po itong mga ang iya, babe, ato silang mga bitch ba? Kanang itahagi ka dito. Pawala sa mga trauma niya, babe, ba? Right? Luwi po kayo, sabi nga na mga babe, na trauma mo isang bayo. So, di lang po niya, dili on, babe.
0: Oo, kumbaga dili niya i-rush nga magpakasal dayon sila.
1: Oo. Oh. Ulo lang uli ang panahon doon kay, siyempre, napamasisa siya sa mga trauma nga nangita mo dito sa layo. So, at agad sa niya, oh, kuan ko lang iyang uyab. Tagaan niya kalinaw sa ba bago sa maabot niya. Eh, siyempre, maabot naman ko na siya kaya niya. Makuha naman ang mabay. Yun nga, sige, pakasli ko. Kaya dawat magkakuri mo. Ngayon, sige, nga rin ako. Ito nga po lagi kay higugma po kayo si kuan, si Sayel. Kanang, kung sa may nita po, di, kung sa may yan na kuan nito sa gawas, wala mo po sila mo. Tangaya nga, higugma mo si Sayel sa pila ka bulan o pila ka tuwing niya ang pag-antos o pag-ulat sa iha nga pagkabalik lang siya, babe. Ang iha lang dyan, babe. Ano lang, babe. Yan ang halipayon ka niya, babe. Para mawala siya sa kalimot sa trauma ba.
0: Ayan. Kumbaga, dili sa niya dali-dalion ang tanang butang. Ilaag sa niyang babae pa. Kumbaga, pahupayan ba pa walaon sa tong trauma. Dili ba yung nga nakadali mawala ang trauma. But, bisan pa man, babe, no, nga dunay trauma, siguro reassurance. Dili siya mawala sa kiliran sa babae. Kaya para eventually ma-overcome niya na nga trauma. Ayan.
2: Dagang
0: salamat, babe Marvin. Sa imuhang advice, sa tuang letter sender. Imuhang greetings. Imuhang shawi, no, sa tuang mga babe. And katropa and friends. Ako lang siyang i-ano ha, i-short lang ako para napatay madawat ng mga callers. And of course, mabasa pa po na tuban. Kay basig daghanag ng luod sa ko, babe. Wala naman. Kabalo ka, babe. Nabalakan na ako. Basig malabayan ako bato diri, babe. Kay dili na ako mabasa ang mga greetings sa uban.
1: kung labayan ka nila pa tuwi, bako dito nilang makalaban, babe.
0: Aba, di basta-basta. Ay, nata! Los-los ninyo, boys. Bitaw, babe. Ay, mukhang greetings, babe.
1: Pasyawin na lang ko nila Fatima, kay Iman.
0: Mm-hmm. Mm. San ka na?
1: Oh, no, wala. Sa mga tanan nga ng Binaw, babe, sa programang X-Ray Tech.
0: Ayan, salamat kaayo, babe.
2: Daghang salamat.
0: Amping diha kanuna, kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mwah, mwah, chup, chup. Salamat kayo, Babe Marvin. Basta si Babe Marvin na gani ang mo ago, diri sa tuang kahanginan, murag na, Joy, dala ka balaka. Murag mabalaka, gid gamay si Babe Sabrina, ani mga babe. Di basta-basta ang ago ni Babe Marvin. Ayan na pa'y mga nagtawag. Paunhanay lang gid mo sa tawag, ha? Pasailuan lang gid ko, ani. Maayong hapon!
3: Ayon hapon.
0: Yes, babe. Sa tong tuyo, babe.
3: Si Leonard Guafo ni.
0: Eh, Leonard Guafo. Kumusta ka diha? Guafo gihapon?
3: Asa mo sa parang yung rin.
0: Aba, di ba sa basta? Atik na po. Babe Leonard, kumusta man diri sa may Cebu?
3: Medyo kusog ang hangin. Diri, babe. Ng pagyo, masagot.
0: Lagingon biya ko, ha? Basta kusog ang hangin. Gunitin yung mga uyab kay mapadulong sa... Lain. Wala na gunitan di ay anak lang yun. Di ata magluya. Taon na gina to na. Litaw, babe, unsay mo ika-advise, babe, Leonard Guafo. Sa ato ang letter sender karon si Saniel, no? Sa iyang mga pangutana, sa iyang kinabuhi karon.
3: Bro, areta sa kon, bro. Areta sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, Versikulo 1. Nga, laktaw sa city. Tagingon, dunay panahon sa tanang butang. Panahon sa paghigugma.
0: Mm-hmm. Mm.
3: Kung nawa sa pagsulti. Mm-hmm. So, kon bro, sakto itong gingon ni Bro Iman ba ito nang awan na guna?
0: Si bro, ay bro ni Ron, si si Babe Marvin.
3: Bro Marvin day. Nga kwan. Kanang-kanang lang nga. Kanang dili on ani mo dali-dali on kay dili lali mong matruma.
0: Mm-hmm.
3: Na kabalot ang basta Arabo gani hustler kanang sa mudala kwan. Ganana so wala ta kabalot sa yang experience dito. So ang importante lang yun nga iparamdam ni mo sa iyahan nga nakakakanunay. Naimong presensya, mm-hmm. Naimong love. Siyempre, naimong time.
0: Mm-hmm.
3: Pailob lang yun kaya. Yung nanang ginakaya. Matod ba sa 1 Peter chapter 3, verse 7 nga. Ang lalaki kinanang usabot po sa babae kay ang babae sa magmahuyang sudlanan ba. So, kinanang nga imus lang sa... kinanang imus ang tabangan sa... dili lang sa comfort niya.
0: Mm-hmm.
3: Literally kundi sa emotional pod. So ay. Na kinalan nga imo siyang kinalan imo siyang sabton kanunay.
0: Mm-hmm.
3: Kung sa dili na gusto kwan ayaw lang sa siya pugsa. So kwan ba kanang ang importante lang
0: sabton nga, lang sa giniya.
3: O yung mga feel niya nga always ka nga naglove sa iya. So kanalan mo o kanang asalamat gini mo ba.
0: Yes, salamat po kayo, Babe Leonard Guafo, sa imong advice. Lalong jo kayo ni siya mo advice ka lang. Lisod kayo ko uton. Pero bitaw, babe, salamat kayo, babe, ha? O, gimuhang mga greetings sa imuhang mga babe, katropa, and friends.
3: Ani ko, Andre, dito sa my ex-FM Cebu, sa tanang staff, Dre.
0: Mm-hmm. Sige, lagi din silang kawala, ay.
3: Ma'am Charlene sa may bukid doon. Mm-hmm. Of course, Nicholas Reyna Chinita.
0: Babe, amping diya kanunay mo, mga chup-chup.
3: Di ba, bay?
0: Wala na, ipoto lang extra. Wala siya ni Ago, mga babe. Ay, namina de karan si Babe Christian Montajes Dominice. Dili daw ni siya, babe. Di niya siya gusto tawag, babe. Love you daw. Delicad. Very delicad.
2: Ayaw!
0: Alas 2.50 na sa hapon, mga babe. Sige, una ta mag-bye-bye, of course. Dili ta pwede magbabay na wala ta itambag. Kay basin yag malabayan, tagbato diri karon mga babe. No? Sao na lang yun. Sa tanan, babe, Saniel, maayong hapon sa imuha. Og salamat kaayo no, sa imuhang pagpadala sa imuhang istorya sa kinabuhi o gugma. Unang-una sa tanan, saludo ko sa imong pagpakita no, tinuod nga gugma o imuhang paghulat kay Eve, bisan pa man sa tanang pagsulay nga inyuhang naagian, babe. Apan karon nga nibalik na siya, ang pinaka-importante karon, babe, Saniel, dili ang pagdali no, nga makasal na yun mo, kundili ang iyahang pag-heal. Isip usa ka tawo nga nakaagi og grabe nga trauma. Kumbaga, traumatic experience. Dili gid na siya basta-basta, babe. Ang trauma, dili na siya mawala o sa kaadlaw, o sa kasimana, o bisan pa man pila kabulan ka na, babe. Kinahanglan gyud, kinahanglan ni Eve karon ang imuhang taas nga pasensya, imuhang pagsabot, and of course, ang imuhang suporta. Na-feel magud niya nga medyo baba ang iyang pagtanaw sa iyang sarili tungod sa iyang naagian. And siguro dili niya, di siya mag-expect nga kaya pa siya dawaton sa mga tao nga galaw sa iya, but ipakita sa iya, ha, babe, nga kaya nimo. No, ayaw pugsa sa siya nga makalimot dayon sa tanan. Hinoon, himuha nga ma-feel niya nga safe siya and loved, no? Bisan pa man unsa ang nahitabo sa iya. Regarding po datong pwede ba ka magpatabang sa agency, kung tinuod nga dunay negligence sa part at tong iyahang agency, no? Illegal nga pagkulong kay Eve or pagpang-abuso nga nahitabo, mahimo nang ireklamo diretso pinaagi sa Department of Migrant Workers. Pwede po sa OWA or uban pa nga mga agencies nga makatabang sa itong mga OFWs. Basta importante yun, dunay mga documents, testimonies, evidences na mag-prove nga ligon ang inyuhang kaso. Bahin sab no, sa imuhang pangandoy nga pakaslan siya, nalipay mi ana, babe, Saniel, no, nga regardless, despite sa kung unsa may nahitabo, andam gihapon ka nga pakaslan og dawaton si Eve, but ayaw sa siya gyud pagdali. Pinakamaayong pamaagi aron ma-convince nimo si Eve, dili pinaagi sa pagpugos no, sa iyaha nga magpakasal dayon mo, kundili pinaagi sa pagpakita sa kadaadlaw nga tinuod ang imuhang saad og tinuod ang imuhang love. Kumbaga, unconditionally. Kung muabot man ang panahon, nga andam na ang iyahang kasing-kasing, sana na mismo ang muingon na magpakasal mo or oo. Babe, Sanya, last na kong tambag sa'yo. Ang tinuod nga gugma, dili na siya makita sa paghulat lang. Kung dili makita, usab na siya sa pagtabang sa love ni mga tao na makabangon siya sa bisan unsa mang sakit nga iyahang gidaladala karong mga panahon. Ayan, mga babe! Atong oras, alas 2.54, nagkikapaspasa sa oras. Magsige man, taglagas-lagas sa oras, ani. Oy, no? Paspas kayo ang oras, mga babe. Sa mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live, diha mayong hapon sa inyuhang tanan.

0: naman sa mga nagpaabot sa mga greetings sa talang nilakbitan bago ta mag bye-bye na talaga sa inyo, ha? Maying hapon! Babe, timbaya lang na ako dito sa may Malungon, Sarangani Province, Crossing Coronado, ko Iksoon, si Vilma, akong ma'am. 95.9
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channel. Jensen, save more Kalumpang at save more Porok Malakas. RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: XFM Zanthong Vitamin C.
6: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Zanthong Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Zanthong Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Zanthong Vitamin C.
7: Zanthong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot, og klaro ang imong panan-aw. Zanthong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Ako si Joel. Dili ko katarong tulong. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Zanthong Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Zanthong Plus Gold.
1: Zanthong Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Bye. Inom na tabay. Wala tay kuotay. Bangas ka. Exciting.

0: XFM 95.9 Journal Zeta City, que tropa mo exciting. It's now 3:04 in the afternoon. Time check was being brought to you by Western Union, and also brought to you by Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download the Arena Plus now at App Store or visit arenaplus.ph. Welcome sa Tumpang Panaguban, mga katrumpa. Kini na po ng programa, Extended Throwback, every afternoon. Dari lamang na, syempre ha, sa inyo ang number one, sa inyo mga kasing-kasing. Ay, ang XFM 95.9 Journal Zeta City. With Papa Calbo in the house, you get me all the way down until 5 o'clock in the afternoon. Good afternoon.
1: Papa Calbo!
0: Yes. Kinasa, oy.
1: Papa Calbo!
0: Di ba tayo, may hapon na ka rin yung tananay. Ay, ilas-ilas, may agi na doon. Orang kanta ni Pony. Kanta nga Pony ni Ginny Wine. Alright, baliktad eh. Anyway, sa ito mga katropa niya, may nga po niya ngayon tanang, kumusta ang ito mga kaigsunan, kumusta ito mga katropa? Nga na, di akaroon silang tagsa-tagsa ka mga balay. Ang uman di akaroon, nagpangaping, kumusta ka Maria? Ang uman di akaroon, unsa ba? Kakaon o merienda. Merienda time naman, kita mga Pilipino. Kuyo, kahit tayo, bisang nagkalisod na. Nanay pamahaw, nanay paniulto, nanay panihapo. Napagin ay merienda sa alas 9, merienda sa alas 3. Diba? Klaro niya na. Oo na, kita, bisang pag-unsa ka pait, unsa ka lisod na itong nasinatian mga katropa. Diba? Mura, gina-enjoy, gigiapo na ito. Hindi mawala sa itong kultura ang pag-merienda. Ay, may hapon niya kanina yung tanahan. It's 3:06 in the afternoon. More of your favorite music, more of your favorite song. Iatod na ito kaninyo mga katropa. Dari naman na sa programang Extended Throwback. O siyempre, makauban ninyo. Kutong kita alas 5 sa hapon. Siyempre, ha, dari naman na sa XFM 95.9 Journal Santa City. Right now, we get something from... Sa kanina nga kanta ni, makalimot man tayo. Kanagang kanta, limtano na sahay ba? Rum Shaker Song. Di ba? Arena, para sa inyo ha. Lahi man dahil akong gina-volume. Para na sa inyo mga katropa, kanigabon si Papa Calbo sa XFM 95.9 General Santos City.
1: Papa

0: Thou shalt know she can't live.
1: That song was being brought to you by Western Union.
2: XFM.
3: Exciting.
1: Extended throwback.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: X FM.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Nagkanangutanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM. XFM.
6: Exciting!
1: XFM.
7: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
9: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
10: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: Bye. Inam na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting?
1: XFM.

0: Throwback. Extended throwback. Zantone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si George, sakit o kapoy, sige, akong lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagrekomandar na ko aning Zantone Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
0: Zantone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Zantone Vitamin C.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Zantone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Zantone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
12: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
11: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: XFM.
13: Exciting!
14: Santon Plus Gold.
15: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka

0: 105.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dili ko.
2: Mm?
1: Wako'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wapit ako'y kauban.
1: Ah, ipa wala. Pero ako, naa.
3: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.

0: Santo Blas Gold.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kagina mag-soft drinks ka o nagparat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santo Blas Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Epektibo yun ang Santo Blas Gold.
0: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
2: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
2: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
2: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: magbulag. Sila niyo, sige, magbulag ta, bulag ta.
1: Sige, magbulag.
0: Tungaon na lang ito itong mga anak.
1: O sige, ano kayo gusto niyo?
0: O sige, kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo, ako ang gwapa.
1: Eh, bagaan ni mag naong uy, piliyon pa yun ang dili imo ah.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mathematics, Anna.
2: Exciting.

ngayong gabi sa tanan, kahigalaan, kaigsunan, hindi sa ato ang programa, ang tingog sa reformasyon. So, glad live na sa kita mga igsoon, kahigala. Ako nagpanginaon, yata po mag-uban, o mag-katalinggo, hindi nga ito ang programa. Huwag sa ato ang mga kaisuunan din sa Tagum City, mayong hapon sa tanan, mayong panglawas sa matalusag kaninyo. Huwag sa ato ang tanan ng mga nag-hook up ni ini, nagkalain-lain ng mga dapit. Diyo sa XFM, Davao, mayong gabi kaninyong tanan din na. Yung manusab sa XFM Pati, mayong gabi, XFM Bukidnon, o sa XFM Jinsan, o sa XFM Sambuanga, XFM San Frans, o sa XFM Bayugan. Maayong gabi ka na itong tanan. O ang Diyos, mag-auban o mag-apanalangin na ito niining kagabion. Huwag ako nagpasalamat sa ito ang maaptikon ng CEO, wala lain kundili si Doc Remelito Oy, uban sa iyahang Vice President, Ma'am Olivine Oy, o sa iyahang General Manager, Sir Edwin Garing, o sa ato ang Station Manager, Sir Arnel Cortez, ingon manusab sa ito ang Master Control, Sir Kenneth G. Batokang Tagupa, maayong gabi kanatong tanan. O ako, mag-timbaya, sa ito ang mga kaigsuunan sa nagkalain-lain ng mga dapit, sa ito ang mga kaigsuunan din ha sa Mati City. Ako nag-timbaya sa matagusa kanato, kaninyo. Mayong gabi kaninyong tanan din ha, mga kaigsuunan, Autida family, Nudalo family, Plinius family, mayong gabi kaninyong tanan din ha, may naot kong anak mo sa pagsikay-sikay ni ining kagabion alam sa tuang panihapon, sa tuang tagsa-tagsa kapanimalay. Sa diha usab sa pantukan, mga kaigsuunan, Divina Gracia family, Pilardi family, mayong gabi ka ninyo din ha, Brad Tuto, o si Sister Sira. Yung manusab sa itong mga kaisuunan sa Maputi, mayong gabi ka ninyong tanan din ha, Sister Inday, yung manusab si Brother Sunny, mayong gabi ka ninyong tanan din ha, uban sa inyong mga mahal sa kinabuhi, mga kabataan. O sa ato ang mga kaigsuunan din sa Tagum City, sa kang diha sa Dumagit Wellness, Dok Dumagit, maayong gabi kanimo din ha, Dok Manasis, uban sa imuhang pamilya, Sister Edith, maayong gabi kaninyo din ha, uban sa mga kabataan. O sa mga kaigsuunan na ito, uban pa, Masangkay family, Dumando family, Tagapulot family, Rubino family, o happy birthday di ay sa ato ang isuon, lalain si Brother Daniel, Francisco, manginaon ko nga ang Diyos maghahatag o dugang taas na kinabuhi kanimo, panalangin o ban sa imuang pamilya. Maayong gabi kanimo din ha, manginaon ko nga magmalipayon kasi imuang kaandawan karon. Yung manusap sa ito ang matikon na doktor, alternatibo, si Doc Plaget. Mayong gabi kanimo din ha, Doc. Manginawag ko na anak sa mayong panglawas. O ang Diyos magpanalangin usap kanimo. Sa ito ang mga kaisunan, din ha sa Abiod, Ayaron family, Royo family, Apiatan family, Bukaling family, Alingalan family. O sa ito ang mga interesado din ha sa Abiod, mga batangon, akong ipanginaot nga kamo mamalandong sa inyong
pagpangalagad sa no, napilion ninyo ang pagpaduol dinha sa Ginoo. Mga kaigsuunan na to sa Mawag, ayong gabi usab Osiris family o Leonis family, Sister Bubong, Brother Daniel, o ingon man sa to ang kaigsuun usab Sister Inday, Scalera family, o si ban sa iyang mga kabataan. Mayong gabi kaninyong tanan din ha sa mga kaigsuunan na to sa Maragusan. Mayong gabi kaninyong tanan din ha, Brother Edwin. O kuman sa imuhang mga kabataan, Sister Ali. O sa atuang mga kaigsuunan din ha sa nabunturan, mga kaparintihan. Mayong gabi kaninyong tanan din ha, manginaot ko mga anak kamos, mayong panglawas. O mayong panghuna-huna. Ato ang siguruhon ang ato ang kinabuhi kung ang ato ang pamilya labaw sa tanan nga mapaduol ta din ha sa ato ang Ginoo. O may gabi, mahinaot ko nga batunan nato ang kalinaw o kahapsay niini nga kagabion.

puta. Alam sa pagpasalamat sa Ginoo. Hindi nga kagabiun. Kalaigon o Diyos, anay ikaw sa gingarihan sa mga lalim. Hindi nga kagabiun, umuwi unawsap kami kanimo. Ikaw mag-auban. Magatabang ka na mo sa pagmantala sa mga balita. Nasa tibuog na kalibutan, sa kahanginan, sa tanan ng mga kaisuunan, sa tanan ng mga katauhan na nag-subaybay ng kapatanin ko kayo. Ikaw mag-tagbo sa mga panalangin. Grasya, mag-abatong kami sa kaalam. Gahong alam sa pagsunod sa tanan ng mga kamatuunan. Salamat o Diyos sa mga pag-uban, pag-provide sa mga panginahanglan. Matanagan kami nini nga kagabi. Among gilauman o Diyos, sa iluunin mo ang mga undangan, mga kapakyasan. Kining tanan, among ipangayo, pagisalig, pinagis, pangalan Yesus.

pasalamatan sa inyo. Dalaygon, may bubawang sa ibang Diyos na ikaw sa higitin sa mga langit. Nagpanamuyo kami kanimo. Salamat po na po sa inyo. Kayo kugma sa mga kapusapan namo. Bisan pa man sa mga pagkakasalay po. Yatagan po kami yung panahon sa pag-abli. Tinasin mo ang mga malang kasulatan o pagsusi nini sa tumong katuyuan na kami mahibalok o mahimo makahimo kami sa paglakaw na aming sa panahon. Kabangi ang matag-usapan na mo Ginoo na binas sa mga interesado mga kaisuunan na nakapalimog ng mga programa. Ikaw Ginoo maghatag kanila o kaalam ligon na pagto kadasig mahimong magpatinudanon sa pagsunod din natin. Kabangi kami nga mga pulong na mo ang gibantala ng ining programa mahimo na magpapungahon sa tibuok ng pagpapitan mo sa randa naroon ang ibang saan kung malukok kung pagkahibalo ang tibuok ng kalimutan ikaw na saan yung mabalik ngayon. Lauman na mo, Diyos, nang imo ang balang espiritu, mo ay magkapamuhat ni sa tibuok kalimutan. Bani kami, teksyone ang matagustan mo, labi na niya hindi na dapit. O kasaluwa kami sa mga sala, kinikanan, lawan mo daw at pinagis mo ng Jesus. Amen.

kayo sa kagimaan nga natapos na usap ang atong tulumanon, ang tingo sa Nagormasin. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon, bulaan na silang nga nagabasa, nagapatalingong o

0: Tobiną.
1: Buka klarek sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Buka klarek sana.
4: Exciting!

0: tonight. XFM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasagit akong ulo kanunay. Pero sa GIPA

0: na vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Dado galyo, debay. 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para

0: sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: X FM.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Mix FM.
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
2: Oy, na yung gamugot mo na imong dagway.
3: Oh, sakit kaya kuntian lula.
2: Nga naman.
3: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsili, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko, ukinin ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko,

0: pagkaw maakwa na dayong na patyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, yung Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sa kadla. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
8: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
7: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
8: Na, Nilagyan na pwede, dong.
7: Mama, good. Ay, nga naman.
8: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
7: Bisot pa tayo si papa.
8: Bisot pag yun rin taon, tuwa si imong papa.
3: XFM Jensen.
9: XFM. Exciting.

0: Exciting!
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee. Ako dahi si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inubinom. 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
7: Alangan, super engine ko ni.
6: Uba? Ipa-check up na ha?
7: Ha? Gano'n man?
6: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
7: Mauba?
8: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
9: XFM.
8: Exciting!

0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Naitong sa kalihan.
6: Kalahian?
5: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
6: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
5: Oo.
6: Pero kanang supper...
5: Sige, unsa man.
6: Kanang luto sa imong mama, unang supper.

0: better.
1: Ni, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyo
4: XFM.
3: Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa,

0: Susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero ginanahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabii na.

0: Hello, hello, hello. Okay ra og tingog. My precious. Ana, nikarat na po. Hello, B. Maayong gabi sa ibuha, diha. Ay, gapan ihapon pa ka, be. Wawa. Anong late naman kayo na gapan ihapon, gapang luod na gikan, no? Kasi garan man good sa mga dugay man ihapon, it's either na bag-ura po na uli, gikan sa trabaho, or nanluod. Gilambing pa, Diyos ko, Lord. Ayaw papas mo. Bahalag maglalis mo diha. Bahalag magkinaunsa diha ang kalibutan. Di ka dapat magpapasmo-pas mo kay. Na, the most painful way to die is ulcer. Kaon diha? Sagdi nga galalis mo diha? Ha? Kaon could be. Unya, pag humani mo kaon, after 30 minutes, inuma ang imong Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang produkto sa Yes to Health nga makapalig-on sa imong immune system para malayo ka sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Once again, welcome po sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Hangtod alas 11 kita karong gabi una. Walay script. Ano mag-script? Kasi ngayon nag-script ko lang. Kasi pag ituyok na mo mong kamera dire, wag yung uso ng mga script dire. Ay, musig pang chismis, diha. Wala na yung uso.
1: Chismis! Oh,
0: we speak from our heart. Insyo, mag-away. So, gabasa lugar mong script? My God! Situon niyo sa amo. Bito, Bioy. Mag-chismis kita karong gabi una sa mga butang-butang na angay na untang dili hisgutan pero ato gyapong ibalik. Siyempre nga ito ang programa gipaluyohan usab sa Turbo Man Enhancer pampalig-on sa immune system. Sa mga karalakihan aron adunay kusog ang inyong mga tuhod sa panahon ng pagiglabing-labing ka sa imong partner. Alag yun, oy. Nagpila mo na, oy. 85 pesos lang naman na, bi, oy. Oh, di na nalimu ka, pobre, bi. O, oh, pandungag na sa kusog, aron di maguba ang inyohang panag-uban sa imuhang partner. Pwede na usap kinang ginainom sa mga kababaihan tungkol kay maghatag po kini siya o gana sa pakiglabing-labing. Turbo Man Enhancer mapalit na po sa mga suking butika nationwide. Para po sa tuwang Sir BB, question for tonight. Ah! I feel good. Palag pagaw. Pagaw, balag pagaw, basta kay makatingog. Ang ating Sir BB question karong gabi una, gipaluyohan usab sa El Ilyon. El Ilyon Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga di kalidad o dili, basta-basta pang international nga brand, pili agayod nga magpagasolina, magpa-change oil sa El Ilyon Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, pero kung dirikas bukid doon, naakit ay branches sa Maramag, Valencia, and Andres Malaybalay, at bang po sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Unsay feeling anang imuha? Hoy, imuha tanan, manggod. Vizaw. I-change na siya, Vivizaw. Unsay feeling anang imo tanan? Sige. Unsay feeling anang binga imo ang tanan? O, imo tanan, imo tanan. Imuhang sugo, ikaw ang tuman. Ikaw ang imuhang sugo, ikaw ang liho. Ha? May mga ingon ana, nakasuway na ba mo ana? Kanang imo na lang yung tanan, pero ang kalipay iya tanan. Wa kay labot. Pagkalisod na lang yung Veve. Four four three five eight six na ng atong number karong gabi una na pwede ninyong matawagan or matexan para po sa inyong mga reaksyon sa tuwang Sir BB question. Pwede po ka mo nga mag-react sa tong live karong gabi una. Ipalihog ko biha. Pa-follow, pa-like, og pa-share po. XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita, madungog sa XFM 88.3 Cebu City and sa official radio stations sa Radyo Amigo. And of course, makita usab kita sa ilahang official Facebook page. Maayong gabi po once again, the ever duper. Walang katapusang pagiging solid katropa. Maayong gabi, Mommy Jacqueline Labi. Thank you kayo, Mommy, ha. I hope you are doing well. I hope na humanak kasi mo mga trabaho on o makapahuway na kadiha kay ugma kumbati na pwede. Maayong gabi po kang Monski Aninyon Kuwerpo. Thank you! All the way from Cebu City, si Lian Cotomora Matilos. May gabi po, Charlene! Charlene, happy birthday. Sa tanang mga nag-birthday karon.
2: Happy birthday!
0: Especially po sa ko ang BFF diha sa May Cagayan de Oro City.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday, friend! Nicolo Anita and Salvador. Ang akong wish lang gid sa imo is matupad po ng imuhang wish. And please, don't forget na whatever happens, may it be bad or good, na arag yung permitted rin sa imuhang kiliran, sa imong likod, sa imong atubangan. Wala man may financial support kung mahatag sa imo sa pagkakaroon kay pait pod. Nangita po niyo ka nang na mga problema diha o unsan paggasto sa ilang kwarta. Welcome ka ayo midiri. Namudawat anang inyong problema. Pero friend, always remember na ang tanang butang dili tungod sa kwarta, kundi dili tungod sa tuang panaghigala nga masing layo kayo ka ikaw ug ikaw gihapon, no way. Char. Birthday mo ba? Happy na birthday mo ba? Yeah. Send location, friend, kay magtagay ta. Ate Darwin Davao Tolina, Ante Patsha.
2: Thank you!
0: May gabi ito, napakagdavote. Pasalubong! May gabi iria sa imuha tiha o sa imuhang sa tong pamilya diha. O, oh, Ante Patsha family, especially sa mga namino karon diha sa may Valderrama. O, Kabang Lasan. Kati Lars! Ay, may gabi, Mom! I miss you so much. I miss your spaghetti. Minga ko sa mga spaghetti, Mom. May gabi, Idiha. Kapoy o niya, walay kapalit. May pagwa. Lisod kayo, Mom, no? Nga imuha ang tanan-tanan. Pero ang credits kay Ilaha. Kasaway na kanak, Mom. Especially sa mga single mom, diha, nga naminaw. Oh, tingala ka nga kanang namuhi, kanang nanginabuhi kag malinawon. Ikaw ang nagbuhi sa imong anak, sa imong mga anak. Pero wow, magka-post ang other side of the world. No? Hindi ako magtitel. Talaga, no, kapag ka mag-grab sila ng credits na, uy, anak ko yarn, hoy! Sustento po diha, uy. Hakog, wako kaget sa ani Monski, asa ni nga... O Marisa Ladia, may gabi diha, assalamu alaikum, diha sa mga taga-Madaom, Tagom City.
2: Thank you!
0: Salamat kay Mami Josefina Tinambunan. Oy, Dai, may gabi diha, Dai, Marisa Payot Banga Kahes.
2: Thank you!
0: May gabi diha sa imuha, Dai, I miss you so much, see you puhon-puhon. May gabi Ninang! May gabi oh may gabi sa ko. Oh, asa mo anak, gihimo kong ninang sa kasal. Kala mo. Wala na tayo madu. Ing ani na tong edad, ninang natas kasal. Lagi ninang na miss kasal. Pero kanus apa may kaslon? Kapoy kayo ng oy, maglabad imuhang ulo, kalot bisag dili ka tol. Ikaw na imo trabaho, ikaw pa'y muluto o pagkaon, iniguli, maglabad pa imong ulo, aning ubang tao, singitan pa ng problema sa partner. Ay! Yung mga pinagdadaanan si Ryan. Ay, oy, pamayad na mo! Mga luoy na kaining amuang kuan diri o among banker diri si ko. Kaluoy taon sa among banker oh si Ryan Guno Adlaw di sa May Tagum City. Maluoy pud mo sa mga namino karon nga kailan ni Ryan og nangutang kang Ryan. Tumayad na mo or ipang-mention mo. I miss you too, Dai. Salamat ka, ayo, Dai. Sige lang, pun-pun, magkita-kita, nagyahapon ta. Ate Darwinda, Botolina, and Ante Pacha, maka-impactas ka o galingon. Og makasamot, og kagwapa na ko. Ana, Dana. 9 PM na humanak, basic, mauni ang life, mojo na ang life sa mga OFW. Saludo ko sa mga OFW yung nagkapaningkamot. Nya pag-uli sa Pilipinas, ikaw pa'y libakon sa imo mga kaparyenti. Ha, ano? Palakpakan! Yan naman! Wadyo ko, dalig chokulit. Ay, ano ba? Ano, daghang kasi sila gyaw yun, no? Wadyo ko, dalig chokulit. Waman lang ko taga-igwarta. Hilas ka ayun. Baga kay yung mga gold si yung liog. Wala man lang yun siya nakatunol. In regards ko sa mga ingon-anang ang klaseng pariente. Missing you so much. Tinambunan family, may gabi po. Ang feeling ko nakakapagod kapag ikaw po lahat ang gagawa. Kaayo. Tinood lang, maka-drain gid siya, nga kanang imuha gid gani ang tanan. Maka-drain gid siya. Pero kung nara kay partner, matanong ka og partner nga kanang mutabang gid sa imuha sa hirap at sa ginhawa, not necessarily ng imuha yung akuong tanan. Dapat, kamo sa imong partner, dapat meet halfway lang gid mo. Dili kay, ikaw lalaki mang ka, kaning-kaning nga trabaho ah, kay pang lalaki mang gid ni, para ni is imuha. Ayaw! Dili, kung kaya ni mo trabahoon, isip o sa kababae, kaya ni mo trabahoon ang trabaho sa lalaki, trabahoan na siya para po makatabang ka sa imong partner. No? Ikaw po nga kanang lalaki, kung kaya ni mo manghugas o plato, o di kay mukaon lang, kadi ka kabalo manghugas. Kung kaya ni mo manilihig din ha, kung kaya ni mo buhato ng trabaho sa usa ka babae, dapat mo trabaho po ka. Maunay sikreto sa usa ka malipayon nga pamilya ang magtinabangay sa sulod sa panimalay. Dili kay, iya ang tanan, ako ang tanan. Ninang kasakasal, nagpasabot nga wanggits na ka. Kuri.

0: sa mga mag-asawa ha, dili pwede nga iya hatanan, dili pud pwede nga imo tanan magtinabangay gyud permanently para mas ligo ang inyong pamilya. Pag abot pod sa pakiglabing-labing, dili pwedeng imong balibaran ang imong asawa or imong bana, kay diha magsugod ang dakong problema. Solusyon: Turbo Men Enhancer. Ang ating Turbo Men Enhancer dunay maka enklavo huwaska, perfect na perfect po para both sa kalalakihan o sa kababaihan mag-asawa nga need og extra nga enerhiya aron ilahang ma-perform ang panginahanglanon sa matag usa. Di gina pwede maiwasan, di gina pwede nga imong balibaran kay imuha ng responsibilidad. Ang ihatag ang satisfaction sa imong asawa or sa imong bana, kung kulang na sa kusog, mag-Turbo Men Enhancer na.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pa kapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nagpalampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Antika Nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.

0: Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Taong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

Dili gyud pwede nga dito magpagwapa-gwapa gamay na unsa di moy. Sorry naman. Yung mga panahon nga malangay-langay tagamay nga mabalik sa ere, gapanudlay pa ko. Sama mo eh. Reali, gadali-dali ko. Ako kapanudlay. Sound naman lang ni Uy. Samot na kita di mahalin, Ani. Ay, nako, B. Oras na ba para matulog na? Ano sa'yo pa kayo matulog? Uy, pagmata sa diha, pangape sa diha. Saan pagtulog na nag-duty man di ay kalain pag matugan? Na, dili pwede tulugan ang pagtrabaho, biha. Kung naka-duty ka karon, kinahanglan nga nagmatagid ka magsigagid ng imuhang mata because you have to be awake or else basing pagmata ni mo ug basa buntag, gikawat na iyang heart. Bi, kung gusto ka nga magmatagid ka nga kanang di ka ba tiunogdo ka, pag-inom sa to ang kape nga Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen. Bi, ang atong Santon Gold Coffee Mix, isog gagin siya nga kape. Pero ang kaaninot mangod ani, kay aside sa isog siya, dili siya mag-cause og insomnia, plus tambal pud siya sa imong mga balatian. Pinaka-main na ato ang ingredients sa ato ang kape, ang ato ang mangosteen. Nako, Bi! Oh, daghang kinasyag mga benefits sa imuhang kalawasan. Liman ka kung panggabi ang imuang duty, need niyo mo og kape, kanang kape nga matabangan po ka nga maayo imuang mga balatian, pilia ang kape nga healthy para sa imuha. Ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po sa Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica Nationwide. Pwede usap ka makapalit dili sa ito ang opisina sa XFM Bukidnon. Saka lamang po, dili sa may second floor sa Tala-Tala Building sa daan nga PhilHealth Office. Balikan na ito ang Sir BB question karong gabi una. Unsa daw feeling anang emo tanarn? Dili lalim, dili po siya sa yun. Oh. Ma'am Charlene, may gabi idea sa imuha. Ma'am, ask lang ko, teacher baka in real life? Secret! Dili ko magsaba. Okay, kamo ba kay, kung andyan ka imo ba? Secret! Secret! May gabi idea. Ma'am Ann, aba po, all the way from Singapore, may gabi idea. Sa host nga gwapa ayo nagpalag. Mauan ba? Mga lain ba? Basta isip kong ina nga gwapa kay mga ayaw ko pinaskuhan pagka-December. Sa BB question for today, shout out pang OFW, kaya pa ba? Laban lang, bisag hangus na kay usahay at uagintanan. Amot lang po bito, no? Na yung mga mindset aning kasagaran mga kaparintihan ay, sorry ha, dili na ko intention nga marag masakitan mo sa kong iingon, pero realidad bangod na siya. Usahay mga, ang kasagaran nga mag-down sa imo, yung mga kaparintihan, mayingon na sila nga, hay, hayahay naman kay iyang kinabuhi. Wala siya kabalo nga, yung taon, domestic helper. Kapag ka domestic helper ka sa laing nasod, imutanan, oh, luto, laba, hugas, hinlo, CR, tanan-tanan. Pero ang tanong sa imo, sa mga kaparintihan, dato na kay ka, hilas na kay ka. Labi na din, ano mo po utangon? Ay, naku, ang daming sinasabi. Feeling na ako rin nagpuyo sa balay. Alo, eh, Ma'am Charlene po doon. Pero Ma'am Charlene, actually, same. Same tag ka ng panguna-una. Kapag kadilibito ko tabangan sa mga trabahoon sa balay, feeling na ako rin siguro nagpuyo rin sa mong balay. Ay? Wala mo siguro ko'y laing kauban. So, lang sila invisible na Invisible. Ma'am Jovita Paulito, may gabi po. Thank you! Salamat kay Simong pagsilip sa Facebook Live, ma'am, ha? Pwede po mga mag-text sa to ang number 0945-443-5869. May gabi po kang Orly. O, salamat, Orly, ha, sa mong pagpaminaw. Si Glenn Tumakin all the way from Cebu. Salamat kayo, Glenn. O, sa mga naminaw karon sa to ang programa. O, basin na ganahan po mga magpagawa sa inyong mga hinanakit diha, ha? Pwede ragid ka ayaw, bita. O, taod ang ato ang live putahe confession. Adili siya live. Wala mas double B. Si double B na busy ngayon kasi end of the month. Ganyan talaga si double B kapag ka end of the month. Dili na nimo siya mahagilap anywhere.
O di po nanimo siya maabdan mo asa-asa ko ana siya. Busy kay na siya pero wala gina siya love life. Ang hirap. Halo si baligya na gina ko na si Double B sa kahanginan pero wala pa gihatag sa Ginoo sa iyaha ang the right ang the one. You are the one. Sige lang kay isip po kayo, maminyo na si Double B poon-poon. Basigula na po siya panahon sa tua. Oh, sim-sim na ba may ida ni Double B. Oh my God. Saan na lang ni Double B. I mean, gabi di asin mo ha, Double B ha. Double B of El Ilion Shell Mobility Station. Kung gusto mo makakita ni Double B, wala laing gwapo nga BB boy. Nga mag-waras-waras na siya. Nagpasupaso na siya din ha sa kawanangan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kawanangan, yun. Dako mong king space diha. Unang akong tawag anak kay kawanangan. Oy, bitaw ha. Once again, atangin ninyo tau-tau ang atuang putahe confession o sa kakaagi na po sa tuang bibi ang atuang madunggan o masayran nun yung taon-taon. O para gihapon sa mga interesado nga magpadala sa ilahang mga problema, labi nagproblema kung unsaon paggasto sa kwarta. Oh my God, ingit ko. Willing kay Kuana. Ha, pwede ko na yung i-message sa XFM Bukidnon. Ibutang lang di adto na para sa putahe confession care of Cinderella. O, ay mo pang hawa din ha, plus star na, lingkod na. O, pag-position na gamay kay taod-taod. Ato ng sugda na nga to ang programang Rated SPG. Ubay-ubay na po na nga to ang mga nakasalamuha sa to ang programa, no? Mga nagsalig sa to ang programa nga magpagawa sa ilang mga hinanakit. Importante yun din nga mag-voice out ka sa imuhang gibati. Kay ang may tabuan na kung imuha na siyang luum-luumon, ma-stress ka. And then pag once ma-stress ka, maapektuhan ang imuhang immune system. Magluyang imuhang immune system, tapos dalira dahin ka kapuyon, masakit na dayon ka. And simba ko palayo, basig mas lala pang imuhang maabdan, ana. Kung dili ni mo tagaan og chance ang imuhang kaugalingon, nga maka-express sa imuhang emosyon. Mo nang niamis amo ang programang putahe sa gabi andam nga mutabang sa inyuha nga at least man lang maibsan ang mga kahiubos sa imuhang dughan. 0945-443-5869 ang atong numero na pwede ninyo pong tawagan taod-taod or pwede ninyong i-text pod kung gusto mo magpagawas sa putahe confession. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Balik ko taod-taod pag-uman po sa pipila ka mga

0: Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 10835.
1: Atong

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskun pa.
7: Ang iyong bawang na kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang nga mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins. Isa na tubig, okay?
6: B! Ah, man ako hinom.
7: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaimbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuod? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun riyay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras alas 10 sa gabi.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Og kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sen?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network.

0: sa kita man anang akon ta uwi no kana murag ngano man kanu gid pa sakit man kunyo gabi na man tang dako. Welcome sa tawang programang Putahe Confession. Be once again. Kini ang programa kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga gibating kaaligot-gut, ya, sa imong dughain. Andam ko nga maminaw sa imuha hangtod alas 11 karong gabi una. Ako po si Cinderella. Dili ko DJ. Ha? Usa ko kaya nung Lung Soranon sa Monikintasyo sa XFM Mati City. Bitaw, ayaw lang ko ninyo ikuan ha, kanang sigtawag-tawagan ng word-word nga DJ kay di ko ganahan. Dili ko DJ, tabian lang ko. Tabian lang ko, pero dili ko DJ Pepe. Di na ko maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Unsa kahay batio ni mo, B, kung usa ka ka-professional tapos na akay nagustuhan pero di ganahan ang imong pamilya. Ooh! Ang reason nga nang di ganahan imong pamilya sa imuhang nagustuhan nga bay or lucky tungod kay ang imuhang nagustuhan ginamaliit sa imuhang pamilya. Di na ko maglangay pa once again. Welcome po sa to ang rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
1: Musod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kining yawa. Hasklang yawa agad.
1: Violence.
4: Saksi mo! Papriso ka! Ago!
1: Sexual. Droga.
5: Ayaw ni ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ko sa pangalan Christina. Usa ko ka-engineer. 23 anyos. Og adun ako'y kauban sa trabaho. Nga nagapanguyab sa kuha. 30 anyos, Cinderella. Kauban ako siya sa trabahoan sa usa ka construction site. Ang iyang ranggo, usa siya ka labor or helper. Samtang ako ang ilahang engineer. Single pa siya, Cinderella, pero naa siya'y usa ka anak na 2 years old. Ngaog niya pa wapagidaw niya nakit-i sukad-sukad tungod kay gilayo sa iyang ex sa iyaha. Good provider siya, Cinderella. Kaysa panahon nga manglaag ming duha, nagapanglibrigid siya sa akoa. Above minimum ang iyahang sweldo, masking helper lang. Karon, Cinderella, nanako sa part sa kong life nga naindab na gigog pag-ayo sa kuang helper. Motong gisultian ako nga kuang ate regarding sa kong gibati nga gugma sa kuang dughan. Abi na ako, tungod kay ako ang breadwinner sa pamilya, tanang desisyon na ako sa kinabuhi, okay lang sa akong mga igsuon. Upon Cinderella, nagkamali ko. Ang una na akong nadungogikan sa kuang ate, ang pinakadako nga dili. Dili siya musugot sa laki nga nanguyab sa kuwa. Kay ug niya pa, helper lang daw o dili kaya mahatag ang ako ang mga gusto sa kinabuhi pag-abot sa panahon. Cinderella, wala pa may label sa laki. Pero feel na gina ako, Cinderella, nga murag kami na tungkol kay among feeling sa matag-usa parehas. Gusto ko niya o gusto pod na ako siya. Karon, Cinderella, ang akong ate wala nakaantos. Iyahang gishare sa kuang kuya na nakagusto ko sa kuang helper. Gikatawaan ko sa kong mga igsuon. Kay ngano daw kuno? Professional man daw unta kuno ko. Pero nganong si helper amang kuno ko main love? Sakit kayo, Cinderella, nga nakaingon ani nga pamilya. Okay lang man unta kung dili nila dawat tungod kay bata pabud ko o ganing laki magulang pagid sa kuwa. Pero ang mali ito nila ang usa ka tao just because maunang ihang trabaho ang dili nako madawat, Cinderella. Sa karon, gahuna-huna ako nga makigtaban na lang ko sa laki nga di pa man ako ah. Sa laki nga di pa man, wala pa man may label. Pero dako na ang ako ang gugma. Cinderella, wala ko kabalo sa kong buhaton. Kibasig tama pod ang ginaingon sa kong mga igsuon na basing pag-abot sa panahon, di niya kaya ma-provide ang akong gusto. Aminon ako, Cinderella, na ako'y pagka-materialistic kamay. Kung dili ko musugot, madili na ako siya makuha. Pero pagkauban na ako siya, Cinderella, malipay na ko nga mukhaon og kwek-kwek sa kilid sa dalan. Malipay na ko nga magbuko juice. Malipay na ko nga mukhaon og maruya. Basta kauban lang na ako siya. Mangayo ko sa inyong mga suggestions. Mangayo ko sa inyong mga tambag. Kesa dinuod lang, kalibog na ang akong utok. Para sa Putahe Confession. Christina.

0: Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matadungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. Try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes to It, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inam na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun ni Vision X Plus Capsule kay pasi makatabag ni sa inyo, kinakatap.

0: matagal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: baby. Itong life bitaw na usahay ba kay kanang ano na gaglamok ron? Ano man yung ingi? Nahuro, actually nahuro itong kagpaakpaak, pati pa akong babagipaak. Dito siya lamok. Kwento siya kanang nag-pretend siya nga lamok. Pero dili siya lamok. Bitabi, balik kita sa itong programa karong gabi unog. Atong balikan ng istorya po sa itong letter sender na si Engineer Christina. Unsaon tara lang man ni Oy Architect Engineer Eric Becerra? Ang usa ka engineer na ito dinhiya na in love man in town, pero as per her, naglisod og dawat ang iyahang mga igsuon palang ganit ni. So unsa na lang gid kaha kung tibok pamilya na ang makabalo about aning iyahang kagustuhan sa iyahang kasing-kasing. Actually, B, wala man gid tay kanang wala tay karapatan nga pugngan ang gusto sa usa ka tawo. It's just that that's durian. Yeah. Hindi ko sinasadya. I know that you don't like it. Yun. Di na ito pwede puganan ko sa katao kung may in love siya. Kaso lang, ang iyang atong iyang kuya karon naghahatag na sa iyaha og signal nga dili gyud pwede. Nga dili gyud sila boto sa iyang nahimong uyab. I have the strong feeling nga murag tama ang imong giingon nga ginamaliit sa imong mga igsuon ang imong, di ba pa nimo siya uyab, mo may label. Pero diha naman go na siya padulong good. So quote unquote na nila nga dili gyud mo bagay tungod kay ikaw usa ka engineer, siya usa ka helper lamang. Ano na dyan mga ingon anak nga tao ba no? Kanagong, kuan kay ba? Grabe kay makapang down sa isig matag, Grabe kay makadown sa matag-usa. Kanang, layo mo na ingon anak, uy. Hi, Kang Nasus, Oknal, Nizol, may gabi, igwapa, charot. From Cebu Pardo, si Susan Blanco, the I need. May gabi, Ate Susan. Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live karong gabi una. O sa mga, salamat kayo po sa inyong pagtawag. Ha, wait lang, kaayo ha. Ato ning tubagon ninyong tawag sa taod-taod, sa taod-taod. Tarunga na Cinderella ha, noong sa day ka diha. Na broken Bisaya ka na. Good evening, Cindy, watching from fishing boat. Listo nga sa kadagatan sa Palawan or sa barko panagatan. May gabi idea sa imuha, Sir Tribunalo Jordan. Ato ning tubagon siguro ning tawag, no? Wait lang ha. Napamantay igong oras. Ato ning tubagon. Wait lang kayo, biha. Ako na i-connect sa ano ang ato ang... Dobby.
1: Hello.
0: Hello, maayong gabi.
1: Gabi.
0: Maayong gabi. Ikaw, kinsa ni palihog?
1: Si Pedro Nebe sa mga kar-kar.
0: Ay, yes, maayong gabi. Unsa man imuhang matambag sa tuang letter sender na si Engineer Christina?
1: Ako yung katambag niya, Beno. Unang-una, ang mga ikso niya, diligid makahinanaw niya, diligid makahatag niya sa diliangay ba? Pero sa iya lang gingon, mas materialistic siya gamay. Gusto ginya kwaon. Sa iyang iplanong kwaon, siya may mabiktima na. E kung siya na, sa iyang pagkuha niya, siya ay mabuntis niya kanang laki na nanay anak doon nakatuig.
0: Pero wala pa doon nakakita ang laki sa iyang anak.
1: Wala pa ka kita. Bawa na sa daan nga nanay anak. Once nga mo mahitabo nga makuha o makasila na. Mabuntis na siya. Ngayon magbalik ang ex niya sa laki kay nanay anak. Mas bugat man tong una kay nanay anak kay kanila nga. Muna akong gingon niya. Unsa na matawag ka dahil nga, engineer mataka, i-manage una ang imong kaugalingon. Una ka mahigugma sa laki nga wapay ka mo. Tumana ang kuna-una og mag-ayo, engineer maka, kibawan mo ang kamuplano, kibawan mo ang kamuplano og balay, sanat pa sa imong kaugalingon. 22. Oh, 23 pa imong edad. Mm. Bata pa kay ka. Ikumpara sa laki, 30 na.
0: Ah.
1: Kung ano na, una ka may gugma sa laing tao, kay gugma, daan ang imong kagulingon, haroon di ka magmahe sa kaulay kayang adlaw.
0: Hala no?
1: Oh, muna akong ikuha niya, looy man sa daya siya.
0: Oo.
1: Kay kung ang gugma mo yung gugma ang iyang palabihon good, siya may alkansi, kay nahigugma siya sa laki, mota sa kibawag, nahigugma man niya.
0: Oo.
1: Nahigugma lang siya, kay puno hayo, librehon siya pirmi. Paano ba ginailig ang tubag para higugmaon yung laki? Kung makagilibre sa sige?
0: Basing po na maulo lang ang lalaki. Basing makuna-huna ba? Basing, manglibre ko anis kay engineer biya na mo ni... Basing, maubasin sa out of kaulo lang niya mo nang ginilibre niya ang babae. Pero, pag-amot sa feelings, amot lang po.
1: Oo, gani. Ya, dako kaysa gugma. Gugmahan kaysa sa laki. Na wapag isa kay bawag ang laki. Na gugma ba niya sa tinudan, ay?
0: O, pay label.
1: Ito, label. Ya, dali magka, may gugma sa laki, wapa dili pa sila?
0: Mm-mm.
1: Na ako, muna akong gikagawa niya, be. Na nga magawang sa kunya, no, gidad. Luoy kayo biyang, ang iya bitong, ang iyang pakaedukada, na nga engineer siya, sayang baya. Dili man ingon nga, gilockdown sa natong laki, kay nga nga helper lang.
0: Mm-mm.
1: Pero, wabi ay basol nga maguna, pero may binang nasakawa, nabay sa awahe.
0: Mogali.
1: Muna nga akong gingon niya, kung magplano magiging kag-usa ka balay, or usa ka building, gamay kay imong kugulingon, gamay kay imong pagkatao, pinuhasag ko no ang imong kugulingon, o angay baka dihang napita. Muna akong ikakuha niya binga, kung may gugmam sa laing tao, mapasa mo so ito, yan, ibaw ni siyang nanay-anak, daan, yan, sana, nga pagkakita, pero, yan nga, ibaw ni siyang nanay-anak, atansi mo siya kay, ang katong, magbalik na sila ang ex, niya, huwag siya, nabiktima na saan kay, saya pang istorya, materialistic siya gamay, iyagi ko nung kwaon, sabi kwaon niya, na siya may makuha anak, siya may mabitipa.
0: Ang pasabot niya sa materialistic siya, di ba, kay, syempre, engineer, mangin siya. Ang gusto niya, kanang, limbawa, gusto ko mukaon og ice cream, dapat mukaon gido ko nung siya og ice cream. So, what if example, dili maka-provide ang laki pag-abot sa panahon? Mao na yung pasabot nga, kung gusto gido niya, gusto gido niya.
1: Ang gusto niya, yaging gusto. Pero, pamanahon po niya, ang gugma biya, di na malung agwa na may bugas.
0: Yun!
1: May mas maayom ko tatubi, kung dako sa gugma sa laki, bisag dili pa sila, may madaguto nga, nakay gugma, nalapag kay kwarta.
0: Yes, tama gina.
1: Oo. Kaya kung gugma lang, simbak, mabot ang panahon nga, nalaki anak, yan, nakasakit imong anak.
0: Oo.
1: Ang imong pamilya, nag-ilaid, yan, imong mga ikson, Di na matagad mo, kay gidid ang nakadaan niya, magsupak ikas gusto, di nakakadol si mong pamilya. Nahubang, sa ending, siya ay katapusang makaluloy.
0: Kana lang.
1: Oo. Muna ako ikuha niya, Binga. Kung ako pa'y siya, mintas karon nga, wapay sila, niya ginahunaon, o asa sa mong sukat, iya ba lang patuyangan niya ang gugma nga dili pa wapa sila i-label? Mabiktima noon siya nga biyaan lang siya ni Kuman.
0: Na, advance report kayo ba?
1: Ang ako manggod, ako lang gikuag basi, babi. Ang laki manggod, naibahon, nanamugay anak. Sama raman, siya raman nag-unay og bitik siyang liog. Sa iyang problema. Problema magila pa doon, kaya kung ikon, palitan. Kung halata siya nga nagpakita siya kung gusto sa laki. Ya, ang laki sa ug sakyan sa laki kay nga engineer lagi siya.
0: Oo.
1: May musayan sa laki kay dako gusto di. Laki gud di. Ya, dako gusto ang babae di. Magli Mangay, pamagayang uban, kalapang nagpaila. Diba, be?
0: Pala yun, sige.
1: Oo, niya. Pala akong giing, muna akong giing mong muday, ano na ato sa makadaganday, ug kinsay sakto. Ang imo bang magigsoon, ug ang imo bang kasing-kasing. Ano na ako makadagan, panuha ug maayo, ug di ba ka makaluloy sa pinatapusang panahon.
0: Yun. O, pamilya.
1: Tanara, be, niya. Tanara ko ikatambag niya, be, niya. Masin, pagkaan sa nato, higayon ang ubang mga listeners, pagtambag. Pero na, yun ang ako ikuha niya, looy man kayo siya kay nagpaanod siya sa gugma ba niya, o, pa sila, nagugmahan na kayo siya.
0: Oo. Salamat kayo, biha, sa imo ang tambag. Karong gabi una.
1: Salamat po. Oh. Okay, ba? Amping ka, be. Amping mo niya, be, niya.
0: Amping, be.
1: Sige, bye-bye.
0: Bye-bye. Uy, tama, Bito, ito yung giingon, no? Pero mo, gapon, masigun sa Bito, among ipang tambag sa imuha, di Engineer Christina, kung imuhang kasing-kasing gapon ang masunod, wala gin may mabuhat, ana. Oh! Siguro na lang ang among mahatag sa imuha, no, Engineer, unta, ang mabutang panahon, nga lamdagan ng imuhang panguna-huna. Kung unsa may choices ni mo, basta kay paragid sa imuha, para sa kaayuhan sa tanan, mugo ragid ko din haaw. Dili ko kanang tao nga hilig mang maliit just because sige kay engineer ka, sige kay maestra ka, sige kay doctor ka, kay nurse ka, dapat hindi ka magminyo og ingon ani. Dili tingon ana. Love is just kanang gusto nato nga ma-feel nga kanang pure gid ang gugma nga walay pilion kung kinsa lang imong dapat na higugmaon. So Christina, kung kinsa man o unsa man ang desire sa imong kasing-kasing, you go for it. Kung tan-aw ni mo nga kaya na gid nimo maka-provide, tan-aw ni mo nga kanang mauna gid ni, ikaw go for it na lang yon. Kaya imong kasing-kasing manggigihapon ang mag-suffer kung lahing tao ang imo ang sundon. However, if in case nga mag-fail ang inyong relationship, dili man na siya ingon nga ay ka naging nang bitoti ka nga kuan, ayun na siya ingon ani ingon ana, gimalas na noon ka. It's always a part of lesson. Tanang may tawo sa imong kinabuhi, may it be bad or good, lesson na siya sa imuhang life na siguro dapat makontento ka, siguro dapat na imo sa jung ila-ilaho ng usa ka tao. Pero Christina, or Engineer Christina, I will not stop you. You go for what your heart desires. Bi, wala naman tayo igong oras, pasensya, jug kayo. Gusto kayo na ako tubago ng inyong mga tawag. Nakita na ako ng murag, wala na. Naghinapos na. Ugma na po, edo. Ugma na po sa to ang programa, ha? Sayo-sayohon, siguro na to, Nikki, para makapanawagid mo ugma o makahatagid mo ugtambag sa to ang programa, ugma. Singalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Ako po sa Cinderella para sa Putahe sa Gabi.
2: Baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kat Maris, Anna.
2: Exciting.

0: VisionX Plus.
1: Ang VisionX Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santo Plus Gold. Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: VisionX Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang VisionX Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-VisionX Plus na.
1: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay good ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Usap. Nakoy pangutan na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
11: Anin mo aton, ipasimot nimo ang siopaw sa iring. Kung ganahan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
3: XFM Jensen.
0: XFM.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Texted by 23 years, taga-Mako di. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gina akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sundown Plus Gold! Mag-Sundown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: XFM. Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Tilapia! Tilapia mo diha!
9: Uy, miss!
8: Kuya, tilapia?
9: Tilapia?
8: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
9: Yeah. Mo nang nitilap ko.

0: XFM.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extel by 33 Anyos, taga Mako day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tonsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayuhan niya. Makakao na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.

0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bacolis sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko aning Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ining Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Wake up! Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
3: Mingo, lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
2: Ah, uyab raman na.
4: Mm?
2: Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
3: Ha? Ang siya Tiramid 500?
2: Tirahi imong maid. Bayarig 500!

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: XFM.
2: Exciting!
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
4: Extel by 33 years. Tagamako di ay. Kini akong tutunlan ni namagoy ko tunsil. Wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. Oto ni dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Saan? Under the saya man daw kayo ngayon sa itong mga silingon.
8: Di ko under the saya eh. Huwag ang balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
7: Ay, yan naman.
8: Isaw ko mag-unya nga mamalansya.
7: Ah.
8: Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.
7: Ay,

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold. Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos sa daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
6: Jan Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Napoy bukol driser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya Santon Plus Gold. Namatigdan na ko sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang yun mo sa Santon. Maayo yun. Epektibo yun kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon. We'll be right back.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. This is how
3: we do it. Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika. Yes! Yes! XFL General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
4: The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is
3: mine. Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
5: XFM.
6: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
7: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.

0: presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
1: The boy is mine.
0: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
2: XFM. XFM.
3: Exciting!
4: Santo Blasco.
5: Ako si Aileen. Usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santo Blasco Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
4: Santo Blasco Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Isa

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasama yung lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa inyong naturopathic practitioner. At mga kasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. P. in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Syempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba dyan, nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda, di ba? So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayon pong araw pong ito.
1: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihalubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong iniimbitahan po na puntahan ng ating pong mga Yes to Health Clinic dito po sa Quezon City. Diyan din po, mga kaibigan, ano? Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tagumati. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyo pong pangangatawan.
2: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon.
1: Tama,
2: dahil
1: Doc.
2: Hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagdi-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, sakalang po sila naghahabol.
1: Tsaka nagkukumahog na magpagamo. Ang problema pa naman, Doc, gusto nila instant yung gamutan. Yung
2: pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga akong naririnig yung mga taong, kumbaga eh, dati akala nila simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam na panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede nyong puntahan, napakarami nating mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay. For example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
1: Minsan sa'yo, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
2: Oo, batiin natin yung mga taga Zamboanga, province of Zamboanga, ano. O, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
1: Chabacano. Oh, broken Spanish.
2: Buenas noches, tama ba?
1: Ayan, tama.
2: Tumama din.
1: No, magandang pakikinig po sa lahat ng mga Zamboangin yun na kababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan man nakakabot ang ating pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat, mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit na ito, Doc, marami din sa mga kababayan natin ang nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago ko yun ha. Kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
1: Health info po nga tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng inyong pong tiyan pagkatapos o bago kumain? Ako, marahil eh meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyong pong pangangatawan. Alam niyo ba, according sa latest ano, na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin ha, na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. No? Also sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwalain, Doc. Ano? So atin po i-consulta kay Doc Algie, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
2: Ayan, magandang tanong yan ha. Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na ano-ano na disease kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Di ba? Pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol. Injurious yun na madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas or sugat na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally ang ibig sabihin niyan gasgas or sugat.
1: Oo,
2: sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although ang tiyan naman talaga natin supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw yung hydrochloric acid. Pero alam mo, ang nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. Ano? May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. Ano? So ito ay nangyayari kapag ikaw may problema doon sa digestion mo rin, ano, at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit, na masakit. Tapos yung iba dyan, parang pakiramdam nila bloated sila. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay. Di ba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, thank you Lord. Hindi pala natin, hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi ka nagbe-burp, burp ka ng burp. Ano. Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods, okay? Yung iba naman, merong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila. Dahil doon sa umaakyat na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
1: Yung iba, Dok, ang suspecha nila may sakit sa puso kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
2: Saka almost ang kaya nga heartburn kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. kung i-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakakaramdam ng parang nasusuka, lalo na sa umaga. No? Parang lalaki pero parang nagliligo sa umaga. Oo. Yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer partner, dumudugo yan. Mm-hmm. Yung iba, sumusuka ng dugo or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula. Mm-hmm. Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na napatay na dugo na. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga kung sa stomach ulcer na nagko-cause ng bleeding. Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Mm-hmm. Yung iba, himatayin, magutom lang ng nahihimatay na, yan ay palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Yung iba naman, madaling sumuka, masuka. Yung iba, nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat nang hindi naman nagda-diet kasi nga, pwedeng meron silang internal bleeding or nagbabago yung appetite nila. Mm-hmm. So, alin man po dun, ha? It's a red flag that you need to go to your doctor for check-up kasi pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
1: Mm-hmm. So maganda kasi, Doc, nakakapacheck up talaga, no? Kasi merong ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan. So pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Doc Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yeswell Clinic or pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar.
2: Oo. So, ano ba mga dahilan yan, partner? Mm-hmm. Usually, ating sikmura, protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin, made up of protein yan. Mm-hmm. Pero ito ay hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. So, ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan, or any kind of ulcer, kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or yung ating lining ng ating stomach. So ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori. Mm-hmm. Isang uri ng bacteria na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating, kaya yung acid nasisira niya yung mismong yung mismong sikmura natin. Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, konting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor, maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication. Na kaya nga ito, di ba, ang sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan. Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito'y pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
1: So, sa mga kababayan po natin, na merong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, hindi rin po, Doc, tawag nito, hindi rin dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, mayroong mga may guidelines ka dapat na susundin, yes, especially to your food.
2: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan.
1: Ako.
2: Ay, into nyo yan. Kasi ang sigarilyo nag-ano ng saliva at ng acid. Mm-hmm. So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks, bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo.
1: Mm-hmm.
2: Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan daw na mayroong ulcer, yung mga nag-opisina, office workers. Wala masyadong exercise pero yung stress sobrang taas.
1: Mm-hmm.
2: So nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food.
1: Mm-hmm.
2: Sorry ha, pero yung spicy food, healthy naman yan. Kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na yung lining ng So para kang naglagay ng sili sa balat mo.
1: Na may sugat.
2: So, talagang magre-react yun. Although, it can help pero matindi yung pain.
1: Nakaka-irritate.
2: Nakaka-irritate talaga. O kasi maraming ano yan, ha? Pag lumalala yan, daming complication. Ha? Mm. Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon. Katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, may sugat. Yung minsan, yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos kasi nga namamaga na yung esophagus area nila. So, pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
1: Yun nga.
2: Saka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mga kaibigan. Kaya nga, pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahan mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
1: Matanong ko lang, Doc, ano? About yung, ano pong opinion niyo, Doc, dun sa evaporated milk? Yung mga gatas.
2: Actually, lalo siya nagpapataas ng acid.
1: Nako.
2: Oo, may mga
1: kasi merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito maganda to sa ulcer. Mas nakakatulong daw yun ang uso sa ulcer.
2: Sa ilang mga... sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap ang kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay especially kung bata ang iinom because they have the capacity to digest milk. Dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila. Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk. So hindi siya actually advisable lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Kasi akala natin nagiging okay tayo.
1: Akala pero, natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
2: Eh, yung cycle kasi niyan, lalong ano eh.
1: In the long run pala.
2: Papatindi eh.
1: Nako.
2: Oo. Kaya nga, medyo, sa totoo lang, honestly, medyo mahirap-hirap itong ulcer. Kasi nga, ito eh, mismong tinamaan yung, kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
1: Oo.
2: Yung supply ng fuel mo. Eh, talagang malaki ang discomfort mo dito.
1: Ayan ha. Sa mga kababayan, pwede nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. No, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain, kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan. At ganoon rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, hindi po basta-basta makaka-recover ang ating pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyong pong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa ating pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
2: Oo, kasi mas maganda yung early detection, eh. Sabi, lagi mga sinasabi,
1: yes, Doc.
2: Yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have our set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra dun sa problema niyo sa sikmura. Especially, yung ating premium D3 kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. So, kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pag-control sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin. Home remedy, katulad ng aloe vera. Diba? Mga 2 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy, yung repolyo. I-blend mo lang yung ika-4 na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
1: Okay yan, sa mga kabayan po natin, ha, pwede kayong mag-take ng atin pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, ano, yung sa atin pong premium D3, very beneficial siya sa mga kabayan po natin na meron pong peptic ulcer. Because number one yan, na nasisira, ano, yung protective lining dun sa atin pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun na protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya dok ano dun sa mga ano mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang ano antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan ang ating Ultimate Trio, ating pong Santong Plus Gold, ang Santong Vitamin C natin, napakahalaga din po ano para ma-balance naman yung acidity sa ating pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin like yung ating pong stomach, yung ating pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bacteria po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi ano makakatagal yung mga bacteria na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ang atin pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang atin pong Ultimate Trio. O, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
0: The Secret of Health.
1: So mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin pong unang pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
4: Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
5: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino, Bacoor ako. Tapos, nandito ko ngayon sa, ano, sa Hong Kong. DH ako dito.
4: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
5: Kasi, ano, nag-diagnose ako nung 2018. Nag-diagnose ako sa breast mass. Tapos, parang na-stress ako kasi syempre yun nga ang ano eh. Nakakatako si the long breast ko eh. Tapos ngayon, pagka nag-check up ako, time na ng check up ko, pagkatapos nung tinatanong ko yung doktor, sabi ko ano nangyari sa ano ko, sa breast ko. So nataranta ako, na-stress ako lalo dahil pag tinanong mo, sabi niya, I don't know, maybe cancer, maybe not. So yun, kasi tinatanong nila yung ano, kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, wala sa sign eh. Basta nahipo ko lang na gano'n may bukol. So nga kayo, hindi niya ako masagot ng direct.
4: Tapos nag-take kayo ng produkto natin. Ma'am, mga gano'n na kayo katagal umiinom ng mga produkto po natin?
5: Since 2018, bago magtapos ng 2018, yung nag-start na ako kasi narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Kasi sabi niya pang patuno doon ng mga bukol-bukol sa breast o kung saan man. Kaya yun, narinig ko yun mula noon, uminom na ako noon.
4: So kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom ng mga produkto natin?
5: Iba yung pakiramdam. Masarap ang pakiramdam ko nakainom ako ng paglabas ng gold at saka itong vitamin. Ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
4: Apo.
5: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C, yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung sinasabi ni, kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie kung ilan ang inumin, kaya yun ang inano ko, initinitake ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At sa ano ng vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Kasi bukol nga yun eh. Pero wala, pakiramdam ko wala na siya. Oo, ang lambot na nadudo ko. Di ba bagma ano, kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kaya nadudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman ko siyempre sarili mo, di ba? Dati ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
4: So ngayon, ma'am, wala na kayo nakakapakapa na bukol. Parang normal.
5: Yung maliit na lang sa awan ng Diyos.
4: Wow. So ano pong ma-advise nyo, ma'am, sa mga kababayan din natin na merong problema din katulad po ninyo?
5: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng ano, Santum Gold. Uminom din sila ng Santum Gold, vitamin C at saka D3. Kasi talaga yung ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat tong ano ko, kaya dapat ito di, ganun din ang gagawin nila.
4: Okay.
5: Para ano, para ako kahit nawala naman bukol, yun ang inumin ko kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Yung mga 60 na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap ng tulog ko. Okay.
4: Maraming salamat ma'am sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila ma'am, edad at saan po nakatera?
5: Norlin Reyes Orotaco, taga Molino Bacoor. Tapos ano, 60 years old na ako ngayon.
0: Sample Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan, sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy. The Secret of Health.
4: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kabayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na.

0: anything na hindi mo magustuhan, ano, pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try nyo po ha, para mapatunayan, kasi marami ito eh, itong kape natin eh, one of the best seller na laging nauubos. So ang dahilan eh, marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience mm-hmm. pagkakape ng ating napaka sustansyang coffee.
1: Mm-hmm. Ayan, syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa. No? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako, Dok, wala na po tayong oras.
0: Yeah.
1: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Oh, sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami ano, kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para manatiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
1: Maraming salamat, Doc. Maraming salamat sa lahat. Ang ating pong mga avid listeners, sa mga nakakabot ng ating pong programa. Bukas po muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Synthen Plus Herbal Soap.
4: Yan is gulon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
3: Synthen Plus Herbal Soap.
5: Para sa maputi nga panis.
3: Mahamis nga kutis.
5: Synthen Plus Herbal Soap.
3: XFM.
6: Exciting! Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
7: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
8: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
9: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Wala ni DI taga kanam.
8: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
10: Vision Next, daghan ang natubangan.
11: Masugad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
10: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
12: Turbo.
13: Pakusog.
12: Turbo.
13: Pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble ang kalipay.
14: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura,
15: murag exciting ning turbo ah.
16: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
17: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo. Wagas ang lakas.
17: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
19: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: Kung mamino ka sa
0: sa XFM.
12: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukog itlog. Talawan ko nuko.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
12: Apat sa dihang, sukan na minaw ko XFM saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Ini ka banti pite, ini ka atras pise, may pay muligin.
3: X.
0: XFM.
3: FM.
12: Isa ite.

0: Mix.
1: Ako dahil si Neil Canyedo, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
4: Turbo.
3: Pang pakusog.
4: Turbo.
3: Pang padugay sa away.
4: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
5: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
6: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
7: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: XFM.
11: Vision Lex. Daghan ang natabangan.
12: Kwan sir, ning kalit regyudog kahanap niya kung mataon niya. Mura mang gudog na ay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan o niya. Mura doon na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Mato akong dito maragpaspas o Vision X Plus. Nahadlok magugo kay basig. Mandayunan ba? Kung araw ba may kwarta? Sus, sir, tinuod yun ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
11: Vision X! Slay ang kaepektibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
13: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: XFM.
14: Exciting!
15: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
3: XFM.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fancor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral. Anti-aging og fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis.
6: Mag-Senton Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Senton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Senton Plus Herbal Oil.
0: XFM.
7: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Side.
7: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsilip, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
0: XFM.
12: Exciting!
13: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
14: Naunsa di ay ka?
13: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
14: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
13: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
14: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
13: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas!
7: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas. Ang lakas!
7: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan nami gin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
16: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippines Standard Time, alas 6:03 na sa buntag.

0: Express. Balita sa Buntag. Express. Balita sa Buntag. Sa ulohang tunling sa itong mga balita, una sa top stories.
1: Headlines.
0: Amahan sa Zamboanga shooting suspect, gipasakaan na og kaso.
1: Headlines.
0: Sa itong balita lokal, mga katropa Jose Claire Castro, plano nga ineglara isip persona non grata sa Jensen.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional, duwa ka high school o usa ka senior high school student na ilahan nga may responsable sa online shooting threats sa mga tulunghaan sa Digo City.
1: Headlines.
0: Samtang sa balita national, Senado gibawal ang public comment sa impeachment ni VP Sara Duterte.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, duwa ka pastor gipamultahan human nga nagwali sulod sa eroplano.
1: Headlines.
0: Samtang sa sports news, Carillon gipasidungog sa 7 Sports Philippine Sports Tourism Awards.
1: Headlines.
0: Samtang sa showbiz news, Dolly Parton mitaliwan na sa edad nga 80.
1: Headlines.
0: Og sa balitang extraordinaryo, 82 anyos nga fitness enthusiast padayon sa pagbuak sa Guinness World Records.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. So, Sergeant, maayong buntag na usab. Kaninyong tanan, welcome sa Tupag Parang Uban sa programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Lingad lang ang Webes, 5-27 sa bulan sa Agosto, 2026. Kininyong alagad sa kahanginan ka tropang Philip Olegario. At nato kaninyo ang mga mainito ng labas kabalita ning Adlawa.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna niyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Gang Fish Nugs Plus.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Ang mga nasampit ka produkto mga katropa, approved and tested na. Ubay-ubay nang nakasulay o nakapamatuod, busaw sa pagginaulat ninyo, tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 7 minuto sa nakalabay sa nasa isang buntag, dinanatunog ayon pa mga katropa. Ania na mga retalya sa itong mga balita.
1: XFM Top Stories.
0: Alas sa itong top story mga katropa, hatog ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Mas lami ang kape kung ano na'y beneficyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix na makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata apan kauban sa mas maayong panglawas. Santon Gold Coffee Mix na.
1: XFM Top Stories.
0: Gipasaka na og kaso ang Philippine National Police o napasaka ng kaso ang Philippine National Police batok sa amahan sa estudyante nga nalambigit sa insidente sa pagpamusil sa Zamboanga. Gipasakaano sa og kaso ang security personnel sa maong eskwelahan. Ang duha ka individual nagatubag og mga kasong reckless imprudence nga may resulta sa homicide o physical injury. Sumala sa Police Regional Office 9 nga maoy nangulo sa imbestigasyon. Nakakuha sila og igong ebidensya pinaagi sa ilang hugot nga pag-imbestiga. Duga pa nila tataw nga nagbayad o nagpabaya ang amahan tungod kay nakuha sa iyang anak ang iya mga armas. Lakip na ang gipanag-iyahan isip empleyado sa gobyerno o ang iyang personal nga armas. Samtang wala pa nangan lang personal o security personnel, di pa sakaano sa abog kaso sa pagpabaya tungod sa pagtugot kung makasulod ang armas sa eskwelahan. Nasuta usab sa imbestigasyon sa mga otoridad nga walay ebidensya nga nagpakita nga ang krimen nahimo uban sa pakigakunsabo sa uban pang mga grupo.
1: XFM Top Stories. FM. Weather Update. Weather Update.
0: Alam daw sab sa to weather update mga katropa, doon ay 9 minutos sa nakalabay sa Lasais sa buntag. Hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Ayaw hulatang magluya ang panglawas, paligo na ang imong resistensya, inumanan sa pagtumar o Santon Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga katropa, sukad ganinang alas 3 sa kadlawon, adunay nakita nga low pressure area kun LPE nga naa sa gibana ang 1,030 kilometers sa east of northern Luzon. Samtang adunay southwest monsoon usab ang makaapekto sa Luzon o western section sa Visayas. Subay sa forecast weather conditions, ang area sa Zambales o Occidental Mindoro makasinati o sagunsun nga pag-ulan tungo sa southwest monsoon. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, laing bahin sa Central Luzon, Batanes, Cagayan, Cavite, Batanes, Rizal, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Oga, Negros Occidental. Ama kasinati usab og panag-umong kalangitan doon nga nakatagkatanggap ang ulan o pagpanalugdog kilat tungkol sa southwest monsoon. Sa nahibiling bahin sa Luzon, Aklan, Capiz og Negros Oriental, ano naman ang umong kalangitan o katagkatanggap ang ulan o pagpanalugdog kilat tungkol sa southwest monsoon. Samtang sa nahibiling bahin sa nasun, ano na isolated rain showers o thunderstorms tungkol sa localized thunderstorms. Posible mga katropa ang flash floods o landslide tungod sa severe thunderstorms. Hilungdan gi paamping ang tanan. Ang temperatura anaa sa 26.6 degrees Celsius hangtod sa 32.7 degrees Celsius. Ang adlaw misidlak kaninang alas 5:44 sa buntag og mosalop onyang alas 6:12 sa hapon.
1: XFM Weather Update. Weather

0: Halo na kita ay 11 minutos mga katropa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa itong balitang lokal, hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan, pinagi sa pag-inom mong Santon Plus Coffee Mix. Dili lang lamian o humot, mamahimo usab nga kauban si mong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Santon Plus Coffee Mix.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Nakapukaw sa mga miyembro sa Sanggunian Panglungsod sa General Santos City nga ideklara si Presidential Communications Officer Undersecretary Attorney Claire Castro isip persona non grata o dili welcome sa nakbayan sa Jansan tungod sa pipila ka mga pulong nga gibuy-an ini nga alang sa mga opisyal dili makatarungan nun. Nagsugod kini human sa mga pamahayag ni Yusek Castro nga nagpasangil o nagbaso sa pipila ka mga magtutudlo nga matud pa nakasupak sa moralidad o wala nagtudlo og maayong pamatasan o modo sa mga estudyante. Lungan sa naitabong insidente sa pagpamusil sa Zamboanga, diin nalabigit ang usa ka estudyante. Sa session ni Agling Martes giduso ni Vice Mayor Jose Edmar Yumang, ang usa ka resolution aron formal nga ideklara si Castro nga persona non grata. Tungod sa iyang dili madawat kapag pakaulaw o pagsaway sa mga magtutudlo. Ay hapaman ang plano na kabuhi na kaniadto og pahayag ang Vice Mayor na supakini sa kasagaran sa mga nahimong pahayag sa Palace Communications Officer. Kahinumduman nga bisan pa man sa mga pagsaway o panawagan nga mangayo siya og pasaylo, gibarugan gihapon ni Jose Castro ang iyang pahayag nga doon na matutpay pipila ka mga magtutudlo na ginabaliwala ang moral standards.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang adunay 13 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag, sa laing panatong detalye sa itong balitang lokal. Sektor sa pagpangista sa Jensen mibangon gikan sa pagkahagba sa magnitude 7.8 nga linog. Adunay dugang detalye sa katropang Chris Legaspi. I-Express Balita mo!
1: Express Balita! Express Balita!
2: Nagpadayon sa hinahinay nga pagbangon gikan sa nahitabong magnitude 7.8 nga linog ang fishing industry sa Jensen. Kini ang nahimong pamahayag sa SOC Surgeon Federation of Fishing and Allied Industries Incorporated kon safay human gituki sa mga konsehal atol sa regular nga sesyon sa Sanggunian Panglungsod ang mga importanteng kabalaka sa lokal nga industriya sa pangisda. Sumala ni Mr. Kendrick G. Teng nga nagrepresentar sa safay nga ang lokal nga fishing industry nagpadayon sa hinahinay nga pagbangon gikan sa nahitabong 7.8 magnitude nga linog kundiin nagpabilin nga ligon o aktibo nga kuwitado sa pag-apil sa mga kasaulogan karong tuiga. Kahinumduman matud pa sa publiko ang sitwasyon sa tuna and fishing industry sa Dakbayan hilabi na nga subling isaulog ang tinuig nga tuna festival sa Jensen kundiin himuon kini nga mas simple isip pagtahod sa nagpadayong epekto sa linog ug pagbalik sa budget. Ang mga highlight magfocus sa pagsaulog sa espiritu sa komunidad, pagpakita sa mga talento nga lokal nga mga artista ug pagsuporta sa atong mga lokal nga MSMEs. Aron magpabiling healthy karon ay magtumarog Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legaspi, ex-FM News.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samta duga pa sa to balita lokal mga katropa. Iladong basketball player nga giakusahan ang nganang lugos og estudyante. Hingpit nang nadakpan. Ano ni dugang detalye si Katropang Cherish League Head, i-Express Balita mo.
1: Express Balita! Express Balita!
3: Hingpit nang gidakop sa Mabuhay Police Station ang iladong basketbolista sa Jensen nga si alias Jojo, anasamto nga pangidaron nga residente sa barangay Tinagakan, humangyakusang ng lugos o minor de edad nga estudyante ning niaging bulan. Sumala ni Police Major Joseph William Placer, Station Commander sa Mabuhay Police Station, nga gidakop ang nasampit humang gisilbi kaniya ang gipagula nga warrant o bares sa korte nga may kalabutan sa kasong rape o sexual assault. Gi-issue ang warrant ni Honorable Rowel John Ladesa, Presiding Judge sa RTC Branch 35, nagidusukan ni atong Agosto 20, 2026 ug dali nga gilusan ang operasyon ning Agosto 15 sa susamang tuig alas 11:45 sa gabi sa temporaryo ni ining gipuy-an sa sitio Atbangan Barangay Chubing, Tupi, South Cotabato sa pakigtinabangay sa Tupi Municipal Police Station o RMFB 12. Nakasaad sa warrant nga gitugutan kini makapiansa og kapin 200,000 sa kasong sexual assault samtang walay girekomendang piansa ang kasong paglugos. Wala na usab kini nagbagahi og voluntaryong miuban sa mga awtoridad. Kay numduman nga gipanghimakak sa nasampit ang aligasyong pagpanghulga sa estudyante kung dili makigilawas kaniya ingon man ang ikaingong relasyon nila nga may resulta sa pagsulay sa biktima nga kutloon ang iyang kaugalingong kinabuhi. Sa pagkakaroon, nagpabilin sa Mabuhay Police Station ang dinakpan samtang ginahulat ang iyang commitment order. Mga katropa, food supplement for healthy body and strong immunity, Mag Santon Plus Gold Capsule, alang sa naghihiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Balitang Dukan, Balitang Salukan.
0: Sa pagkatapos ang detalye na sa itong balitang lokal, gipunting dayon ni General Santos City Lone District Representative Sherlyn Banez-Ugrales ang pagpalapad sa serbisyong panglawas sa unang adlaw sa pagbalik sa sesyon sa Kongreso. Nanguna ang magbabanaon sa serye sa mga briefing kauban ng kadaguan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kon Bangkor o Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO. Tumong sa panagtagbo nga mapadak-an ang uga mapadali ang paghatag og tulong medikal sa mga charitable programs alang sa mga residente sa Dakbayan. Gawas sa ini, nakipulong usab si Banez-Ugrales kan Department of Health ko DOH OIC Regional Director Dr. Fatima Emban. Aron plastahon o plantsahon ang mga epektibo og dekalidad ng mga programang panglawas sa distrito.
1: Balitang Dukan, Balita sa Lukan. Balitang Regional, Balita sa Regional.
0: Alam na usab sa itong balitang regional, mga katropa, adunay 18 minutos na nakalabay sa lasa sa buntag. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad kada adlaw. Hatagig dugang suporta ang imong wellness routine. Inubanan sa pagtumarong Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang Regional, Balita sa Regional.
0: Duha ka high school o usa ka senior high student na ilhan nga mao'y responsable sa online shooting threats sa mga tulunghaan sa Digo City. Adunay dugang detalye ang XFM Davao pinaagi ni katropang Marvin Ebano. I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Gikumpirma sa Digo City Police Station nga duha ka high school student o usa ka senior high school student ang responsable sa mga mensaheng pagpanghulga nga mikatag online labot sa planong pagpamusil sa nagkadaiyang mga tulungaan sa syudad. Sumala sa kapulisan, ang duha ka high school student na sayrang 11 anyos nga babae o 14 anyos nga lalaki gikan sa Digo City National High School kinsa maoy nang hulga pinagig Facebook nga pamusilon matod paniini ang grade 9 students, senior high school students ug mga magtutudlo sa ilang tunghaan. Samtang ang laing na ilang estudyante usa ka 16 anyos nga senior high school gikan sa Corheso College nga nanghulga pinaagi sa mga group chat. Nunot sa nahimong mga salaod, ipailalom sa unom ka bulan nga hugot nga monitoring ug intervensyon ang tulong nga nalambigit ubos sa pagdumala sa Barangay Council for the Protection of Children kun BCPC. Subay usab niini, gibarugan sa Digo City Police Station ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire nga ang susamang mga buhat seryosohon og aksyon ang gayod sa mga otoridad subay sa naglungtad ng mga balaod, pagsunod sa child protection policies ug tukmang pamaagi sa intervensyon. Subling giklaro sa kapulisan nga dili makalikay sa tukmang tulubagon ang sibisan kinsang makahimog sa laod bisan pa man kini minor de edad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang katapusan detalye na sa itong balitang regional, tigpamaligya og dili lisensyadong pusil sa Libona, arestado sa joint operation. Ano ni dugang detalye ang XFM Bukidnon pinagi ni katropang Rustom Villafranca. I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Arestado ang usa ka 41 anyos nga lalaki human kini napalitan og dili lisensyadong pusil atol sa gipahigayong Joint Bypass Entrapment Operation sa Zone 2B, Barangay Kili og Libuna, Bukidnon. Niatong Martes, Agosto 25, 2026, gila ang suspect nga si alias Rodel Minyo, walay trabaho og residente mismo sa nasangpit niya dapit. Gipahigayon ang maong operasyon sa mga sakop sa Libuna Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Erwin James D. Tabikiro, kauban ang Bukidnon Provincial Intelligence Unit o Bukidnon 1st Provincial Mobile Force Company. Gihimo ang mong operasyon. Human nakadawat og impormasyon ng kapulisan. Kabahin sa pagpamaligya og loose firearms sa dapit, sa rihanggi susi. Napamatulaan nga wala ikapakitang ligong dokumento o lisensya ang suspect sa paghupot sa maong armas. Narecover gikan sa suspect ang usa ka unit sa caliber .45 pistol, usa ka steel magazine sa caliber .45, 1,000 piso bill isip bypass money, 500 peso bill, 5,000 piso bill og budol money og usa ka cellphone. Sa karon ang suspect, laki pang armas ang naana sa kustudiya sa Libuna Municipal Police Station alang sa dugang imbestigasyon o pagpasaka sa kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita ang Magsanton Plus Coffee Mix kana alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostong Villafranca, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional.

0: Samtang ano na 25 minutos na nakalabay sa lasais sa muntang alang na usab sa tong balitang international. Hatod ka nato sa Fishnex Plus. Kaantos ba sa lain-lain sakit sa mata, mag-Fishnex Plus na tungod hatod ini ang lutein, vera carotene, zeaxanthin o vitamin E. Mag-Santone Plus Coffee Mix na.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Gipamultahan ng 723 kadolyar matag-usa ang usa ka pastor o ang duha ka pastor sa South Korea human sila napabatud ang nakasamok sa usa ka domestic flight na hitabo ang insidente sa biyahe gikan sa Jeju paingon sa Gimpong kaniadto Marso 12. Matud sa korte, mibarog sa agyanan ang usa ka pastor o kusog nga nagwalik bisan nga balik-balik na siyang gipahunong sa mga flight attendant. Itapad usab laing pastor og nagsinggit og hallelujah samtang naglaka

0: Ano na naibay 27 minutos sa nakalabay sa lasais sa buntag. Alang na usab sa tong balitang sports. Aton ka nato sa Turbo Man Enhancer. Lihok na puno sa kumpiyansa, kusog og aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi. Mag Turbo Man Enhancer na.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Gipasidunggan si Gymnastic Association of the Philippines President Cynthia Lagdameo Carrion isip Sports Tourism Personality of the Year ato sa 7th Philippine Sports Tourism Awards sa Matriot, Manila niyatong Agosto 24. Gidayig ang iyang kontribusyon sa sports ug turismo, lakip na ang iyang papel sa pagpalambo sa gymnastics sa Pilipinas. Ipasinunggan usab ang ubang personalidad sa

0: hatod kanato sa Clear Skin Herbal Soap. Hatagi og labang imong panit kauban ang Clear Skin Herbal Soap. Mamahimong kauban sa imong adlaw-adlaw nga skincare routine para sa mas limpyo o preskong paminaw. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Mitaliwa na ang American country music legend kasi Dolly Parton sa edad nga 80. Sumala sa iyong pamilya, gikumpirma kini kaniadtong Agosto 25 ning kasamtangang tuig. Kapin unom ka dekada ang iyang karera sa musika, pelikula o entertainment nga nakahatag sa iya og daghang iconic kakanta sama sa Jolene og I Will Always Love You. Gawal sa iyang talento na ilhan usab si Patro o si Parton sa iyang philanthropy, ilabi na sa iyang programa alang sa literacy sa mga bata. Gibili niya ang usa ka dakong musikal nga panalundon nga nagpabilin sa mga fans sa tibuok kalibutan.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Alam na usap sa tubalitang ekstraordinaryo mga katropa, ano na 30 minutos na nakalabay sa isa buntag. Hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Gikapoy, gipanhot o gipamaol baka panahon na para sa herbal na haplos. Pag Santon Herbal Oil na!
2: Balitang ekstraordinaryo! Ekstraordinaryo!
0: Mga katropa sa edad nga 82, gipamatud-an ni Annie Judy sa Estados Unidos nga ang edad dili babag sa pagbuak sa mga records sa Guinness World Records. Si Annie nga nailhan kaniadto isip Jean Bell, nga nag-ingon nga dagko og importansya alang kaniya ang pagpadayon sa paglihok o pag-atiman sa panglawas. Tungod kay nagtuo siya nga health is wealth. Kuman siyang karera isip modelo og aktres, gipili niya nga hatagan og prioridad ang iyang kahimsog og fitness. Ingon man karon na gibahinan siya sa iyang dulan 200,000 ka mga followers sa Instagram sa iyang mga workout og record attempts. Sa iyang record-breaking journey, nakahupot si Annie og 14 ka Guinness World Records titles. Lakip na ang record isip pinakatiguwang babaeng competitive rope skipper. Nakuha niya ang iyang unang Guinness World Records sa edad ka 75 o 92 ka mga adlaw. O karon tuig, nakikompetensya na usab siya kay Pearl Berkeley Pier Open 2026 sa Tucson, Arizona. Aron mabawi ang iyang titulo, mato ni Annie, wala siya mahunong sa pagdamgo o gusto niyang padayon nga sulayan ang iyang mga limitasyon. Samtang nag-awhag usab siya sa uban pang nagpabiling aktibo, bisan unsa pa man ang ilang mga edad.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, morigilang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ningad lang nga Webes pa Pensa 27 na sa bulan sa Agosto 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong alagad sa kahanginan katropang Philip Oligario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o aplo nga

0: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santhon Plus Gold Herbal Capsule og Santhon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Gold Herbal Capsule, Santhon Vitamin C og Santhon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: music. Balikan natin yan.
1: Dito lang sa number one sa inyong mga puso.
0: XFM 95.9 General Santos City.
2: Exciting!

0: XFM Flemming Sunny Time a tropa de 6:48 na.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Pulsaan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan. Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM.

0: morning, good morning. Good morning. Ano sa karamang katrobang line up ng edisyon sa itong programa at tulungan nun kini ang Pulsay. At daw kita karoon nga Webes. Mas pasa sa Adlao 27 na sa bulan sa Agosto tuig 2026. Mga makaubar niyo karumuntaga kani sa katrobang Ruel Dumantay.
1: Yeah. Og katrobang Riz Legaspi, good morning, good morning, good morning. May buntag, may buntag, may buntag.
0: Good morning. May buntag sa ito mga katropa 26 ka barangay din ng atong syudad. Good morning diha kaninyong tanan.
1: Good morning. Good morning usap sa mga katropa sa Makimayari. May itong kiamba o masin, may buntag, ganinyong hirot.
0: Good morning sa mga taga Malungon, Alabel, Malapata ng Glen.
1: May buntag sa mga taga Tupi o Pulumulok, South Cotabato.
0: Good morning. O sa kibana na nagpaminaw sa tuang Facebook Live, XFM 95.9 General Santos City. Good morning, ganinyo.
2: Good morning.
0: O good morning po sa mga nasa tuang YouTube channel. Good morning.
2: Good morning.
0: Kumusta kamong tanan mga katropa? Siyempre, hinautunta nga na kita kanunay yabon sa maing panglabas. Dato mga katropa diha nagkapaminaw. Produktong yes to health angay nato nga kauban sa tuang adlaw-adlaw nga paginabuhi. Sama sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, kauban nato diha ang Santon na Vitamin C.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kumusta? Unsa may gipamahaw ninyo diha na pita?
1: Labi pa siguro pabahaw lang kay Muraga kagahapon naka-relax man, way trabaho.
0: Aha. May pa sila way trabaho. Kada lang asa naman to kung background tayo. may buntag diha ka ninyo. Kumusta ka mo mga katropa? Unsa ba inyong ipamahaw ha? Ako itlog.
1: Ang ba nag-diet kay Happy Tamang Swildo? So, ibig sabihin, nula na yung kwarta.
0: Di ba na-diet? Wala agi makaon. Lason pag-diet. Pero dapat, inyo na nang gilaanan.
1: Yun.
0: Budgeting birada. Kita magsulti ka ka ng pizza di peligro. Sa? Sala ni muna kung napiligro ka.
1: Na, kay wala nang andam.
0: Dapat pangandaman yun ang mga katropa. Napipasa kapito sa panahon karon guot-guot yung tagbakos din eh. Ayaw na lang kayo, sige palabi di palitog ka ng mahalon kay isda.
4: Atay.
1: Correct nga may check.
0: Mas mahal naman ang isda karon kaysa karne.
4: Atay.
0: Ang naakay papalit ka 210 nga kilo sa karne? 100 plus ang manok. Ang isdang tulay 260.
1: Karne na lang kayo niya. Sagulan nga may siktusikag manok.
0: Karne ka niya, gulay. Subak lang niyong karne. Ayaw po sige adubo niya, no?
4: Atay.
0: Labi magod ang adubo, katropang Ruel. Luod man ang gulay. Ako ka na. Luod ang gulay kung malata. Gimana ninyo na? Luod yun ako nun. Mura ka nagkaog pasaw.
4: Atay.
0: Pero sakto lang yun dapat pagkaluto.
1: Kanang napay crunch kamay.
0: Kanang ma-enjoy pa rin yung pagpaak sa gulay ba? Wakoy, kuratog kang kalabasa, balata. Well, mas lami noon siya. Sagol na diyan sa sabaw, pero kanang kukrag balata, inyuhan na na.
4: Atay.
0: Dahin kayo, maglapot-lapot.
4: Atay.
0: Yaks.
4: Atay.
0: Ari bitaw, ayaw yung kayo ninyo overcook ang mga gulay kaya mawala ang nutrients niya ng mga kagilaan. Dapat kayo nutrients ka makuha, iniguya ni mo.
1: Ay, good morning guys sa mga kabanay ni Atong Purisima. Si Kanhi Atong Purisima.
0: Aha.
1: Kilala niyo si Atong Purisima, no?
0: Okay ra.
1: Kuan sila, kagahapon, dito migabi siyang last week, last night sa iyang vigil. Og nakita na ko, narito si Kagawa Jinggakal, narito ang mga prominenteng tao sa Sarangani Province. Daghan po siya ba kilala. So, basig katong mga parinti, mga kaila, nga wakaybaw.
0: May itong, murag dating vice mayor, masiguro na?
1: Dili, kuan na, iyang papa mayor, dating anak sa mayor sa Maitom.
0: Ah?
1: Si Tatang Purisima.
0: Ah, okay.
3: Oh. Bullseye! Bullseye!
1: Ya kan ni taliwan lagi sa Balatian og moto
0: ang Karan naman siguro.
1: Oh, sakto na pod, sakto mga 60 plus na pod.
0: Bata pa.
1: Nagkumusta kayo sa baliling sa imo ha? Siya nga, ikumusta kong Ruel. Katong kadula na ko.
0: Ka baliling layo lay. Oy, baliling katong, kumusta diha?
1: Katong kadula daw ni mo sa baseball.
0: Ah, kaya ila ko na kaya sa baliling. Kaya yung buntag diha kanin mo baliling. Kami mga tata Bindros magkauban. Ayan. Kalaban naman na sila dati sa baseball. Paitong, pero pildi gin may permis sa ilahagin. Aminong gina mo na, huwag gin may kaya.
4: Atay.
0: Ay, nako. Alas 6:54, ang atong oras, may buntag ka na yung tanan, ha? Ari na, ito na mga sugdan mga katropa. Ang ito ang programang Bullseye pinagi sa Word for the Day.
3: Bullseye!
1: Ang itong Word for the Day, mabasa niya sa Proverbs 19:17 nga nagingon, He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he that hath given will he pay him again. Sabi sa mga katropa, ang may kaluoy sa kabos nagapahulam sa Ginoo. Wang iyang gihatag, pagabayran ra niya, kaniya, kinsa man niya, ang ginuuna, mga katrupa, ang ginuoy mo, bayad kanimo kung ikaw nagpahulam sa kabos. Kay ang pagtabang sa kabos, kanang og timawa, dili usa kalkansi o pag-usik sa bahandi, kundili usa kabalaang pamuhunan. Sa mata sa Dios, ang matagrasya, pagkaon o tabang nga atong itunol sa wala ikabalos, giisip niya, nga personal, nga gipahulam, ngadto kaniya. Og ang Ginoo dili gayod magpabiling utangan. Mubalos gyud sa nimo katropa mo nang mapansin nimo ang kasagaran mas paspas mo lambo kato may mga naay kapasidad nga mukuot sa ilang kagulingong bulsa wala magpanuko mo tabang sa mga naglisod, di ba? Ginaingon sa kadaghanan kung unsa daw imong gitanom mo imong anihon tinuod man na nga kung mo tanom kag maayo mo ani ka og kanabang daghang kaayuhan. Mo tanom kag blessing, i-bless po kas Ginoo. Kay mo maginay ang balaod. Kung mo tanom ka, mo anig yun ka. Depende sa imong gitanom. Siyempre, tulog ka butang, gusto na akong hisgutan karong buntaga. Pero bago pa niya na, ang kasing-kasing sa Dios makitaan sa Ginoo, ang matagbuhat sa kaluoy nga gihimo sa tago o kinasing-kasing. Kanang imong gibuhat nga imuha ikaw rin kay Bao, unya wa nimo gipasundayag, wa nimo gipahibalos kadaghanan, wa nimo gipa social media, ang Ginoo'y bahala mo balos niya na. O kang tinuod ka panalangin mo ang panalangin nga dili lang masukod sa kadaghan sa atong nadawat, kundi sa kadaghan sa atong naambit, napaambit mga katropa. Ang ingana mo ang tinuod na blessing. Pansin agud ang tanom gud. Kundili ang mangga nimo nga dugay nga imong gitanom nya namunga na, nya asa man ang bunga niya padulong para ba siyang kaugalingon dili. Para na ngadto sa mga naka-appreciate sa iyang bunga. O sa gustong mo ambit nini, ipaambit sa mangga ang iyang bunga. Muna ikaw, ang imong bunga, para na sa imong isig kaingon. Dili na para sa imong halamang. Tinood na may mga ikaw una makabinipisyo. Kay siyempre, nahimo kang adunahan, hingbunga kag sakto. Pero kung imo lang ng umumon kinaugalingon, maingon na to nga, wag imo balos na nimo. So, ang balos garantisado katropa kung ikaw musalig sa Dios. Ang Dios mismo ang mubayad sa iyang kaugalingong paagi sa kalinaw, proteksyon ug dugan pa nga kaayuhan. Kanang kalinaw dili mabayran. Naay mga tao nga adunahan pero walay kalinaw. Naay mga sikat nga congressman pero daghang bodyguard. Naay mga tight business tycoon pero ang bodyguard isa gatos. Wasay kalinaw mga katropa. O siyempre, kay bodyguard ba eksikutan, ang proteksyon sa Ginoo di ipad kawairan. Nga nung ang usa ka tao nga walay sulod ang bulsa, pero naay kalinaw o naay proteksyon. Napansin mo, panahon nga adunay mga panghitabo, naay disgrasya, pero tingala ka nga nung wala ka maunsa, tungod sa proteksyon sa Ginoo. Muna ikaw katropa, salamat ka sa gihatag sa Dios kanimo nga proteksyon sa matag adlaw. Siyempre, ang dugang pangkaayuhan. Kanang kung ikaw, gi-bless o ni-bless kaguban, mas dagaan pagkagdaghan ka naman ang usa ka tao nga kasaligan sa gagmong butang, kasaligan usab sa dagkong butang. Muna ikaw katropa, ayag hunahunaa nga wala kay naangkon sa imong kinabuhi karong panahuna, wa kay gibitbit, wa kay nahambin. Pero ang Dios na nakita na sayod sa imong kasing-kasing kung unsay sulod niya na. Kung kana bahakog o kana manggihatagong ngadto sa iyang isig kaingon. Muna, tulog ka importanteng butang sa espiritual nga kung nga gustong hatisigutan. Ang pagkunitar sa Dios o sa kabos o sa kabala ang utang mga katropa. Kung manghatag ka sa kabos, giisip sa Ginoo nga siya mismo ang imong gitabangan. Ang Proverbs 19:17 naggamit sa pulong nga nagpahulam sa Ginoo, nagpasabot kini nga gihigot sa Dios ang iyang kaugalingon sa mga timawa. Ang pagkabaliwala sa kabos maoy pagbaliwala sa magbubuhat apan ang pagpakita kaluoy kanila usa kabuhat sa direkta nga pagsimba sa Dios. Oh, di ba worship ang pagtabang sa imong isig kaingon. Pagtabang kinising-kasing, pagtabang nga dunay kaluoy, pagtabang nga dunay gugma. Unsao man imo pagpakita sa imong gugma kun di ka makatabang ngadto sa isig kaingon, kanang ingon lang kakaluoy pud nimo eh. That is sympathy. Pero kanang moingon kag kaluoy pud nimo Brad, pasayin lupa lang ko, mura gyud akong kwarta nga ikabilin diha nimo. Last money na ko pero basi makatabang nimo. That is empathy. Lahi gyud ka tropa ang empathy ngadto sa imong isig kaingon, nga ma-feel nila nga nakighiusa ka sa ilang kalisdanan. O kung nakita na nila, aw siyempre sila pud puhon kay nakita nila sa imong example, ila pong buhaton ngadto sa ilang isig kaingon, depende sila pagkatao. Pero ang Ginoo, sigurado nga gitawag kini nga bala ang utang. Pagsulay sa kasing-kasing batok sa garbo ug kakog. Ang paghatag, ang pagkaluoy sa imong singkengon, usa ka pagsulay sa imong kasing-kasing batok sa garbo ug kakog. Ang kinaiya sa tao, mao ang paghatag nga sa mga tao nga makabalos kaniya og pabor ug dungog. Kanabang mutabang ka kay ana kay gina-expect nga makatabang ramon sa kwapod, maka himo ramon og kadang ma pabor nga nako sa saktong panahon. No? Tabang ko sa eleksyon ani kay pag mukalingkod ni siya daghang kong projects puhon nga ihatag aning maong nga politician, di ba? Ingana na una-una sa kalibutan. Muna ang paghatag sa mga kabos nga walay katakos sa pagbayad kanimo mao'y bugat nga pagsulay kun ang imong motibo gikan ba sa tinunay nga gugma ni Kristo o sa garbo. Kanang mutabang ka aluya po ni Moy. Ah, sige, tabangan ta ka kay Luoy mga kayo. May nalang makasugakod ka sa sunod nga adlaw. Pero kung ang imong kasing-kasing nag-ingon nga, sige lang, tabangan ta ka kay para pag-abot panahon sa eleksyon, ikaw na po'y manultis uban sa akong gitabang diyan mo. That is pride mga katrupa. Muna nga, lisod ko na ingana. Muna nga, kini nagpatay sa kahakog o nagbansay sa kasing-kasing nga musalig sa nga ang Dios dili ang bahandi sa kalibutan. Ang tinuod nga tinubdan sa kinabuhi mo ang Dios nga mong gilagan. Ikatulo, ang garantiya sa langit nung balos. Ang kalibutan nagtanaw sa paghatag isip pagkunhod sa bandi-bandi. Apan sa gingharian sa Dios, kini maoy paagi sa pag-ani. Ang Dios dili gayud mapildi sa pagkamanghihatagon. Siya mismo ang nagsaad nga siya mubayad. Ang iyang balos dili lang limitado sa material nga butang, kundi sa espirituhanong panalangin, kalinaw, proteksyon o ganti sa katapusan ang langit nga walay katapusan mga katrupa.
0: Yan, alright.
1: Mas mayo gid manghihatagon ta katrupang Rubel tawo man.
0: At are we gonna if you have an extra, you have a karabang nakay kahatag, you have to give. Diba? Ayaw po tong punto, katropang Chris nga, walang-wala na po ganit ka.
1: Nga, ikaw na lang si kahatag. Iabusar ka.
0: Abusaran yun ka na.
1: Bagay, ma-discern man mo kung kanang tawa na kinala na matabangan. Or kanang tawa na kanang wag yun at batugan yun, ayaw na lang tabangin.
0: Ang pagtabang sa uban, dili kinahanglan yung material kanunay.
1: Correct.
0: Eh, once yung musulti magutag tabang, kwarta magudayo ng...
1: Oh, pero kabalo ba ka ang kwarta mo pinakalis na pwede rin mong buhaton, no? Kung ano siya pinakaulahin na pwede rin mong ihatag ba?
0: Tabang ka tambag kung saan ang pagpangitag pamagi. Habang kagampo, at isa katabang ka. Kanang pagtabang din mo sa kudo sa mga naapektuhan sa baha niya. Puros picture na di ay.
4: Atay.
1: Kuhan pa sundayag.
0: Okay.
1: Wala na lang siya ganti sa langit mga katurba. Kaya ginitagaan na siya siyang bahin sa yuta pa lang.
0: Ayan. Alas 7:03, ang atong oras. Kanang mga pagtulunan na ito kayo Santo Plus Gold. Kao ba na ito ang Santo Plus Coffee Mix?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Wala, alas 7:03 na. Ay, aray na karoon ang atong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ombudsman na ngayo o pag-inhibit ni Justice Moreno sa kaso ni Revilla.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Yang yo sa ombudsman na si Sandigan Bayan Justice Ronald Moreno nga mag-inhibit sa paghusay sa kasong malversation patok kang kanhing Senator Pong Revilla kalabot lagi sa Peking Flood Control Project sa Bulacan. So, si 69 kapatid kamusyon gipunting sa prosecution ang gikaingong pagpihig ni Moreno sa mga state witness atol sa bail hearing. Din mibutar kini paghatag og piyansa sa kanhi opisyal. Ipanghibaka kinoon sa kapo ni Revilla ang pasangil nga iligal ang pagpagawa sa 76.9 milyong pondo sa maong proyekto.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Agay, inyo ha mo ng mga aligasyon. Kamoy na sayo dana.
0: Kaniba, pag dinigani pabor sila ang imong desisyon sa korte, no? Kanabang ilagin dutan ba? Mawag ginibatasan ni mga tawhan na karun ba? Ombudsman, asos. Pag dili pabor sa inyo, ha, inyong sukot-sukoton, pari-pariho ramutanan. Just like Ping Lacson, tong Sigutesa, may witness kontra sa katong mga
1: nalambigit.
0: Ha? Dili ko do credible.
1: Oh, sa kinahanglan pa niya ipa mag-take sa out.
0: Karon nga ni Bali, na credible na noon. Para sa kwa Senator Bing mas dili credible.
1: Ang imong
0: ano man? Kay nag-usab-usab ang iyang statement.
1: Kanan, dili gila dapat makuan. Bawa
0: ba? Ano na ito, credible? Sa ito, mag-ibong ang unang statement mo na ito. If nagbuhi na o nagbali na, but possible, there's something wrong.
1: Lagi. Karoon naman ni nga, Mr. Shum.
0: Diba? It's either giipit na or nabayaran na. Abay, video nga ng gawas nga phone call. Ang sayang asawa mismo ang nag-phone call.
1: Na.
3: Bullseye!
0: Bawa tayo mabuhat. Igo na naman ito mayaw-yaw dali. Tarang mga bastos naman ito mga ubang obisyon. Ala ka ni, grabe ba ya kaya ni. Dagan kayo nagsunod-sunod dani sa AI.
3: Bullseye!
1: Paggamit sa uniforme sa polis, gamit ang AI gipasidanan sa PNP.
0: Na.
1: Ipahinun naman sa Philippine National Police ang publiko nga ibutang kung artificial nga kanabang intelihensya AI-generated ng mga ibutyag di ay AI-generated ang mga hulagway nagsulob o uniforme sa kapulisan araw balikayan ang pagpangilad. Sumala ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. but lamang nilang iluso ang responsableng paggamit sa teknolohiya samtang nagkamatinunanon kung na nagkamatang tinuod ang mga nagmug ng hulagway karon sa online. Gipasidan-an sa ahensya nga ang maong buhat posibleng makalapas sa Article 179 sa Revised Penal Code of Cybercrime Prevention Act kung magdalag sayop o nga impresyon.
3: Bullseye!
0: Buklara ko ni mo writer.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kapangutan ako kasi mo writer kung sa manin. Review! Santan! Sana na ito mga balita! Kuya na pa sa madugong content sa social media. Bigibatikos sa mga senador. Isaway ka rin sa mga senador ang mga plataforma sa social media tungkol sa kapakya sa pagpugong. Sabi katap nga madugong nga hulagway o video. Uman sa pagpamusil sa mga tungaan sa Sambuangang Tacloban. Ipasiog din ni Senator Erwin Tulfo. Nga dili kalingawan o himuong viral content ang trahedya. Samtang, tanawagan si Senator Risa Ontiveros nga magbutang o lokal nga buhatan sa nasod ang Meta, YouTube ug TikTok. O nabalakasab ang mga magbabalaod sa algorithm nga daling mabitad sa mga kabataan ngadto sa kapintasan.
3: Bullseye!
1: Tignan mo to dire, niya, di na to ihuna-huna ang ginikanan.
0: Ayan na nakabaw po na netizen. Ayan na lagi ni-share kay nihimo pa gina yung kalingawan o ba?
1: Gani.
0: Di so, lami magpugin mo viral yun. Yung income, magod siya ni Mita. Mita, income.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Yeah. Sanay na itong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Balaod noon nga nagdeklarar si Setyembre Batok Buliang giaprubahan na sa Kamara.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Gipalabang sa Ubos Balay Balaoranan sa ikatulong epinal nga pagbasa ang House Bill 10134 nga nagdeklarar sa matag Setyembre isip National Bullying Awareness and Prevention Month pinagi sa 245 kung 245 kapaborabling boto. Tumong sa mong lakang ang pagpalig-on sa kaybalo batok sa pagmanghasi aron nga makamugna og luwas nga palibot alang sa kabataan ilabi na sa mga tulunghaan. Manduan nini ang DepEd, NYC o CWC sa pagpangulo sa tinuig nga kalihukan sa higyong mapirmahan sa presidente human maaprubahan sa Senado.
3: Bullseye!
1: Na, antod ba lang mo na antod.
0: Bullying!
1: Unta matinood.
0: Taga na itong tsyansa. Negative na kahit apermi ba sa bagay. Ito may experience nga mo.
1: Dugay na mo po na eh. Karo na ni ipasikat kay taas kayo ang kwan.
0: Pero sa to, kita na naman yung kamot siguro. Usbo na ito itong pamatasan siguro kay o magsaligtas goberno niya. Di magyapon tamuliyo. Wala man tayong kapuslanan ta rin.
1: Alagi.
0: Pare-pareho ta tanang buang. Tinood lang. Sige, tagpanaway sa goberno. Pero atong kaugalingon, di na ito kayang disiplinahon. Diba? Which is which? Nga nagsugod mismo sa inyo ha, ang pagkabuang-buang sa inyong panimalay. Nga, karon mahay na ito tanan sa gobyerno. Diba? Dili ba tatanan? Tanawa ninyo, gimutang sulugoong, gimula, ambot.
3: Bullseye!
0: Atang mga irumbuang. Kaya naman kita mismo, wala magutagalihok. Atong ginapasagdan ang tanan-tanan nga mahitabo nga ginabuhat ninyo mga opisyal sa gobyerno. Diba? Wala tayo angay mahayon kundi lang itong kaugalingon. Sa pag-eleksyon pa lang daan, palpak na ta. Na karon magsigitag mahay-mahay sa gobyerno, isalaman na ito rin tanan. Di ba? It's not all about in the government na ana sa tuwang kaugalingon kay buong-buong maputang dako ang dawat matang kwarta.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Katong eleksyon, ang dawat sila?
0: Dili lang eleksyon! Halos kasagaran, ang daagan ni pabor, mudawat ang kwarta. Ultimo nga ni kooperatiba, mudawat na magandang kwarta, eleksyon pa ka.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Biluang na ito ang kalaki niya karon, magsisita, magmahay-mahay ta, Nyuhan ang kinaon.
3: Bullseye!
0: Alam
3: niya. Bullseye!
0: Pinaka the best, pinikamot na katuwa. Saliga ng mga buangot, kikayar ang mga bayra ni mga tawanan, yamo po yung mga reklamador.
1: Mau.
0: Samtang, sanay na ito mga balita. Iskudero, ginasig ang Senado ng Dali-Dalion. Ang 5-year term sa barangay SK Officials. Ginasig karon ni Senator Francis Yus Iskudero ang iyang kauban sa Senado ng Dali-Dalion ang pag-aksyon sa Senate Bill No. 2387 sa dali pa matapos ng Setyembre. Tubong diinig ang mga tagad o klarong direksyon na kumaabot ka barangay o sangguriang kabataan election ng BSKA. Mato ni Iskudero, kinahanglan nga makadesisyon ang Kongreso sa dali pa magsugod ang pagsumite sa Certificate of Candidacy sa sunod na buwan. Ang iyang panukala, nagtumong sa himong 5 katuig, gikan sa 4 katuig ang termino sa mga opisyal sa barangay UGSK. Sumala pa sa senador, ang mas taas nga klarong termino, makatabang sa mga lokal na opisyal sa pagplano pagpatuman sa dugay mga programa sa ilang mga komunidad nga dili perming maapektuhan sa kanunay nga eleksyon. Apan ang panukala, hinahanglan pa nga maaprubahan sa plenaryo sa Senado o sa ubang proseso sa Kongreso.
3: Bullseye! Bullseye!
0: So, di na tayo mag-expect ang eleksyon. Okay.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Talay pa na itong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Pagpalapad sa Medical Assistance o Health Services sa Jensan, gitutukan ni Congresswoman Sherlyn Banyas Tugrales sa pagbalik sa Kongreso.
3: Bullseye!
1: Ipunting dayon ni General Santos City Lone District Representative Sherlyn Banyas Tugrales ang pagpalapad sa serbisyo panglawas sa unang adlaw sa pagbalik sa sesyon sa Kongreso. Nanguna ang magbalaw sa serye nga sa mga briefing kauban sa kadaguan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kung PAGOR o Philippine Charity Sweepstakes Office kung PCSO. Tumong sa pagtagbo nga mapadak-an og mapadali ang paghatag og tabang, medical o mga charitable programs alang sa mga residentes dakbayan. Gawas nini, nakipulong sab si Banyas Tugrales kang Department of Health kung DOH OIC Regional Director Dr. Fatima A. Imban, MD-MPH, aron nga plansahon ang mga epektibo o di kalidad ng mga programang panglawas sa distrito.
3: Bullseye!
0: Alright! Kagahapon, kita na ako si Congresswoman kagahapon sa Senate, sa House of Representative. Yan naging gidoot lagi ang budget lagi niya dali sa distrito. O ganisaad mo po noon si DPWH Secretary Vince Dixon nga matagaan na o agaran nga aksyon ang mga nangaguba nga mga edipisyo nga iya dapat nga budget sa nasyonal. Sama sa airport, sama sa fishport, o guban pa mga katropa nga naka-yellow tag o dapat dili na paabuton nga mamahimong red tag.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Alas 7:30 na ang atong oras sa atong pagbalik. Atong isgutan ni mga kagilaan. Kading si impeachment. Okay, grabe kayo mga gipangbuyan sa prosecution. Nag-exulting scam, mastermind.
1: Ito?
0: Napay-tulpo ni mo nga baguhay na nga. Gikaduhaan yun. Si Ortonio na po'y gitira. Tatanga-tanga daw.
1: Bisag, unsa imong katungdanan sa kinabuhi, no?
0: Personal attack ba, personal attack ba? Nagtatanga-tangahan? Ora ba, personal nga attack ni masaya? Siyempre, ang tao masakit. Di ba? O ikaw ka, akong ingnon ka, nga college dropout ka, wa kay giskulahan, di ka ka masuko. E baka nangyayana ba?
1: Personal kayo.
0: Personal magod siya. So kung gusto ba din mo may personal, ay tabalik taon niya. Kaya na ako'y personal sa imo, ha? Manyakol, mandi kang dako, no?
1: Lalo-lalo na nang pag-i-research siya, ha?
0: Manyakol, mandi kang dako. Ikaw man na itong isgutan na itong Biba Max nga artista di ay nga kayang tip pa lang daw naka 250,000.
1: Galante.
0: Tip pa lang hawa pa naghilaptan. Tip pa lang.
1: Galante si Juan, si Napton.
0: Ato nang isgutan sa itong pagbalik. Relax sa mga niya. Kini nga bain. Atong kaniyo sa Santon Plus sa Coffee Mix.

0: Mucinex Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga dulay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Mucinex Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Mucinex Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
2: X FM.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus

0: sa malapit na butika.
1: XFM.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Nilson Timpo, taga
4: Samal Island.
3: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
4: Ako na-assign sa field.
3: Ang akong trabaho, hago kayo.
4: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
3: copy daw nga
4: Premium
3: D3 Coffee Mix.
4: Ya camera kong trabaho,
3: kapoy kay pag-uli.
4: Pag-testing ako,
3: tulog kaadlaw na akong gamit.
4: Ang akong
3: kakapoy sa akong trabaho, nawala.
4: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
3: nawala sa
4: usa. Epektibo dining
3: copy day,
4: dining Premium
3: D3 Coffee Mix.
4: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
3: nga nasa field na sign
4: nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli,
3: distingin yung inom ning Premium.

0: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turn nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
3: Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan og tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs og mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans og batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Socoteco 2.
8: Uy, Madi, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting!
5: XFM.

0: Oras na ito, mga katropa, alas 7.21 na.
1: Bullseye!
0: Pinigabahin, hatong kaninyo. Siyempre, Santon Plus Gold.
1: Bullseye!
0: Batasan ang ginato mag Santon Plus Gold every day. Isa sa buntag, isa sa udto, isa sa gabi. Aron matabangan. Kumbaga maalibyuhan na ang atong kalawasan, mga katropa. Pinaagi lagi sa pagpuno o mga vitamina, mga minerals, mga nutrients sa atong lawas. Puno man niya ang atong Santon Plus Gold. Antioxidant pagyod mga kailaan. Marangong kamuni ha. Batasanan ninyo ang pagtumarog Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mapalit sa paborito niyo mga butika, always available sa tanan nga branches sa Rodion Pharmacy.
1: Bullseye!
0: Okay pa ba ang tanan sa mga impeachment proceedings sa atong Vice Presidente? Kaya natay takong pangutan na uyon ba mo sa pagtangtang sa impeachment court kani mga pulong sama sa scam aron nga magpabilin nga patas ang trial. Ilang ka na. Strike off the record. Atod pa. Ato naging gipanulti nga scam sa patunguban nga gipanulti tatanga-tanga stupid. Kanamang ingana ng award mga kagilaan ba? Ang desisyon sa impeachment court ubos ni presiding officer Senator Judge Francis Escudero ang pagpapas na gini mga pulong sama sa scam, mastermind, gikan sa opisyal ng record. So bagay, usak kini ka subay o madasigong lakang aron nga mapanalitan ang karibang kaligdong sa proseso sa hustisya. Di ba? Gibuyag sad sa tuwang senador, presiding officer, ang mga pamahayag outside the court nga konektado sa impeachment. Labi na nga gibuyag si attorney, sige, apelido na nga
2: bagay. Ligutan.
0: Ligutan. Gisaway pod ang mga pamahayag ni Senator Judge Rapitulpo. Kaya mga katropa, ang korte o sa kahawanan manggod na sa balaod o bugat nga ebidensya. O dili kini plataporma alang sa emosyonal nga mga insulto o politikan nun pagpakaulaw. Pinaagi sa pagpahamtang o formal nga pamunuan, guidelines. Ipakita sa korte na ang prosecution kinahanglan magpabilin nga profesional o magpasikad sa ilang mga argumento sa ligon nga resibo o dokumento imbis sa mga pulong na kumbaga tinuyo aron lang nga maghatag o mancha sa dungog sa giatubang nga mga saksi o sa tuwang ikaduhang Pangulo.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Sakto man, dili man dapat sagulan o mga unnecessary words. Kanabang makapaguba sa dungog sa usa ka witness or kanabang tao nga agisalang niyo, gihangyo na ganyo diya, niadto siya, kinasingkasing, kanabang para mahatag ang ihang kuan, ang ihang side ba, masulti niya ang ihang pagka-witness. Pero kung imong insulto ko, marag gawas mo na diya sa inyong dapat nga tama si Senator Francis Escudero, Chief Escudero, nga dili dapat ingon na kay mugawas manggod nga murag walay batasan ang mga tao nagapangutana. Unya apan do yun ning mong desisyon katropang Ruel nagpabilin ang dakong hagi tungod kay bisan pa sa kung na strike out na sa official nga record ang maong mga pulong na broadcast og nadungog na kini sa tibok impeachment court og paspas nga napatik sa social media. Maingon nga nakahatag na kini og dili patas nga impresyon sa pampublikong panlantaw sa wala pa gani matapos ang pagpresentar sa ebidensya. Tungod dini, sakto og makatarunganon ang baruganan sa ikaduhang pangulo nga ang matuod nga kaso kinahanglan pamatud-an pinaagi sa ligon nga dokumento og dili pinaagi sa theatrics og paggamit og hait ng mga pulong nga makadaot sa pangalan o ngalan pinaagi sa pampublikong paghukom.
1: Bullseye!
0: Diba? Kailangan kaya mga witness si tao, no eh? Nga igora man ang tao na sila mitubag sa iyo pangutana. Ayaw tong kung diligari ninyo gusto ang tubag, inyo ang insultuhon. Naroon ko na ito paminawan ang kung sa gibuhat ni Senator Rapitulpo mga katropa Kang urton nyo? Ari, ito paminawon.
3: So again, it defies logic. Hindi po kapanipaniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir.
4: Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir.
0: Iba mauna mga katropa ang ilang mga pamayag.
2: Nag-strike 2 pagdating siya.
0: Ibalik sa dito sa mga picture katropang Jay.
1: Diba?
0: Igatuhan pa niya Sir Tonyo. Nakakaiya. Kuno ko asa unta ni eskwela Sir Tonyo.
2: Laing kito eh.
0: Maiman Sir Tonyo na ikaw wa makai eskwela hindi wa ka ikaw law. Baka na mga ading klase ng mga senator judges at mga senador. Sakto ba ang klase ng pamatasan? Before dahil mong senador, ari, ipakita na itong video. Unsa kabastos! Si Rapi Turton.
5: Ako naman, lawas ha?
6: Ah, sige, ikaw.
5: Ningdot ang imong lawas.
6: I thank you.
5: Or lami ang...
6: Uy!
5: No.
6: Saan?
5: Erase.
6: PG-13, ha?
5: Wah, wala pa akong isulti. Wala pa akong dinuduktong. Mali, lami, erase.
1: Bullseye!
0: Tama ba na? In front of TV, busulti ka nga lami ang imong lawas, nganay at katapad di mo babae? Eh ba? Saktong pamatasan,

0: si Senator. Magkano ang ino-offer ni Senator?
1: Ano pa lang? Tip pa lang, paldo na.
0: Tip pa lang, paldo na.
1: Tip pa lang, paldo na.
0: Magkano mag-tip si Senator?
1: Abot ng 250 to 300.
2: Diba?
0: 250 to 300.
2: Wow,
0: wala pang nangyayari.
2: Ang daming pera.
0: Ah, ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, ano, no?
1: Opo.
0: Napaka generous pala nila, no? Kasi okay. Galing sa tax.
1: Oo nga, no? Galing sa tax. Mas lalo si, ano?
0: Ay, nako. Nako, nako. Okay. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer?
1: Ah, nandun.
0: Nandun?
1: Oo, nandun, syempre.
0: Nako, okay. Ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang.
1: Hello, ang hirap nito.
0: The first letter ng first name. O, sige.
1: First letter.
0: First name.
1: R.
0: R.
2: Ruel.
0: Last name.
1: Hello, wag na.
0: Last letter ng last name.
1: F na lang.
0: Ha?
1: F.
0: F ang last name.
1: Opo.
0: Yun ang last letter, yung elf?
1: Hindi, hindi. Second, pangalang.
0: Ah, pangalawa. Pangalawang letter ng last name.
1: Opo.
2: Diba? Mm. 250, wa pa naghilabtan ha? Ang ana siya kagalante. Kung saan niya kagilabtan?
3: Oh, dako, gede.
2: So, asa gigi ng kwarta? Karong nga senador siya.
3: Sige ka kwarta siya? Kaya siya, broadcaster man. Ya, yung sikat biya sa YouTube ya. Mm. Sayahang niya social media. Dagal biya kanig followers.
2: Nga mm. Nana kay katungod?
3: Ana lang.
2: Nga mo yung ana o babae, masikinsa na lang?
3: Wala lang. Wala, kid.
2: Di ba? Kay kinsang sala na, mga katropa. Ato ah.
3: Mas gipili na to ang sikat, ganahanta, kanang mas makarelata.
2: Hmm.
3: Ambot, kung ganahan ba mo, mupili o usa ka senador nga may pagka maginoo pero medyo bastos.
2: Wala man tayong problema, unta. Pero pagkabot unta sa impeachment court, dili gamiton ang pagkabastos. Pero ba kayo, Senator, judge ka?
3: Hmm.
2: Kung saan hindi mo paghukom, ha? Kung yan ang klase ka pamatasan, kung dili ni mo gusto, o dili ni mo makuha ang tubag na gusto ni mo, inaan na ni mo magtatanga-tangahan, di ba? Unsa may tawag na na?
3: Si Ortonio, gano'n kasi nga, I took personal offense on that, ano siya, no?
2: Di ba? Unsa man? So may tawag din mo na na, di ba, nana kay bias daan? Di ba? Kay ang statement sa witness, dili ni mo kayang dawaton.
3: Mm-hmm.
2: Di ba pwede nga mo hinom na lang ka? I-take note na lang ni mo, nagpamakak ni. Pag-abot na buto na ako, ani, butuhon yun ako, nga impeach yun ang ikalawang pangulo. Di ba pwede ngayon, ana na lang? Nga gikinahanglan yun ni mo, nga isulti diya sa mikropono? Nga nagtatanga-tangahan? Gina Acosta, imo pag yung ginag stupid. Bright na lang yung kakayo. Dili yung kabugo. Senator Rapi Tulpo. Pangunta na na ha. Kung bright ka, nga nung wama ka nakagraduate ng college, aber?
4: Okay.
2: Nga nung kapila maka mag-drop out, aber? O kapila-pila katalunghaan ang imong gisundan, aber?
4: Okay.
2: Pangutan na lang na.
3: Tubaga, Senator.
2: Tubaga ko no, bago ka magpabida-bida niya sa impeachment court. Kay wa kay nawong nga magingon ana sa usa ka tao nga graduate or punyo sa graduate. Maya na ka, pasikat na kag Ingles-Ingles. Wa, kulang po ka sa research. Mas maay pang Rubin Padilla di mo do. Humutuan o naong napay punto ang iya ginapangingon. Ang ginapangingon.
3: Mm-hmm.
2: Paula gini ang hinungdan ka tropang Chris nga mahimo kang bugo. Ah, mahimo kang stupid. O na kay bias daan.
3: Oh.
2: Gina-expect
3: magod ang mga senador, senator judges nga mapakita sa kaangayan ba, patas, impartiality kung mag-conduct sila ng investigasyon pero alahi sa ato na witness diha kang senator Rapi Tulpo.
2: Pareho ra na silang pinglakson mga tana. Layo ra kayo mga tana sa ubang senador. Wingat siya lang, sakto man. Eskudero, wa may problema ko sa ilang pagpangutana. Bamakino, di ba ko may problema sa ilang pagpangutana? Even Risa Ontiveros, masipagwa siya kauyon sa tubag, wa na niya ginadugangan.
3: Hmm.
2: Di ba?

0: mga hait nga pareha ni ining
1: makasakit ka.
0: Ginaboy ka ni ining mga tulpo o tropo ng Erwin Nixon.
1: Siguro guba kay kasing kasi ni matuhanan no? Kay the abundance of the heart the mouth speak it man.
0: Tama. Punsa di maguba guba ang pamilya.
1: Na.
0: Magsugod ang imong saktong pamatasan sulod sa panimalay. Kung giunsa nimo ang imong pamilya sulod sa panimalay, mao na ang katinuod nimong batasan.
1: Mm.
0: Diba? Mao na lagi mo butar ta sunod background check kita. Kung malipayon ba ni ang iyang pamilya sulod sa iyang panimalay?
1: Correct. Kay dili siya pwede makadumala o mas dakong trabaho kung mismo sa iyang pamilya nga gamay ra kayo ang scope, dili niya ma-perfect.
0: Tama!
1: Dapat ingana ang atong panlantaw. Dapat kumutan ang taog sa ka pilion nga mulingkod sa Senado. Katong tao nga makasalig ta. Nga pag-abot sa panahon, mapusla na to siya. Mm. Sama ani kaning mga impeachment hearing kinahanglan ng mga senador nga lantip o pangisip. Adunay alalom nga kanabang emotional background sa iyang kaugalingon. Kaya kung dili na siya mahitabo, mugawa siyang baba ang iyang pagkabastos.
0: Correct ka. Diba?
1: Sayang, no? Sayang. Dagkura ba ni Swildo ni Matuhana, no?
0: Kaya ba ni mo mapugong? For example, sa Moadri, isip broadcaster namin sa XFM General Santos City, sa tinuod lang, kaya mga nagadabo-dabo, kang katropang Chris sa social media, perting laina sa ubot, lami na kay kapangalan, pero ang pugnan, kaya naman, dili man ako kinang ng patulan. Mm. Profesional ko nga nagkatubang dari sa inyo, ha?
1: Mm.
0: O di na ko madamay, gusto madamay ang akong sibihanan ang itrabahoan. Iyon ana dapat mo diya sa Senado. Ano yung mga kabuang kapugin ninyo na? Aron di madamay ang institusyon.
1: Correct.
0: Di ba? Kaya kung kaya na to, pangalan. Pero di na to pangalan. Nag-respeto na to ang broadcast.
1: Iyan na po dapat sa Senado.
0: Correct.
1: Respeto ninyo inyong pangalan sa institusyon ba kay mauna ang ikaduha sa pinakataas nga institusyon sa Pilipinas nga gisaligan na mo nga muhatag og lunsay nga desisyon kadabang patas nga masaligan sa katawhan nga kini gidesisyonan sa mga senador nga kasaligan.
0: Mm.
1: Pero kung ingan ang klaseng senador ang lingkod di Senado, murag magduha-duha nami. Murag mabalaka mi nga ang turnout ani Luto Macau. Kay sa mga senador gapangutana mo gapamersonal noon sa day mo naaba mo ikatungod mamersonal sa tao nga inyong patubangon de sa witness stand tapos inyo lang personalon nganod mo gawas ba ang kabatuuran kung inyong anaon pag pangutana
0: dili kaha mao po ni hinungdan nga naging ana ang kani ato mga prosecution kay tunungod ato mga senator judge otro makitaan nila nga pwede naman dai gani buhaton sa mga senator judge oh dai tanawa unsay gibuhat sa mga sa prosecution panel.
1: Correct.
0: Gitawag nilang scam, gitawag nilang mastermind, unsa pa ginang gipantawag sa mga witness.
1: Mm. Kaya nga naman, nakita nilang presidents dito sa mga senator judges.
0: Tama!
1: O niya, nganong ang senator judges man ang mahimong ihimplo sa paghatag o dili ba yung treatment nito sa mga witnesses?
0: Di tanawa sa attorney ni Gutan, kamayong abogado, di tanawa na wala sa Pasing. Di sa why ni Jess Escudero, tungod sa iyang pag-BIBI. Tungod sa iya mga statement outside impeachment court.
1: Naapa sa mga social media post.
0: Ayan mga social media post, gisaway na tanan kagahapong adlaw.
1: Na.
0: Dili kaha si attorney digutan nakuha niya ng klaseng pamatasan kay nakita niya sa mga senator judge ay pwede lang pala.
1: Mm. Correct.
0: Di ba?
1: Magkaroon og kanabang presumption ang mga prosecution panel nga uy, maayo ning ginahimo sa kuan ba senator judges murag ginahatagan mi nila og mensahe nga pwede naman ning buhaton.
0: Tama.
1: Kay kung ikaw ang example dako kay chance nga pwede ra day na.
0: Mm. Diba? Actually sakto man si presiding officer Chis Escudero sa pagpahinumdom sa prosecution nga magpagbilin sa legal o formal para di na ni masubli.
1: Lagi.
0: Pero after sa speech niya kagahapon, ang akong problemahan, nga nung giusap paghahapon ni Senator Rapi Tulpo.
1: Wala ba ground ang mga senator nga dili maghimo o gingana?
0: Diba, ikaw na lang yung tao na kaana sa Senator Chester, palitan natin yung nagtatanatangahan. Ito, sa to something English ang giingon. Dito sa record nila. Diba?
1: Ay, paita.
0: Diba, kisay kaluloy, ang inyong presiding officer.
1: Oh, tagbawin taon og balubag iyahang i-operahan para mahimong murag katanggap-tanggap ang statement nga kung sabay mas maayo sa...
0: Pero nga gano'ng bilib, gano'ng sa pag-istorya palandaan, wala dahil niya gisita. Dapat gisita na ito niya diritso. Iya pa manggipahuman.
1: Magkaroon na ito chaos ito, magkaroon na ito konfrontasyon.
0: Nga, opisir pa siya, may presiding opisir.
1: Correct. Alang, kung willing gud sila nga usbon ang pamaagi o pamatasan sa mga senador, siguro pwede na istoryahan outside sa hearing nga please ipakita po ito sa katawahan nga kagalang-galang ta, di ta mga kagulong-gulong, di ta mawadaan o kanabang respeto nga ito sa usag-usa kay kanang atong ipungutan ang tao mo na, dili mo na iro, dili na iring, di na hayop, niabot na diha, uban sa iyang dignidad, ni atubang sa kadaghan ng katawan, musulti sa iyang kapasidad nga musulti ka matuuran. O niya, imong ginasultihan o pagpang-insulto, unsang klaseng tao ka.
0: Dili ka ha, nga murag desperado na lang yun mo. Kaya huwag yun mo itarong gunit niya ebidensya. Sama sa ginasulti sa ikaduhang pangulo.
1: Mm-hmm.
0: Dili ka ha, nga desperado lang yun mo. Kaya ang prosecution huwag yun ka presentar o bugat niya ebidensya regarding niyang misuse. Nga gikaingon og confidential man nga ultimo ang kuwa walay word nga misuse nga gigamit sa ilahang notice of disallowance og uban pa.
1: Mhm. So asa lang gikan?
0: Sa ilahan lang sa house.
1: Uy, murag gitanom ra.
0: Fishing kani.
1: Agoy ka.
0: Di ba? Mao na nga ana na lang ang ilang ginabuhat. Di ba? Magpasikat, murabag ka ng gibuhan nila, chatro ba ang impeachment court?
1: Ang gwapo nga term na katupang rule, circus trial.
0: Circus trial?
1: Kanang murag ka ng daghag mga pasundayag ba?
0: Chatro lang ganing ako, circus, gini mo ha? Grabe, mas katawanan man to. Wala, alasotso lang ta, ma'am che, alasotso, diretso lang ta. Di ba?
1: Tinoon po
0: gila. Mas grabe man to, chatro, kay comedy. Ay ang
1: circus
0: kumindi man to.
1: Dekay ana mo guna. Oh, kanang
0: ako chapter chatro man lang.
2: Okay.
1: Circus trial kay dili mong ginahanglan nimong isulti ang mga pangit nga kung imong gibati na normal, valid na, that's valid kay imo man gibati, pero bilang senador, you are kanabang dapat example ka sa pagkamaayo, sa pagkamatarong o sa pagkamakaangayon ngadto sa imong isig kaingon.
0: Sa gani magiging example nga iyang kaugalingon gani, dili niya kayang mahigsimong example.
1: Na
0: naman ka in front of TV with a girl beside you, musulti ka lami imong lawas. Word lami.
1: Dili
0: na siya appreciation.
1: Ningon mo sa no.
0: Masyang pa, oy. Masyang strike of the record pa niya to. Nigawas na to.
1: No.
0: In front of TV, pagpasabot na kay interes sa imuhang ku-angkor, kay sulti ani mo glami. Di man to appreciation. Last man to.
1: Lagi no?
0: Tawag o kunod man to. Lali man ka ng lami. Sana siya pagkaon?
1: Dili mo po na siya
0: kanang... Sa'y tanaw ni mo siya ice cream ay mong tilaan?
1: Bulalo?
0: Supsupon?
2: Atay.
1: Adobo nga, tilokon yun.
0: Tilokon? Oh, murot eh.
1: Oh, pinakagamay yung parat ana, tilokon yun. Ano mo kay adobo?
0: Bagay ana siguro siya. Sus, kalami ba ni mo? Pag-istorya niya, nabuyan yun.
1: Nakalimot siya nga nasa sa broadcast.
0: Mao na to on the back of his mind.
1: Lagi.
0: Actually.
1: Oh, gi-commit niya.
0: Na to sa yung subconscious. Nga na, samtang nag-istorya siya, lamian niya kong partner. Na to sa yung utok. Oh. Mao to pag-istorya niya, lawas, lami. Oh.
1: Kabalugod siya mo Bisaya. Kabalugod siya mo Bisaya.
0: Diba, ang word lang is lawas.
1: Pero ano ba, kining-ingani nga mga action, di na to gusto nga, dapat masundan ba? Kay unless gusto ta mahitabo nga murag circus ang atong senado, ang atong mga senator judges gitahod sa kadaghan ng Pilipino, then nai usa ka tawo nga magpakita og dili maayong kinaiya, murag it's very unfair ngatos mga tarong.
0: Mga katropa, ang mga saksi og opisyal sa OVP sama nilang Lemuel Ortonio og Gina Acosta. Aduna na sila katungod sa makatoronganong pagpanalipod silang kagalingon nga walay pag-insulto.
1: Correct.
0: Nga nung insultuhon maginato? Nga nung itawagon maginatog stupid? Nga nung tawagon maginatog tatanga-tanga? Nga nung tawagon maginatog brat? Diba? Ang saksi o ang akusado ba karon? dili na siya magpakatabang sa pagpaligon sa iyong kaso.
1: Tingin.
0: Kung wala gid mo'y konkretong prueba.
1: Mm.
0: Mind you, the prosecution, sila ang na-burden of proof.
1: O basig, wala sila makayang ipagula nga kamatuoran. Mo nang ginaagi na lang nila sa kanang exhibition ang kanang pagpag-imbestiga para kunuhay, murag na ikabugaton ang ilang ginapungutana.
0: Dapat bang ito? Di na naman kuhang tubag. Okay, fine. Kayo, wakang mo sila ikawin. May itatog. Mahuntoy ang tubag. Ito, meron kaming dokumento. Ito man talaga ang nangyari. Ano nga, paano nyo ito i-explain? Ano, wala man sila igunit.
1: Akong tanaw na katropang Ruel Mora, ginaprovoke nila ang mga witnesses ba?
0: Ah.
1: Para ma-derail ang emosyon. O niya, kanabang out of that, murag mo-create na hinoon o murag mahimong emotional ang mga witnesses?
0: Believe ko sa mga witness. Actually, wala gini sila gitudluan o giluto. Nagasunti lang sila kamaturan.
1: Nagilisod mo po.
0: Kung sa ilang nabalan, kaya lisod mamakak sa korte sa tinood lang.
1: Ay, balibalihon kayo pangutana na maglisod ka.
0: Tinood lang ang korte. Kaya, impeachment court na kaya na ha? Ah. Eh, siyempre ka na mga senador, napo na sila ilaha mga maayong abogado.
1: Mm.
0: Kaya, mga maayo na mga abogadong gipangkuha sa prosecution, mga maayo ng abogado ang gipanguha sa defense. So dili basta-basta kung mamakak ka diha mabaho ang yuka.
1: Mm.
0: Tibok Pilipinas ang katanaw na ini mga tawhana.
1: Nga na kada kompresyor o diyan dungagan pag hindi magpakaulaw murag dili na maayo kay kini mga tawhana wala dili man nila sala ang pangutanon sila.
0: I think na pagpakaulaw ang gibuhat diri, I think it's a desperate move for the prosecution. I don't know. Dili man ko abogado. Pakutano na ito niya si Atty. Salpanelo ni Ana. Kung sa ba na came from desperation?
1: Tama no, kay mas maayo na.
0: Ayun ang pagsulti yung scam, pagsulti yung stupid, pagsulti yung brat. It came from desperation. Kaya wala gin sila malatag na ebidensya.
1: Hmm. Mura lagi ka ng pasundayag sa kunuhay. Kani bagsik nga klase ni nga Senator Judge kay grabe gyud ang ing emosyon mo paggawas gyud siyang gibati.
0: Mm.
1: Dili mo gud ganang kinahanglan nato. We need the truth nga mo gawas ani nga investigation kini nga hearing kay kung dili tinuod ang mo gawas.
0: Ah nga murabag nga, si Senator Happy ba murag nahimong prosecution din Senator Judge man siya.
1: Basin.
0: Dapat to clarification lang kung wala siya deklarohan.
1: Dili
0: nga siya nato mismo ang naga-interrogate.
1: Ano
0: nga tingatran na ko ba?
1: Hmm, lagi.
0: Kung naangkay, wala na klaro.
1: Mote, imong i-form sa pangutana.
0: Oo, dili nga. Ikaw naman nung interrogate, pabalik-balik niyo. Dili mo gustong tumag, musulti kang stupid. Dili mo gustong tumag, musulti kang nagtatangatangahan. Part ka sa prosecution, Senator Rapi Tulpo, o judge ka?
1: Mula na yung pangutana niya. Dapat maklaro na kung asa ba ginan siya na bilong.
0: Eh, bakit? Murubag. Siguro mag-inhibit siguro ka.
1: At tinod lang, nahimong murag katawanan itong mga Senator Judges tungod sa panghitabo kagahapon. Ang daghan sa mga Pilipino ang nadismaya kay nganong ingana man nga abi man ako o gapatas na diya ang pagtaral sa Senado. Patas nga kung ikaw witness, simple lang kang pangutanon kung unsa imong nabawaan bahin sa kamatuoran. O kung dili ka makatubag, dili ka insultuhon.
0: Sa mga nakita lang ako, Katropang Chris, sa dagan, ako personal ako ng opinion ha, dagan sa impeachment, kaya kasubay may kuhani, no? Majority senators, akong ano di, gamay ragun sila makabuto di, yes, to impeach the Vice President.
1: Okay, pagawas na to.
0: Siguro, sigurado ko di, this Tulpo Brothers.
1: Mo yes.
0: Kiko Pangilinan, could be.
1: Mm-hmm.
0: Risa Ontiveros.
1: Pat.
0: Isa pa ba? Kanang
1: Ping Lacson.
0: Suko yun, Ping Lacson. Sulti na nato.
1: Si Tito Soto.
0: Pero maghuna-huna pa ni Tito Soto. Ako, I think maghuna-huna pa ni Tito Soto.
1: Hmm?
0: Mubase pa ni sa evidence siguro.
1: Hmm?
0: I don't know, ha? Pero kaning duha alanganin pa ko nga mabuto ni Gies. Pero given nga mabuto ni Gies, ikaw pa ito sila. Pito na.
1: Ito.
0: Oh. Kulang pagyapon 16 ang kinanglan.
1: Ay, kulang din. Yung pila ba kabok sa mga senador nga
0: wala. JBRs ito, I don't think so. He will vote yes.
1: Uy, wadagan na si JB, di ba?
0: Chis Escudero, I don't think so.
1: Mm.
0: Wing Gatchelan, I don't think so. sa mga gipakita, kada sa dagan pa lang karon ha, nga kulang-kulang ang ebidensya nga inyong ginapakita, prosecution. O, bisag ako ang mag-judge, wala. Di man ko hawod sa balaod, no? Pero, ginuog ko. Mura bag nahimong fishing expedition ng gihapon ng Senado ba? Sa pagpresenta ni ng prosecution, naapay ba-ba aning...
1: Muna'y kalahian, basta wala'y bugat ng ebidensya, no?
0: Nga,
1: okay. Pag-abot na sa trial, wala na gud sila ikapakita nga iduot nga ebidensya ba nga moduot ngadto sa kanang ilahang gipasanginlan.
0: I mean, unless otherwise, they would call Colonel La Chica.
1: Amusamot sila kaligwak ikog dawagon
0: na to. Tanan nga gisulti ni ining Gina Acosta, gisulti aning Limuel Ortonio. It's always been Colonel La Chica.
1: Nga kanon dili man ay batawag kung tinuod ang galing. Kung nangina ang nanglan mag sila kamatuuran.
0: Mao gani.
1: Class.
0: Mao gani na ang problema.
1: Kay dili na gusto ang kamatuuran.
0: Ya na paning parinti sa kong kaparinti ba ni mo mi o kapilido di binagrasyo. Tatay. Ya torne mi. Utropod. Sulti pog scam!
1: Di, nanundog lamang ito sila. Kay naunahan naman sa senador. Niya siya, istorya kay senador, ako pa.
0: Pag-interview siya sa gawas, calling it a spade a spade. Spade a spade. Galison, magkaya kagtubag kang Rubin Padilla.
2: Atay.
1: Ano na siya? Ang kwan lang ba? Nagkaroon ng precedence, then observe siguro sa prosecution. Oy, murag gahatag sila go signal ha. Nga pwede namong buhaton sa mga witnesses na. Sige, amo na lang dabudabuhan o mga statement nga foul, di ba? Kay, kung lenient ang mga senador sa ilang actions, posible nga magbantay usab ang prosecution sa ilang mga statements.
0: Kani katropang Chris, to make it story short, kini katong topic mga katropa, no? Sa tinuod lang, naghatag ni Peligro nga ehemplo sa publiko.
1: O lagi.
0: Kung tugutan yun sa korte sa paggamit o mga bastos o dili normal nga mga pulong katropang Chris.
1: Sa panimalay man gani, di kita gusto nga ang ato mga anak musulti o dautan nga ito sa iyang isikaingon. Dili siya ginita ganahan nga muingon ang atong anak bubo ka, wala kay batasan, sa kana mga pagpamalikas, di taganahan. Unsa pagkaha, diha sa balay balauranan, diha sa Senado, diha mismo sa impeachment trial, nagapakita o dili maayo mga kinaiya ang mga senador. Muna ang paggamit sa pulong nga scam, sa wala nga pang formal nga desisyon, naglapas sa gitawag nga sub-judice rule o pagrespeto sa proseso.
0: Tinood. Kaya naman, di lang kaya kaya ang Pangulo lang ginapanalipdan rin sa desisyon. Kundili ang tibuok sistema sa hustisya sa atuang nasod.
1: Correct.
0: Mao ba ni ang gusto ninyo makita sa international arena? Kanang inyong kabastos diya sa impeachment trial?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Actually, ang social media makadugang sa paspas nga pagpakatap sa mga correct pulong nga wala pagani na pamatud-an sa opisyal nga proseso.
0: Correct. Kung unsay gibuy-an niyo diha bisag pag musulti kamo gi-strike off the record na wa na nay kapuluslanan ng pag-strike off
1: the record. Wala na, perting paspas sa social media. Mao na no trending dayon ka, unya matingala ka la bakit na lumabas yung mga statement ko? Tingala pa ka paspas sa social media ron.
0: Diri na nato makita karon sama sa gigo ng mga judges nga naa gyud klarong bias. Mga katropa, ang pinal nga desisyon sa kaso, kinahanglan magsumikad sa merito, sa balaod, pinaagi sa ebidensya, o dili sa kadaghanan sa insulto nga gipasa sa publiko. This is the impeachment court. We have to respect the impeachment court.
1: Unless kung
0: wa kay respeto, Senator Rapi Tulpo, sa imuhang kaugalingon, please do respect the impeachment court.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Unless kung ginabuhat nila ni trial by publicity. Diba? Murag nga na managagawas nga murag dili sila confident sa mamahimong resulta sa outcome sa ilahang pagpangimbestiga buwan ang ginabuhatan nila o angulo sa trial by publicity.
0: Anak yun. Wala yun eh. Saan saan na itong ambot? Ako naglibog po ko. But anyway, we will try to contact our friend, Attorney Salvador Panelo.
1: Okay, okay.
0: My friend.
1: Ima, magandugan yung amigo, di ba?
0: And my lolo.
1: Lolo. Yan ang monitor to. Ano sabi mo?
0: Yeah, sure, my lolo. Pila na yung idadoy. Dawat-dawat lang. Dawat-dawat at tatay ang napita. Lolo na mag-yuk ka. Gilang. Mga tropa, nakapakitag-iskutana. Nato pa panikumutan, may interview. Si Attorney Vice Mayor Attorney Jose Edmar Yumang kay sunod session ko no, magpasaka siyang resolusyon.
1: Ah, kani, nindot po di.
0: Imoong persona ng grata lagi ning si
1: na, Antichlor. Ikapila na natawag na persona ng grata si Claire Castro.
0: Antichlor, Antichlor.
1: Antichlor na.
0: Si Antichlor. Sa ato ka na pagbalik, ato po dawaton, sa may report, dala ni Katropang Pini Poligario, relax na sa komunidad, ato sa panutsunpod. Ang The Secret of Health atong makauban mismo atong President CEO Doc Rebelitoy. Kining abahin atong kaninyo sa Santo Plus Gold.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, wago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: I
0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
6: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: Balo ka dong. Kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
8: Ha? Karun di pa?
7: Karun, dili na. Kaya na CCTV.

0: oras, alas 8:03 na. Pasa mo na ganing oras, oy. Nagdali ka, no?
1: Bullseye! Nagsakay mo dyan, nagsakay.
0: Ah, nagsakay siya. Hala! Nadayon na, yun na itong iladong basketbolista katrupang Chris.
1: Asa ito? Katong taga...
0: Nasakaan yun na siya. Kaso, napagawasan siya.
1: Taga Sarangani?
0: O Guaran Papares.
1: Hala, katong...
0: Og nadakpan na siya.
1: Agoy!
0: Ilado ni nga basketbolista sa Dakbayan na nagitudlong ng lukos lagi sa estudyante.
1: Agoy na.
0: Dakpan? Suspect top 9 most wanted person na dahil ni? Atong siren ang nadugal detalye ni katropang Pilipa. Muna! Live report!
2: Katropang Romelo, katropang Chris, nagbalog karon sa Selda sa Mabuhay Police Station ang iladong basketbolista nga gidakop sa tong mga otoridad pinaagi sa warrant of arrest kag niniagi nga gabi alas 11:40 sa gabi katropang Romelo, katropang Chris, sa ilang temporaryong gipuy-an diya sa may Sitio at Bangen, Barangay Tubeng sa Pulatupi, South Cotabato. Gani ang giilang ginakop katropang Ruel nga iladong basketbolista ato ng pangalan kay ginakop na magyun siya si Louie Omadle katropang Ruel 32 anyos nga taga barangay Tinagakan ning Dakbayan sa Senra Santos. Nganong natawag nato nga iladong basketbolista kay ang nasampit katropang Ruel o katropang Chris makapila ka